0: ang Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Di po ako ang inyong lingkod, Al Corpus, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayan, kabilang po sa tatalakay natin, sumuko na kahapon si Senador Jinggoy Estrada. Yan po ay sa kasong plunder na inihain laban sa kanya at nag-issue nga kahapon ang Sandigan Bayan 5th Division ng kanyang warrant of arrest. Sa para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ang kaso po na kinaharap ng butihing senador ay non-bailable. Yan po ay sa atas na rin ng Sandigan Bayan 5th Division. Kaya mga kababayan, isa po yan sa mga hihimayin natin, kabilang na po nangyari kahapon na hindi pag-attend ng majority block at ng Senate President sa Senado kahapon sa regular plenary session nila. At pero bago yan, pag-uusapan din natin mga kababayan ang defense cooperation sa pagitan po ng bansang Pilipinas at ng bansang Japan. Po ay may kaugnayan sa state visit na ginawa ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kung saan nakipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang mga high-level officials, kabilang na ang kanyang naging talumpati sa National Diet. Yan po ang Kongreso. Yan ang equivalent ng Kongreso sa Japan. Upang alamin, ano ba ang ibig sabihin nito at ano ang magiging epekto sa atin ng mas pinataas at mas pinalakas pa na ugnayan sa pagitan po ng dalawang bansa sa pagitan po na sa usapin po ng defense cooperation. Upang alamin at intindihin para mahimay na rin natin mga kababayan kung anong ibig sabihin nito para sa ating bansa, makakausap po natin si retired Rear Admiral Romel Jude Ong, isa pong dating Navy Admiral, siya pong makakausap natin ngayong umagang ito. Retired Rear Admiral Romel, sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Al.
0: At po, sir, yes sir, magandang umaga po at maraming salamat sir sa pagpapaunlak niyo sa amin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here, sir. Una po sa lahat, itinaas po natin ano, yung estado ng ating ugnayan sa bansang Japan mula po sa yung strategic cooperation natin naging isang comprehensive strategic partnership na. Ano pong ibig sabihin nito para po sa ating bansa at para doon sa posisyon natin sa West Philippine Sea?
1: Okay, sige. Siguro maganda tingnan natin yung konteksto ng ano no, ng relationship natin with Japan. Ang driver nito ay yung ano, America actually, or yung medyo yung paghina ng postura ng America dito sa East Asia. Number one factor si President Trump. Nakita alam naman natin na yung kanyang pananaw tungkol sa mga alliances ay matumal compared sa other compared sa mga ibang pangulo ng Estados Unidos. Pangalawa, marami siyang kinasasangkutang mga ano, mga activities sa ibang parte ng mundo, no? The latest that is of course yung sa Strait of Hormuz sa Iran. Before that yung sa Venezuela. So nakita natin distracted na US, hindi siya makafocus dito sa East Asia. Now, I think yung Pilipinas at yung Japan arrive at the same conclusion that we need to kumbaga step up yung ating depensa at ating postura siguro yung sa pangsiguridad. At huwag na tayong umasa gaano sa Amerika at umasa tayo sa mga ating mga kapitbahay dito sa East Asia. So doon yung konteksto nung bakit nagiging parang lumalakas yung ating defense security relationship with Japan.
0: Po. At kabilang po dito no sa pagpapalakas doon sa ating capabilities, sa ating military capabilities galing sa ating mga kapitbahay, especially in this case yung Japan, yung pag-acquire po natin ng 5 Abukuma class destroyers, gaano po ito kahalaga bilang isang deterrent at para na rin po sa national security?
1: Okay, from a logistics perspective, this is more of a diplomatic type of ano no, na tulong rather than actual military capability. For one, medyo hindi naman ganun kabago yung barko na yun eh. Pangalawa, there's a likelihood na i-strip down yung equipment noon bago i-turn over sa atin. So mapapakinabangan mo lang doon is yung barko itself, yung makina, siguro some navigation equipment. Which is tama lang naman kasi mahirap mag-maintain ng barko na iba-ibang, kumbaga kung nag-maintain ka ng taxi, iba-iba yung ano, pinanggalingan ng sasakyan mo. Magastos yun eh. So sa atin, since most of our equipment comes from South Korea and yung systems natin, kailangan standardized para hindi siya magastos from a logistic sense. No? But yung from a military diplomatic perspective, magandang signaling yan at pinapakita na yun nga, meron na tayong katuwang dito sa ating pakipagtunggali sa China tungkol dito sa kanyang expansionist claim dito sa South China Sea at sa West Philippine Sea.
0: Opo. Ano naman po pahayag nyo, ano pong masasabi nyo no, dun sa naging pahayag ng China na illegal daw at void ang naging itong strategic agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan? Ito bang bansang China do they see this as a threat, yung ating patuloy na ugnayan sa ating mga kapitbahay?
1: Ang kinakatakutan kasi ng China is mapaikutan siya ng mga bansa na mag-unite against sa kanya. So dito, yung kanyang reklamo o yung kanyang kumbaga disagreement with this ano yung ating relationship with Japan is logical in the sense na mati-threaten talaga siya. Lalo na kung i-expand itong engagement na to, itong unilateral engagement na to expand with other countries like maybe South Korea or Australia, no? So lalo siyang hindi wala na siyang tulog noon. At makikinita niya, sumisikip yung mundo niya dito sa East Asia. Pero kung titingnan natin, ang dapat niyang tingnan na may kasalanan diyan ay siya rin naman mismo. Dahil kung hindi naman masama yung pakikitungo niya sa mga bansa na kapaligid sa kanya, ibig sabihin, parang ikaw, kung yung mga kapitbahay mo, maayos naman yung pakitungo mo, palagay mo ba, hindi magkakaisa yan para tulungan ka, kundi magkakaisa yan para, kumbaga, depensahan yung sarili nila against yung sa iyo. So, sila rin yung may gawa nung ano yung nararanasan nilang, kumbaga, threat ngayong panahon.
0: At tayo po nagbe-benefit dyan. And actually, kahapon po, pumunta ang presidente ng bansang Vietnam, si His Excellency Tô Lâm, para makipagpulong kahapon sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. When in fact, ang bansang Vietnam ay isa sa mga claimant states dito po sa West Philippine Sea. Bakit napakalayo po ng ugnayan natin kung kumpara sa bansang China na parehas claimant state din ito? Napakalayo nung ano no nung treatment sa atin and vice versa kumpara dito sa China. Ano pong interpretasyon natin dito?
1: Actually, I beg to disagree no. Among the ASEAN members, yung totality, yung 10, tapos among the ASEAN claimant states, yung 6, yung 5 plus yung China. Actually, pinakamalapit ang loob natin sa Vietnam. And from my own experience nung nasa Navy pa ako, meron tayong very strong Navy to Navy relationship with Vietnam. So hindi naman yan parang ubos pong nalang bigla eh. It was built over the years na pagkakaibigan.
0: So ito po ay talagang bunga na ng matagal nating pagkakaibigan sa bansang Vietnam. Sir, gusto ko pong malaman, nung Shangri-La Dialogue, sinabi po ni Defense Secretary Gibo Chodoro, sabi niya, and I quote, "We are in for a long-term struggle." Ito pong strategic agreements kasama po ng ating mga kakampi at ng ating mga kapitbahay contemplates na ito pong mga state visit na ito na ginagawa ng ating pong bansa ay isa lamang sa mga pundasyon kung saan natin iaangkla yung ating posisyon sa West Philippine Sea. At ito po, this is designed to transcend administrations. This is designed to transcend treaties with other allies. Sa inyo pong palagay, ito po ba talagang matatagalan nito? Will this be continued by our succeeding administrations? Paano po ba natin i-interpret itong sinabi na ito ni Defense Secretary Chodoro?
1: Okay, ang ibig niya sabihin doon is we're trying to tamper-proof yung ating international relations or yung ating security relations with other countries. Regardless kung sino yung upong mga politiko o presidente sa mga succeeding generations. That means he is laying the foundation na yung mga agreements o relationships natin are written in stone. Kumbaga, may tamang guys, tama yung word ginamit to, nakalatag yung tamang pundasyon doon para siya resilient to certain shocks in the future ng paari mangyari, either international or domestic. Okay? So, in a sense, ang sinasabi niya rin ay itong diskurso dito dapat apolitical ito. Okay? Labas to sa politika kasi national interest na yung ano eh, nakaano dito eh. Hindi lang party interest o parochial interest yung involved dito. It involves yung national interest that transcends, the use of word transcend, all other interests in mind.
0: Tisa po, sa kabilang rin, sa nabanggit ka nung Shangri-La dialogue ni Defense Secretary Chodoro, yung may kinalaman po doon sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Natatagalan kasi, no, yun isa sa mga tanong sa kanya, bakit daw matagal bago ma-formulate itong conduct in the West Philippine Sea. At sinabi ni Defense Secretary Chodoro, baka tingnan nyo, baka ang China ang may problema. Is this used as a means ng China, no, to shake the table, ika nga, para hindi tayo magkaroon ng well, how do you interpret this, sir, yung pagde-delay ng Code of Conduct in the West Philippine Sea mula sa bahagi ng China?
1: Okay, yung COC, maraming factors involved diyan, no, bakit hindi yan umuusad, no. Yung China is just one factor, but yung fundamentals kasi ng COC is mali. Number one, it should be a bilateral COC between ASEAN and China. That means two parties involved. But yung latag nung, o yung construct ng kanyang negotiation is there are 11 countries involved in that discussion. Yung 10 ano, ASEAN member state plus China. So hindi na bilateral yun. Pangalawa, of the ASEAN members involved, some of those countries have no business in the South China Sea. Kumbaga, wala naman sila pakialam dun eh. And yet, they are also being consulted. So, that's the second fundamental problem with the COC. The third one is yung China itself, as you mentioned, no? Kasi hindi niya tinitingnan yung COC as ano eh, as a confidence-building mechanism eh. Ginamit niya yung entry point para number one, basagin yung ano, yung cohesion ng ASEAN. Pangalawa, to insert into provisions of that yung COC, mga interests ng China that has nothing to do with confidence building. Okay? And it's designed actually to ano, ang target niya yung US, i-alis yung US influence sa region. So because of those fundamental problems, hindi talaga uusad yung COC. Now, ang makita lang namin dito, benepisyo nitong COC is while it is we can criticize it as a talk shop, pero okay na rin yung talk shop kaysa nagbabaril lang tayo. At least meron kang venue for discussion.
0: Opo, at itong venue na ito eh, kung halimbawa mag-submit ang China, we can use that against them. Kasi bakit ka ano, 'di ba, formally sumali dito at gumawa rin ng code of conduct. But on that note, Rear Admiral Ong, sir, nagkaroon ng summit sa pagitan po ni US President Trump at ni Chinese President Xi Jinping. Ano pong ibig sabihin nito para sa ating bansa?
1: Okay, ito yung ano eh, in mga previous writings ko, ito yung tinitingnan ko na maaaring problema natin. Yung magkaroon ng modus vivendi o mag-usap yung dalawa tapos parang kahatiin na nila yung mundo. O sige, sa'yo na yung, ano, sa'yo, yung barangay East Asia, sa'yo na yan. Bahala ka na dyan. Okay? Or maaaring mag-usap sila dahil may mga interest din yung Amerika na economic in nature na kailangan ng cooperation ng China. Okay? Or maaaring it is because of yung Iran. Kailangan ng US mag-exit strategy sa Iran, kailangan niya rin yung cooperation ng China. So maaaring maraming factors yun. But whatever those details are, ang tinitingnan natin is yung interest pa ng Pilipinas ay apektado nung kanilang usapan. So yun yung babantayan natin at dapat nating i-monitor, no? Kasi hindi naman yan lalabas ng pusa eh. Magmamanifest yan in different ways. Eh. Okay? But so far, based on yung signaling ni ng Department of War nila, na secretary, Mukhang hindi naman ganun kaapektado. Pero tingnan natin. Okay? Tingnan natin.
0: Opo. Kabilang din actually dun sa nabanggit naman ito.

0: But just the same, ang nakita rin naman nila na we're trying to catch up in terms of defense spending within our own limitations, no? But of course, kakibad niyan, hindi naman lingit sa yung kalaman, ay may mga ibang attendant issues tayo, like flood control problem, corruption, etc. All those have an impact on funding eh, o yung ating yung taba ng bayan, tinamaan, tinatamaan doon. So aside from yung competing with other viable at saka mandated interest of other departments, we have to also deal with yung impact ng corruption sa budget. So hindi ganun kadali yun.
1: And Rear Admiral Sir, may singit ko na lang rin po. Plano rin pala ng Estados Unidos na magbigay sa atin ng decommissioned na US Coast Guard cutter. Ano pong ibig sabihin na ito para sa mas pinalakas pa na pagbabantay sa ating mga baybayin? Of course, ang Coast Guard, eh, talagang yan ang pangunahing ahensya na nakatutok sa pagbabantay po ng ating mga baybayin. Sa inyong pong palagay, makakatulong po ba ito?
0: Well, yes, makakatulong naman yan. But it's a stopgap measure, no? Hindi naman yan bago eh. Even the Philippine Navy has received certain donations of vessels before through yung FMS and napaayos naman. So ang titingnan na lang natin dito is, kasi isang barko lang yan eh. Isang barko, maraming barko kailangan ng Coast Guard natin para magawa yung trabaho niya. Number one is yung absorptive capacity ng Philippine Coast Guard to actually sustain and maintain yung vessel na yun. Pangalawa, isa lang yun. So, lagi may problema yun sa logistics pag bumili ka ng sasakyan, tapos yung isa siya, hindi siya kapareho ng ibang sasakyan mo. Sabihin yung spare parts nun, kakaiba. Okay, so that's second, no? The third is, I think, my personal take is dapat ang tingnan natin is how do we improve or rehab our shipbuilding industry para tayo na mismo gagawa ng barko natin. Yung Philippine Coast Guard naman, hindi niya kailangan ng complicated na barko compared sa Philippine Navy. Ang kailangan niya marami nun. Okay? Para lang magkaroon ng presensya sa South China Sea at sa West Philippine Sea para kakibat ng ating mga mangingisda at saka yung ating mga other economic activities na dapat protektahan ng Philippine Coast Guard.
1: Lastly po, Rear Admiral, Sir, ito pong nangyaring state visit natin from a perspective of a defense analyst, sa inyo pong palagay, ito po ba'y naging matagumpay sa larangan po ano, ng pagsisecure natin doon sa ating maritime security?
0: Okay, you're referring to the state visit ni President
1: yes,
0: Marcos
1: sir.
0: Sa Japan. I think the fact that na-elevate yung ating relationship with Japan, yung security relationship natin with Japan is a very important undertaking. Okay. Kasi binubuo natin, ang gusto natin buuin is yung ano eh, a regional-based alternative security architecture that moves away from dependency natin sa Amerika. Okay. Kasi yung pagdepende natin sa seguridad na sa Amerika, may plus side yan, may negative side yan. Okay. Itong discarte na to, itong movement, itong this type of direction in terms of international relations at security relations, diversifies yung partnership natin outside of the US alliance. I think that will make us more resilient and give us more options as well. Pangalawa, since Japan is a resident middle power, yung pananaw niya vis-a-vis China ay pareho lang sa pananaw natin kasi yung proximity ng China sa Japan pareho rin sa Pilipinas. Yung problema ng Japan with China is halos pareho rin naman sa problema natin. Ang kakaiba lang sa kanya ay mas developed siyang ekonomiya, mas marami siyang resources, at mas medyo mataas yung antas ng military capability niya. So doon tayo titingin ng benefit.
1: Yan, with that, maraming salamat po no, sa mga ibinahagi nyo sa aming mga kalaman. Retired Rear Admiral Romel Jude Ong, sir. At bilang panghuli po, ano pong mensahe nyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, sir.
0: Dapat magkaisa tayo mga Pilipino tungkol sa ating national interest. Pangalawa ay tingnan natin, magmasid at suportahan natin yung inisyatibo ng ating gobyerno, particularly with respect to defense and security. Hindi po ito papasok, hindi po dapat ito papasok sa larangan ng politika kasi po ito ay apektado po tayo regardless kung ano yung affiliation natin. Yun po.
1: Yun, maraming salamat po.

0: Magandang umaga sa inyo, Rear Admiral Romel Jude Ong, retired Navy Admiral po, ang ating nakausap ngayong umagang ito. Sir, magandang umaga po and have a great day ahead, sir.
1: Maraming salamat, Ilan.
0: Maraming salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ating pong nakapanayam, ang retired Rear Admiral Romel Jude Ong, ang isa pong retired Navy Admiral, tumulong sa ating humimay ng mga kaganapan po dyan sa ating nangyaring state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at yung kasalukuyan nating posisyon dyan sa West Philippine Sea. Ang oras po natin, 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
4: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Bubutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mataas na rating ng kamera dahil sa sama-samang trabaho ng mga mambabatas at empleyado. Mataas ang rating sa ayon sa isang House Leader. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ihayag ni Deputy Speaker Albie Benitez na ang mataas na tiwala ng publiko sa House of Representatives ay dahil sa sama-samang trabaho ng mga mambabatas at empleyado ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bojidi. Ito ang pahayag ni Benitez sa ulat na lalampasan na ng Kamara ang Senado pagdating sa trust ratings. Ayon kay Benitez, malaking bahagi ng pagtaas ng tiwala ng publiko ang mga hakbang na isinulong ng Kamara kabilang ang pagpasa ng Political Dynasty Bill at ang pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinasalamatan din niya ang mga miyembro, opisyal at kawari ng Kamara sa kanilang ambag sa mataas na marka ng institusyon sa mga surveys. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Speaker Albie Benitez.
11: I would like to thank, of course, all of those who also contribute to that high survey ranking. And of course, I think the pinaka proof of this is the 257 who voted in favor of our impeachment. And that is actually a resounding number that is sending a clear message across the country na tayo po ay naghahanap ng katotohanan, tayo po ay makapilipino, tayo po ay nagmamahal sa ating sariling bansa.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Last camera, magtungo naman tayo sa Senado. Senador J.V. Ejercito, nalulungkot sa pagkakaaresto ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpahayag si Senador J.V. Ejercito ng pagkalungkot sa pagkakaaresto ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senator Jinggoy kahapon matapos maglabas ng sandigan bayan ng arrest warrant laban sa kanya para sa kasong plunder kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Senator JV, bilang kapatid at kasamahan sa Senado ay nalulungkot siya para kay Senator Jinggoy at sa pamilya nito. Sa kabila nito, pinahayag ni Ejercito na kailangang umusad ang proseso para malaman ang katotohanan at manaig ang hustisya. Hindi naman na anya sila nagkausap ni Senator Jinggoy bago mangyari ang mga kaganapan kahapon. Pero panalangin anya niya para sa kapatid, magkaroon ng lakas ng loob at tapang na harapin ang mga akusasyong kinakaharap nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
13: Sa totoo lang, sabi ko, tinatanaw ko, dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ng totoong ang buong katotohanan at yung ano, manaig ang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako ay halal ng taong bayan, kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusad. Siyempre pinagdarasal natin siya na maging matutag para harapin yung akusasyon, harapin yung mga darating pa.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, pagpapatupad ng bagong sistema ng Bureau of Immigration sa mga paliparan at karagdagang kabayaran, hinggil dito, nilinaw ng ahensya. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nilinaw ng Bureau of Immigration of BI na hindi pa pinal at hindi pa nalalagdaan ang panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services o yung CAIS project. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling panukala pa lamang ang proyekto at kasalukuyan pa itong sumasailalim sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholders. Ginawa ni Viado ang paglilinaw matapos lumabas ang mga ulat na umano'y maniningil na ang BI ng karagdagang bayarin sa mga biyahero. Sinabi ng BI na ang panukalang user fee na 4 na dolyar o humigit kumulang 247 pesos ay hindi pa aprobado at patuloy pang nire-review ng ahensya. Kabilang sa sinusuri ng BI, ang pangangailangan at makatuwirang halagang panukalang bayarin, epekto nito sa mga pasahero, mga hakbang sa data privacy at cybersecurity, gayon din ang transparency at accountability sa pagpatupad ng proyekto. Layunin ng CAISS project na gawing moderno ang border control system ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng advanced biometric systems, real-time risk assessment, data integration at automated border control technologies. Tiniyak naman ng BI na magpapatuloy ang pakipag-ugnayan nito sa iba pang ehensya ng pamahalaan at mga stakeholders upang matiyak na mapapakinabangan ng publiko ang anumang hakbang para sa pagpapalakas ng seguridad at modernisasyon ng mga paliparan border control system sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga nasa way sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na po sa 17. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Umabot na sa 17 bilang ng kumpirmadong casualty sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang linggo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 4 ng madaling araw kanina ng may ahon ay 17 biktima mula sa ilalim ng mga guho. Bago ito, 2 bangkay pa ang narecovery sa magkahiwalay ng retrieval operation sa madaling araw ng Martes. Sa pinakauling tala ng BFP, 27 katao na ang nailigtas habang 3 ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga responder. Matatanda ang gumuho noong May 24 ang 9 na palapag na gusali na nasa ilalim pa ng konstruksyon. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: PNP handang humarap at makipagtulungan sa anumang investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nanatiling bukas ang Philippine National Police sa anumang investigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa gitna ng panawagan ng Senate leadership para imbisigahan ang naturang insidente. Ayon kay Natates, laging handa ang PNP sa anumang pagsusuri at katanungan kaugnay ng kanilang incident report, gayon din ang sa ginawa nilang imbisigasyon sa insidente. Una na sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na peke ang nangyaring pamamaril sabay nagpahayag ng pagkadismaya sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Pero iginit ng PNP Forensics Group na batay sa siyensya ang kanilang ginawang imbisikasyon sa insidente na naging batayan para sabing hindi under attack ang Senado noong gabing iyon. Ayon naman kay Forensic Group Director Pierre Paul Carpio na isubitin na nila sa CIDG ang resulta ng ballistics, firearms identification, cross-matching, trajectory analysis, gunpowder residue, firearm serviceability at paraffin examination. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pamahalaang nakatipid ang pamahalaan ng nasa 2 milyong piso sa power bill sa ilalim po ng Government Energy Saving Program, ayon yan sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Bossing Alian, magandang umaga. Nakatipid nga ang ating national government ng nasa 200 million pesos sa power bill sa ilalim nga ito, Bossing Alian, ng Government Energy Saving Program. Ayon nga kay Department of Energy Director Patrick Aquino na ang naturang pagkakatipid ng gobyerno ay nakatipid tayo ng nasa 500 megawatt sa government consumption ng enerhiya. Ibig sabihin, Bossing Alian, malaki-laki na ito at dahil ito ay kabilang sa energy conservation program ng Marcos administration. Dagdag pa ni Aquino na patuloy pa rin ang mga isinasagawang inspeksyon ng kagawaran upang masiguro na ang lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan ay nakikiisa sa National Government Energy Saving Program bilang ring pagtulong sa pagtipid ng enerhiya sa buong bansa. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Baka kaya walang kuryente kahapon sa Senado, patay din yung wifi kasi nagtitipid. Tama nga naman, magtipid tayo ng kuryente. Tayo po ay nasa state of energy emergency pa rin. 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga upang tulungan tayong himayin naman ang issue tungkol sa pagsuko o pagkakaaresto netong si Senador Jinggoy Estrada. At ano ba ang magiging epekto nito sa mga trabaho sa Senado, lalong-lalo na napapalapit na po ang araw kung saan magko-convene na o magtutuloy na ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon mula sa University of Makati ang professor at legal counsel mula sa University of Makati, Attorney Cecilio D. Duca. Attorney Nonoy, magandang umaga po.
19: Magandang umaga kasamang Al at sa lahat ng mga tagapakinig.
0: Sir, it's nice to hear from you again. Ano po, at maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa atin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, hindi po dumalo yung ating mga senador kahapon ano, doon sa regular plenary session. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon patungkol dito? Kailangan ba regularly dapat nagko-convene o umaattend ang ating mga senador sa plenary session? At can we consider this a dereliction of their constitutional duty kapag hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho?
19: Maaring managot ang mga senador na ito na sinadya na hindi umaten sa kanilang sesyon. Dahil tandaan natin kasamang Al sa ating konstitusyon, meron silang regular session at special session. Noong mga nakaraan, nagkaroon pa yata ng joint session at saka pat session. Pero ibang usapan na yon. So, ang nangyari kasi dyan, ang regular session nila ay magmumula noong ika-apat na Lunes ng Hulyo at matatapos Hunyo ng susunod na taon kapag nagdeklara na sila ng adjournment. Eh, ang problema, hindi pa yata sila nagdeklara ng adjournment. So, regular session pa ito, eh, hindi dumadali yung iba. Eh, maaari ho itong managot sa ilalim ng Republic Act 6713. Dahil hindi nila ginagampanan yung kanilang mga gawain na iniatang sa kanila sa ligang batas. At saka tingnan natin, ano ba talaga ang dahilan? Bakit hindi sila dumadalo? Kasi yung kahapon, obvious na obvious yun eh. Na nando na dapat magsisession, biglang hindi dumating yung majority dahil nga may inaresto. So parang lumalabas na walang batayang legal yung kanilang hindi pagdalo sa session.
0: Opo. And ini-equate nga actually, Attorney Duca, sir, yung ginawang pag-walkout ng minority bloc kumpara do sa hindi pagdalo ng majority bloc, can we consider that as something na equal? Parehas ba yung ginawa nila? Na parehas silang hindi dumalo do sa session?
19: Eh, doon sa mga may agenda talaga, eh, maaaring sabihin na pareho lang yan. Kasi kaya niyong gawin, kaya rin namin gawin. Hindi pareho yun eh. Kaya sa ilalim ng ating mga patakaran, itong lahat sila dapat umaten ng session. Eh, kahapon, hindi nga nag-session eh. May pinag-uusapan ng isang policy na pikun yata yung minority, well, maaring hindi tama, pero desisyon nila at may dahilan kung bakit nila ginawa. At legal yung dahilan sapagkat sinasabi ng minority dati, ngayon, na parang nire-railroad yung mga rules. At kaya sabi nga ng isang senador sa majority, may hirap daw kasi pag walang legal background. Eh teka muna, eh marami rin talaga dito ang walang legal background. Pero eh, parang nag-boomerang ho sa grupo nila yung sinabi na walang legal background. Ano? Eh yung kahapon, na hindi man lang daw, kung tama po yung mga reports, na hindi man lang nagpasabi na hindi tayo magsisession. Yung minority, alam nung lahat na nag-walk out sila. Dahil mayroon silang ipinaglalaban at tungkol nga ito sa rules ng Senado. Eh ito hong kahapon, talagang wala. Na hindi nga, well, hindi nga daw nagpasabi na hindi sila magsisession eh. So siguro, hindi kailangan nito mga rules minsan. Kailangan lang natin maging mabuting tao eh, at gawin yung tama.
0: Po. Attorney, I think yung pinag-uusapan nila noon na hindi nagkasundo itong minority bloc at majority bloc, yung anila, hindi re-railroad yung pag-amienda doon sa Senate rules, ay may kaugnayan doon sa pag-attend virtually netong si Senador Bato de la Rosa. Ngayon ba, nasa Quezon City Jail yata itong si Senador Jinggoy Estrada, papayagan na kaya ng Senado na maka-attend via Zoom siguro no, si itong si Senator Jinggoy Estrada?
19: Alam mo, may mga presidents tayo dyan eh. May mga nauna ng ganyan. May isang congressman dati, although yung congressman na yung convicted na at nanalo siya ng congressman, eh humihiling siya sa Korte Suprema na payagan siyang mag-attend. Hindi siya pinayagan ng Korte Suprema eh. Nung panahon ni Senador Laila De Lima, dahil nakakulong siya, wala namang conviction pa ito, may mga proposal na siya ay dumalo virtually. At hindi ho ito pinayagan ng majority at the time. So I do not see any reason para payagan din ito. At kung ito po ay matutuloy, ang kaso ho ay plunder. At ito ho ay paglustay ng pera ng bayan na mahigit sa 50 milyong piso. Naku, ang dami niyan, ha? Parang sa buong buhay ko hindi ko kikitain yan.
0: Ay,
19: doon no, sa anti-plunder law, ay meron pong sinasabi yung section 5 na meron pong suspension. So pag suspendido ang isang senador, all the more na hindi siya talaga makaka-attend. Ngayon naman, itong si Senator Bato, eh kung talagang gusto niyang mag-attend, dapat lumutang ho siya. Kasi hindi nga pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO na inihingi niya dahil wala daw ho siyang karapatang nilabag ng gobyerno. Ngayon, kung papayagan ho natin yan, parang tinotolerate ho natin yung mga lumalabag sa batas. At yung mga official, ang mga kawani ho ng gobyerno, eh pwede na magsabi, eh yung mga senador nga, pinapayagan niya ng virtual, eh pwede na rin siguro ako mag-work from home para makaiwas ako sa traffic at sa mahal na presyo ng gasolina.
0: Mapapasabi ka na lang talaga ng sana all, ano, Attorney Duque.
19: Sana all.
0: Pero ito po, since yun nga, no, yung isang miyembro ng majority bloc, eh, kasalukuyan, on the loose, yung isa ay ngayon nasa piitan, ito po ba, may quorum pa rin ba sa Senado? Mag-a-apply po ba rito yung simple majority? Ano po ba sinasabi ng konstitusyon when it comes to quorum?
19: Ang quorum lang naman para makapag-session sila at makagawa ng kailang trabaho ay simple majority lang, 50% plus 1. So kaya kung merong 13 na dumadalo pa, ay maaari pa silang makapag-session. Kaya lang pagdating dun sa mga bagay na nire-require ang 2/3 vote, hindi na ho siguro aabot kasi malamang hindi bumoto na umabot ng 16. So maaaring hindi makuha yung 2/3 vote. Pero yung simpleng transactions nila, simpleng business nila sa session, maaari naman kasi trias lang ang kailangan natin.
0: Yun. Malinaw na malinaw yan. Attorney Duque, ito po. Ito ang mahalaga nating tignan ngayon. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment? Kasi as I've said, ano, dalawang senador na ang out of commission. Yung isa nagtatago, yung isa po ngayon nga nasa piitan. Ano po magiging epekto nito sa impeachment?
19: Well, malaki ang wala naman siguro magiging epekto kasi unang-una ang kailangan natin dito, majority lamang mag-session. Pagdating doon siguro sa conviction or acquittal nung nasasakdal, maaaring magkaroon ng epekto kasi kailangan natin 16 na boto. Ngayon, yung siyam lamang ang bumoto para i-acquit itong nasasakdal, tapos na ang usapan. So kaya kahit naman konti lang silang dumalo, basta kaya pa ng mag-session at umaabot sa punto na magbobotohan, kung aabot sa 16, mako-convict ko. Pero kung hindi aabot sa 16 yung boboto, talagang acquitted ito.
0: At kahapon din po pala, ano, yung defense team naman ni Vice President Sara Duterte, nag-move for the dismissal of the articles of impeachment. Ito ngayon na pag-uusapan din ng isa nating nakapanayam nung nakaraang linggo. Ano pong palagay po natin dito, Attorney Duque, sir?
19: Well, ang Vice President naman at ang kanyang legal team ay merong karapatan na gawin ang lahat ng nararapat para mapawalang sala siya. Kasama na nga yan, pagpapile ng motion to dismiss. Pero ayon sa pagkakabasa ko ng saligang batas at mga desisyon ng Korte Suprema, parang walang ganyan na motion to dismiss. Maaaring mag-motion sila pero hindi ito maaaring pagbigyan ng Senado kasi nga sinasabi doon ng saligang batas at may interpretasyon ng Korte Suprema, kapag ka nakarating na ang articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Wala hong sinasabi na i-dismiss. Kasi pag dinismiss mo, wala ng trial . Ngayon sabi ng Constitution, trial shall forthwith proceed. Although matagal talaga yung forthwith kasamang al, kasi dadaan ka sa firstwith, secondwith, thirdwith, at saka palang fourthwith. Although ganun ho ang kalakaran, aba ituloy ho dapat ang trial, hindi po pwedeng i-dismiss.
0: Ayun, baka kasi yung depensa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, pwede rin naman namin gamiting batayan ng rules of court. Sa rules of court, meron naman tayong makikitang motion to dismiss. Pwede po bang gamiting depensa ito, Attorney Duque, sir?
19: Well, ang sinasabi dito ng ating mga regulasyon, ang rules of court ho ay supplitory lamang doon sa rules ng Senado pagdating sa impeachment trial. At ang sinusunod doon ng Senado, siyempre ang konstitusyon, yung kanilang rules at mga desisyon ng Korte Suprema. At hindi ho sila po pwedeng mag-deviate dyan. Maaring kung wala silang rules, dyan saka lang papasok yung rules of court. Pero yun hong motion to dismiss, although sinasabi ko nga, karapatan nila yun. Kailangan Senado, hindi pwedeng i-dismiss. At saka kung ako naman no, ang nasa parte nitong si Vice President Sara, eh napakagandang pagkakataon po yung impeachment trial para ilahad ang kanilang mga ebidensya na wala siyang kasalanan at maipakita sa buong mundo na lahat kayo nagsisinungaling dahil malinis ang vice-presidente. Eh kung may ebidensya nga po, kaya hindi ko siguro nararapat ang motion to dismiss. Dahil pag sinabi motion to dismiss, abay, ayaw namin ng trial.
0: And lastly po, Attorney Duca, ano po, gusto ko mang pahabain itong usapan natin ngayong umagang ito, but we're running out of material time. Ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan na nanonood at nagbabantay ngayon sa mga kaganapang nangyayari sa atin from a legal perspective, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
19: Okay, maraming salamat sa pagkakataon sa mga kababayan ho natin. Nakita natin kung ano ang ginagawa nitong ating mga opisyal. At tandaan po natin na ang ating mga buwis ang ginagastos nila. Napakalaki na ho ng buwis na binabayaran nating lahat. Napakamahal ng mga bilihin. So kaya po pag sinasayang nila ang oras ng bayan, eh siguro sa susunod na halalan, wag na nating iboto. Iboto na lang ho natin yung mga opisyal na talagang nagtatrabaho. At hindi nagtatrabaho para sa iilang pamilya o individual. Yung nagtatrabaho para sa bayan. Kasi po, binabayaran sila ng taong bayan para magserbisyo at maglingkod sa bayan at hindi sa partido. At ma-quote lang ho natin si Presidente Manuel Quezon, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." Kailangan po natin na maging tapat, hindi sa partido, hindi sa individual, kundi sa ating bayan.
0: Excellent, si said, sir. Maraming maraming salamat po. Attorney Cecilio D. Duca po ang ating nakausap ngayong umagang ito. At sana po, hindi ko magsawa ano, na magbigay ng panayam sa aming pong palatuntunan. Maraming salamat po at magandang umaga, sir.
19: Salamat, kasamang Al, at mabuhay ang mga saksi.
0: Mabuhay ang mga saksi ni Duca!
15: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang sitwasyon na mayayan ano po, sa Navotas. Kaugnay po ng isasagawang Brigada Eskwela at dadaluhan po yan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Pero tama yung sinasabi ano, ni Attorney Cecilio Duca. Mga taong ito, itong mga elected officials, inilagay po dyan para pagsilbihan ng taong bayan, hindi po para pagsilbihan ng kanilang pansariling interest o ang interest ng kanilang mga kapamilya at kanilang mga kaibigan. Matamang magbantay po ang ating mga kababayan sa mga nangyayari kaugnay niyan. At ayun nga, sa binabanggit natin kanina, ano po, sitwasyon sa Kapitbahayan Elementary School sa Barangay Kaunlaran sa lungsod ng Navotas para sa Brigada Eskwela na pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan ng ating kasamang si Alvin Baltazar.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
20: Tulalian, magandang umaga at alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas. Kasi alam naman natin, Tulalian, na magsisimula na yung class sa susunod linggo. At isang linggo bago yung opening of class, so, taon-taon ay sinasagawa ng itong Brigada Eskwela. So, lalian, itong Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City, meron silang population of 4,292 na mga mag-aaral at estudyante. At 146 na kabuang personnel, kabilang na yung teaching staff at non-teaching personnel na tututok naman doon sa mga bata na magbabalik eskwela sa susunod na linggo. At inaasahan kabilang sa partisipasyon ng Pangulo yung pag-inspeksyon dito sa tinatawag na bagong operational closed circuit television network ng paaralan kung saan naka-install yung 16 na CCTVs sa buong paligid ng Kapitbahayan Elementary School at ang mga kuwa ay makikita mismo sa loob ng principal's office, Tolalian.
0: Yan. Yang Alvin, magbibigay, inaasahan ba natin magbibigay ng talumpate ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
20: Inaantabayanan pa rin natin yun, tulad yan. Ano? Maaaring magbigay siya ng kalunting statement, pero depende sa sitwasyon. Pero yung inaasahan natin sa mga senaryo na nagagawin ng Pangulo ay yung pagpipintura ng Pangulo Marcos doon sa bahagi ng dingding ng paaralan. Actually, ginagawa ito ng Pangulo tonal yan, taon-taon eh. Nung isang taon, kung di ako nagkakamali, ay ginawa niya rin ito doon sa isang silid paaralan na malapit naman dito sa Palacio ng Malacanang tonal yan.
0: Ayun, with that, maraming salamat Kuyang Alvin and keep us posted.
20: Mabalik tayo mamaya. At ito'y kugay pa rin ang ating patuloy na pagtutok dito sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong umagang ito, ito yung pagbubukas o pagsisimula ng paghahanda ng ating mga paaralan at tinatawag na Brigada Eskwela para sa susunod na linggong pasukan na. Magsisimula na next week. Wala pa rin dito sa gawin ng Navota City. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At sa pamamagitan ng ulat niya ni kasamang Alvin Baltasar, tuluyan na kami magpapaala. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam sa umagang ito kay Rear Admiral Romel Judoong, isang retired Navy Admiral, at maraming salamat din kay Attorney Cecilio D. Duca, ang professor po at legal counsel ng University of Makati. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor, and of course sa ating executive producer, Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid sa atin yan ni Ms. Zef Bosongan. Tapos yan, abangan din ang susunod na programa, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang umapila sa mamamayan na tumulong at huwag ganap na iasa sa gobyerno ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong nararamdaman na ang panahon ng tag-ulan. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinigay ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes, sa tuloy-tuloy naman ani ang bayarian sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyang papasok na ang bagyo, ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaan yung force majeure na hindi maiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pag-irali ng bayanihan ngayong panahon na tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
22: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
20: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa minority bloc na tindigan ang independence ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hinigay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng Senate minority bloc na makiisa sa iisang hakbang para pansamantalang patahimikin ang Senado bilang pagpapakita ng paninindigan para sa independence ng institusyon. Ginawa ng Senate President ng pahayag ilang oras matapos sumuko si Senator Junio Estrada at ang hindi nila pagsipot ng Senate Majority Block sa sesyon kahapon. Sa isang social media post, nanawagan si Cayetano sa mga miyembro ng minorya na manindigan para sa kalayaan ng Senado. Binigyang diin ito na ang Senado ay may pananagutan lang sa Diyos at sa mamamayang naghalal sa kanilang mga senador at hindi sa sino mang nasa labas ng institusyon. Hindi anya dapat gawing kapalit o ipagpalit ang independence ng Senado at ang legal na katayuan ng mga senador para sa anumang interes. Sinabi ni SP Cayetano na kapag pinagpalit, ito ay mababawasan ang dangal at kapangyarihan ng Senado at kalaunan ay maapektuhan ang buong republika. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Kamara, kayang pagsabayin ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas at impeachment. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iniit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na kayang pagsabayin ng Kamara ang pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagtupad sa constitutional duty sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kimbo, patunay ang mga nagawa ng Kamara sa huling linggo ng regular session ng 20th Congress na nanatiling epektibo at produktibo ang institusyon sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bongbongile III. Anya, sunod-sunod na naaprubahan ng Kamara ang mga priority measures para sa ekonomiya, social protection, transparency at good governance, kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Kimbo, ipinapakita ng Kamara na kaya nitong gampanan ang lahat ng responsibilidad na ipinag-uutos ng saligang batas kahit sabay-sabay ang mahalagang usaping kinaharap. Narito ang pahayag ni Marikina Representative Miro Kimbo.
4: Na kaya namin gampanan yung iba't ibang functions na ipinapataw sa amin sa ng saligang batas. Patuloy kaming inaararo ang lupa para lumabas ang mga tamang tanim pagdating sa legislation. At nakikita natin na for various issues sa talagang kinakailangan ma-address, whether in terms of the economy, whether in terms of yung karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, transparency and accountability ay ginagawa namin, yet at the same time, ginagawa rin yung constitutional duty pagdating sa Article 11, Section 2 ng Saligang Batas.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Quezon City Police District nakikiisa rin sa Brigada Eskwela. Ang balita atid ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakikiisa rin ang Quezon City Police District o QCPD sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027 sa June 8. Ayon sa QCPD, magbibigay ito ng seguridad at traffic management support sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5. Ito'y para matiyak ang maayos at ligtas na paghahanda ng mga paaralan sa lungsod. Kaugnay nito ay handa na rin ang off-plan balik eskwela ng QCPD kung saan magpapakalat ito ng nasa 200 pulis sa 178 pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Maglalagay rin ng mga police assistance desk sa mga pangunahing paaralan at matataong lugar para mapabilis ang pagtugon sa anumang insidente at reklamo ng publiko. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
24: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Leslie Bocopo, Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. At ang petsa po ay June 2, 2026. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga. Pero tila nagiging makulimlim, no? Parang parating na ng maaga ang tag-ulan. Pero just the same, mainit pa rin ng araw. Kaya ang panawagan natin sa ating mga sa taong bayan, lalo na sa mga senior citizens, medyo wag munang maglakad-lakad sa init ng araw kasi delikado po. Kumusta po kayo? Bago tayo mag-umpisa kasi marami na namang balita nangyari kahapon, no? Sa Senado, as expected, no? Gusto ko munang bumati sa ating mga kasamahan dito sa SEDA, lalong-lalo na kay Aljun Melad kasi po he is celebrating his first year anniversary with us here in SEZA. So, napaka masipag pong tao yan si Aljun Melad. No? At ang kanyang department, no, or division led by Joyce Kalimag dun po sa Corporate Affairs Division. No? So, kumusta kayo dyan? sana nami-miss niyo ako diyan sa departamentong 'yan. Medyo nailipat tayo dito sa Law Division. Anyway, gusto ko rin bumati sa aking mahal na kalihim ng Cagayan Economic Zone Authority, walang iba kundi ang aking boss at ang aking kaibigan, si Secretary Katrina Ponce Enrile, ang administrador at chief executive officer ng CESA. Ang aking grupong MPR, yung Marcos Barin Group, NGO, lalong-lalo na ang aming mga officers, si Alfred Apo Balbin at si Ruben Protasio, at yung mga ibang regional directors at volunteers, no? Nor from Luzon to Visayas to Mindanao. Kumusta kayo? Sana hindi kayo magsawa sa taong bayan, lalo na sa grassroots level, no? Sa mga programa ng ating mahal na Pangulo. Also, syempre salamat kay Al Corpuz, the program before this program, and to Kiko Flores, the program after this program. Bago tayo magpunta sa ating main topic, kasi magbibigay daan tayo sa coverage ng ating mahal na Pangulo na nasa Navotas. Gusto kong magbanggit kasi meron na po akong nabasa na tungkol dun sa, kung naalala nyo, para dun sa mga mas nakakatanda sa atin ngayon. Yung dun po sa Barangay Laging Handa sa Quezon City, dun po sa may Tomas Morato Street, sa may Timog area, yun po yung bagong Barangay Laging Handa. Meron pong 24 na kalye doon. Ang mga pangalan ay mga scout. Yun po ang tinatawag na scout area. Tulad ni Scout Ralyo, Scout Borromeo, Scout Tuaso, meron pa nga Dr. Lascano. Yun po ay ipinangalan sa 24 na mga Boy Scouts na sa kasawing palad, papunta sila sa Greece for the, I believe it was the 11th Jamboree. Nag-crash po yung eroplano na sinasakyan nila. At namatay po silang lahat. 20 Boy Scouts plus 4 officials, no, including the Scoutmasters. No? And Dr. Lascano was one of them. After that happened in 1963, nagkaroon po ng batas to rename those streets to give memory and honor to our fallen scouts, no? 24 of them, 20 Boy Scouts and 4 officials. Nagkaroon po ako ng idea dahil dyan po. Kasi naalala nyo naman, in 2015, nagkaroon po nung yung tinatawag na Mama Sapano Massacre involving 44 brave PNP, no? Yung mga SAF, no? Special Action Force. Sila po ay na-massacre ng kalaban, no? Doon po sa Mama Sapano. And 44 po sa kanila ang pinatay, no? Ngayon, tatanungin ko sa inyo, meron ba sa inyo dito, maliban sa kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang family members and close friends, meron ba sa atin dito, at ako'y kasama na dyan, nakakaalala pa ba sa kanila? Kahit isa lang. Ako po, I confess, I do not remember one SAF member that has been killed in that massacre. So my suggestion sana po, since marami naman tayong mga government offices, sana ipangalanan yung mga government offices after them. Katulad po nung kunyari yung post office, yung Philippine Post Office, hindi naman natin tatanggalin yung pangalang post office. Doon po sa post office, doon po sa ilalim nun, lalagyan po ng pangalan ng isang scout, no? Post office, then scout radio, something like that. Just to perpetuate the bravery and the memory and the honor that our fallen members of the PNP have given for country. That was a blow to the previous administration, no? But hindi ko nababanggitin sino ang pangulo doon. Pero just so we will never forget them, just like our scouts. So, ako ay nagpapasalamat sa ating kaibigan si Jojo Melchor, isa sa kasama natin dito. He is also an upperclassman of these fallen heroes, no? Suffren siya. Nabanggit ko sa kanya, sabi niya, oo, dapat lang. So, ako'y nagbibigay lang po ng suggestion na baka naman we can give honor to our fallen staff members by perpetuating the memory of the heroism that they gave for us. So, wala ulit tayong panauhin ngayong araw kasi magbibigay daan po tayo sa coverage ng ating Pangulo na nasa Navotas ngayon for a special event. However, ang gusto ko munang pag-usapan ngayon ay tungkol po sa nangyari na naman po sa Senado kahapon. If you remember, last week, nag-walk out po yung minorya, yung minority, for good reason. This, I believe, was for honor and dignity for the Senate. Now, they were supposed to convene yesterday, Monday, June 1st. In fact, coincidentally, it was the birthday of the 78th birthday of Senator Ping Lacson. So nag-antay tayo kasi po ang schedule ay 5 p.m. So syempre, nagtrabaho tayo, naghanda tayo, marami sa atin umuwi ng maaga para makarelax, para makapanood. Kasi gusto natin malaman kung totoong magpapalit na ng liderato sa Senado kasi it is overwhelming public clamor na kailangan ng palitan si Senate President Alan Peter Cayetano ng bagong pinuno ng Senado. Kasi I believe, and many of my colleagues believe, that the Senate has never reached a very low level of trust, of respect, and whatever it is, no, as it has now under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. So ano pong resulta niyan at ano pong solution? Kailangan po palitan ng liderato. Ngayon, matunog po ang pangalan na si Senator Sherwin Gatchalian ang papalit. Yan po ay katanggap-tanggap from both parts. Anyway, papatuloy natin itong komentaryong ito. Magpunta muna tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga, magsasaka sa Tinambak, Camarines Sur, na bigyan na ng titulo ng lupa pakalipas ang halos limang dekadang pagsasaka. Elaine?
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mula sa Barangay Sagrada, Tinambak, Camarines Sur, ito ang kwento ni Janito P. Bernardo, mas kilala bilang Totoy, na sa loob ng halos kalahating siglo, sinaka niya ang 3 hektaryang lupa na ngayon lang opisyal na napangalanan sa kanya. Araw-araw niyang pinagpapawisan ang bukid. Siya ang nag-aararo, nagtatanim at nag-aani. Sa kapitbahayan, kilala siya sa sipag at sakripisyo, pero sa papel ng gobyerno parang walang birth certificate, walang sariling titulo. Sa ilalim lang siya ng Collective Certificate of Land Ownership Award o Collective o CLAW. Nagbago ang lahat nang dumating ang Department of Agrarian Reform sa ilalim ng Split Project o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling. Sa validation, hindi lang lupa ang sinukat nila. Nakita rin nila si Totoy, ang magsasakang matagal nang nandoon pero hindi nakatala. Ngayon, hawak na ni Janito ang sariling titulo sa lupang sinasaka niya. At kasabay nito, nakuha rin ang birth certificate na matagal niyang hinintay. Para kay Totoy, hindi nagbago ang halaga niya bilang tao. Pero ngayon, kinilala na ito ng batas at ng bansa. Ang pangalan niya hindi na lang nasa alaala ng barangay. Nasa tala na rin ng gobyerno at sa lupa na hindi niya iniwan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
29: Maraming salamat, Elaine, no, ng Radyo Pilipinas, Naga City. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Dayanara Sumapad, Hake, ng Radyo Pilipinas Butuan, 7th Agricultural ND Fishery Council Day sa Caraga, naging hudyat ng mas matibay na ugnayan para sa kaunlaran

0: Development Committee o MRC at sektor ng kabataan bilang mga bagong miyembro ng sektor ng AFC. Sa naturang kaganapan, binigyang diin ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñate Jr. ng DA Caraga ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pribado at gobyernong sektor para sa pagpapaunlad ng agrikultura. Hinimok din ito ang mga opisyal ng AFC na tumulong sa kampanya para sa mga magsasaka na magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang lumahok sa mga transaksyon sa ilalim ng Sagip-Saka Act na nagbibigay daan para sa isang direktang pamamaraan ng pagbili sa pagitan ng mga lokal na taga-proseso na pagkain at mga ahensya ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Dayanara Hake. Pagpapatuloy natin yung kaninang pinag-uusapan natin dun sa Senado. Kasi po, ang isinisigaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ay Senate independence. Ayun, ang sabi naman ng minorya, ito ba'y totoong Senate independence or boycott of duty and public accountability? Hindi niyo po kasi makukumpara yung walkout ng Senate minority as against the no-show of the Senate majority. They had a duty to perform yesterday, a function to operate, because nga kailangan nilang talakayin na ang ibang mga batas, no, na pinag-uusapan nila, at yung leadership. The leadership itself is under fire because the senators, being representatives of the people, demand accountability, hindi yung panay drama. So what happened yesterday, at nakakalungkot dahil dumating nga si DILG Secretary John Vic Rimulya para i-serve yung warrant para arestuhin na si Senator Jinggoy Estrada, no? Ito po yung sandigan bayan, no? But muli, namagitan na naman si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang sinasabi. Kesa wag daw dun sa loob ng Senado, dapat raw sa labas, etc., etc. Well and good, but we are already tired of the drama that has been happening since he took over as Senate President, no? That's why bumagsak na ang credibility ng Senate under a Cayetano leadership. That's why the clamor now of the public is palitan na si Senate President Alan Peter Cayetano. Now, what they're doing now is they are delaying the deliberations or the voting. Kasi nga, they are going into a Senate impeachment court, which will happen in July. If you remember po, nagkaroon ng drama nung si Bato de la Rosa biglang nagpakita for one reason. At inamin naman niya, tinawagan siya ni SP Alan Peter Cayetano para magpakita sa Senado kasi importante yung kanyang isang boto para ma-install si SP Alan Peter Cayetano as Senate President. Dumating siya, pero nagkagulo kasi the NBI were there to arrest him, no? So ang lumabas ay the Senate under the leadership of Cayetano was protecting one of its own. He was disregarding the rule of law. Ngayon, eto na naman ang drama kahapon with Senator Jinggoy Estrada, no? Ngayon, ang tanong, now with Bato de la Rosa gone and Senator Jinggoy also gone, ang bilang ngayon ng majority at minority as against each other ay patas na po. 11-11 na po. Ngayon, ang usapin ay si ano raw, si Kilay daw at si Taray. Baka tumalon at lumipat sa minorya. Kilala naman natin kung sino si Kilay at si Taray, no?

0: yun ay mangyari, and they were hoping it would happen yesterday, which the majority prevented by not showing up in the plenary at 5 p.m. Maabot hanggang 7:30, dumating ang minority, hinarana sila ng isang choir doon, kumanta pa ng Manila, etc. Nag-no-show ang majority. Ang nakakalungkot doon, pinutulan pa raw ng aircon, ng air conditioning, at ng internet. Ito'y ano na po, pambabastos na po ng liderato ng Senado. Ngayon, hoping that the two senators will jump to the minority, this automatically makes the minority, the majority, and the majority, the minority, which translates into a change of Senate leadership, a change in committee chairmanships, etc., etc. Yun po ang pine-prevent ngayon ni Alan Peter Cayetano. Maraming drama nangyayari, pero aalamin natin what will happen. The public is disgusted. The public is disappointed. The public is aghast over the drama that's happening to our senators. The senators are expected to perform their duty as honorable legislators. Hindi po mga dramatic actors and actresses, kontrabidas, no? Kung ano-ano na lang ginagawa para bottom line, to protect the vice president from the impeachment. Wala pong choice. Ginawa si Alan Peter Cayetano kung hindi i-convene ang senators to a Senate impeachment court, senator jurors, kasi po when the former Senate President Tito Soto said forthwith, bukas na bukas aaksyonan ko, kinabukasan din natakot sila, so they needed to change Tito Soto for Alan Peter Cayetano, who's now delaying the process for the Senate impeachment court to take. Magpunta tayo kay Alvin Baltazar. May live report, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kapitan Bahayan Elementary School sa Navota City upang pangunahan ang paglulunsad ng Brigada Eskwela 2027. Alvin?
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Leslie, magandang umaga. Dumating na si
0: President
2: Marcos Jr. dito sa Kapitbahayan Elementary School dito sa lungsod ng Navotas. Ang Pangulo ay sinalubong ni Deputy Secretary Sonia Angara. Ganun din itong si Navotas City Mayor John Ray Dango. At kanina, doon sa unang pinuntahan ng Pangulo, kaugnay ng kanyang pagsisiyasat dito sa ginagawang paghahanda ng naturang paaralan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo, ilan sa mga pinuntahan ng Pangulo ay itong operational closed circuit television network ng eskwelahan na kung saan ay naka-install yung 16 na CCTV sa buong paligid ng Kapitbahayan Elementary School. At ang mga kuha ay makikita sa loob mismo ng principal's office. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong ginagawang inspeksyon ng Pangulo dito sa Kapitbahayan Elementary School kasama ang principal ng naturang paaralan. At tinitingnan yung mga kagamitan, mga nililinis na kagamitan, inaayos na kagamitan na gagamitin na sa susunod na linggo pagnay ng opening of classes. Kanina meron na rin ikang parayam sa ilang mga opisyal dito sapagkat bukod kay Deputy Secretary Sonia Angara, nakakita rin natin dito sa area si Bagundole Secretary Francis Tolentino at Authority DSWD Secretary Rex Dechelian. Pero ngayon, ang kasama ng Pangulo sa kanyang ginagawang inspeksyon dito sa Kapitbahayan Elementary School itong si Defense Secretary Sammy Algara. Kuya Leslie, tingnan natin maya-maya kung magkakaroon ng statement ang Pangulo kaugnayan itong kanyang ginagawang inspector ngayon sa paghahanda ng kapitbahayan elementary school para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Mukhang umakit ang Pangulo doon sa second floor ng paaralan, yung ikalawang palapag ng paaralan, sapagkat ang nakikita natin kanina dito sa programa na ito ay mukhang magpipintura na tao, honestly, ang Pangulo Marcos ng isang sinid paaralan, yung bahagi ng dingding ng paaralan na pipinturahan ni Pangulo Marcos, honestly.
0: Okay. Kumusta naman ang panahon dyan? Medyo makulimlim ngayon dito eh. So, kumusta naman dyan sa Tabotas?
2: Maayos naman. Hindi naman ganong mainit. Hindi naman ganong lamig. At bagamat mas nakikita natin yung tindi ng araw sa mga nakaraan, hindi na ganong katindi. Maayos. Maayos naman kayo, Leslie.
0: Okay. At napansin ko mukhang nakaputi silang lahat, no?
2: Secretary Algara, ang Pangulong Marcos, nakapulong puti. Yung principal, nakaputi rin. pati si Mayor.
0: Oo nga, mukhang nag-usap-usap sila, pero just to say, it is the absence of a political statement, but of course, we know the president is doing everything he can for the country. No? Maliban dun sa, in spite of the drama that's happening in the Senate now, at siyempre, tuloy ang trabaho ng Pangulo sa iba't ibang cities.
2: Ayun naman, oo naman, Kuya Leslie. Yun din ang napapansin ng marami sa Pangulo. In spite of the political noise, sabi nga nung saling buhay ng iba, dead ba lang eh. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho ng Pangulo. At hindi nagpa-perfecto dito sa mga nagaganap na gulo sa kasalukuyan. Kung meron tayo nakikita sa ibang institusyon, kasi ang Pangulo, trabaho lang, Kuya Leslie. Tulad nito, actually, after this, meron pang mga event na nakalina ang Pangulo. Private events, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho, Leslie.
0: Okay, Alvin. Babalikan ka namin mamaya. I think when the president delivers his message at meron siyang yung inaugural na pagpipintura, tama ba?
2: Oo. Yung isang bahagi ng dingding ng paaralan. At mukhang meron ding ano eh. Meron ding book reading na pangungunahan ng Pangulo. Naharap yung mga maliliit na paslit o yung mga learners ng paaralan. Mukhang nandito na, Kuya Leslie, mukhang naka. Ito na, pinuntahan na ng Pangulo. Mukhang kaharap niya na yung kanyang babasahan ba ito short story. Itong mga chikiting na ito, nakikita natin dito ay mga naka-white din at naka yellow pants naman. Ayun, kinakamusta ng Pangulo. Ayun. Okay, pakinggan natin si Pangulo Marcos.
0: Pakinggan natin ang Pangulo.
3: Alam niyo na pala eh. Narinig niyo na ba itong kanta na ito?
4: Sa YouTube po.
3: Ha? Sa TV? Sisilingan natin kung kaya kung kasing galing ng TV. Okay. Kwento ito, ang sumulat nito, kilala niyo kung sino si Jose Rizal?
4: Apo!
3: Ang national hero natin, di ba?
4: Pambansang bayani.
3: Pambansang bayani, tama. Galing mo ah. Oh, eto ba. Sino yung teacher mo? Mausay yung teacher mo ah.
4: Teacher,
3: alali ko. Okay, si Jose Rizal ang sumulat nito. Ang pamagat ay ang matching at ang pagong. Ano ang English ng matching? Ha?
4: Monkey.
3: Ano yung pagong?
4: Turtle.
3: Yung turtle, alam ninyo eh. Okay. Teka. Okay. Ang pagong at ang matching ay minsan nakatagpo ng isang punong saging na lumulutan sa gitna ng umaagos na ilog. Ayan, yan yung ilog. O, asan yung lumulutan na asan yung lumulutang na punong ng saging? Saan sa picture? Ayun. Ayan. O, nandun sa, nasa, umaago. Nakita mo, ikaw lang, mapit ka. Hindi mo yata nakikita. Halika, dali mo yung kuha mo para makita mo mabuti. Oh yan, si Mayor pa ang nag-assist sa'yo. O Neil, dito ka. Dito ka, Neil. Okay. Ayan. Ayan yung puno ng saging. O yung, eto, ayan yung matching. Ayan yung pagong. Nakita nyo? Ah, o nga, malaki. Parang tao. Isa itong mainam na puno na may malalaki at lunti ang dahon, may mga ugat pa at wari bang nabunot mula sa kinatatayuan sa isang malakas na bagyo. Nakasubok na ba kayo ng bagyo? Binagyo na ba kayo?
4: Apo, apo. Kaya
3: nalaglag yung mga puno. Nagbaha pati. Pati baha. Ayun ako. Ayusin ni Mayor yung flood control. Okay, eto na. Nakita, kinuha na nila yung puno ng saging na lumulutang dahil lumulutang sa ilog. Ayan, kinuha na ng matching at saka ng pagong. O ngayon, eto, nag-usap yung dalawa. Hatiin natin ito. Ang sabi ng pagong at ating itanim ang bawat bahagi. Kanilang hinati ito sa gitna. Ayan, nilalagari na. Nilalagari, hinati na nila. Anong gagawin nila pagkatapos nilang hatiin? Puputulin, tapos? Itatanim. Magaling kayo makinig ha. Okay. Ang matching, dahilan sa mas malakas ay kinuha, mas malakas yung matching dahil malaki. Dahil mas malakas ay kinuha ang itaas ng bahagi ng puno para sa kanya. Kinuha na niyan para sa sarili niya. Okay? Nakita mo? Okay. Kinuha na ng matching. Dahil sa kanyang inakala na ito ay mas mabilis na tutubo sapagkat ito ay may mga dahon. Yan. So, kasi tatanim nila, gusto nilang palakihin ka agad. So, inuna niya, kinuha niya lahat yung maraming dahon para sabi niya, pagka tinanim ko ito, dadami ka agad ito, lalaki ka agad ito. Okay. Ang next. Ang pagong naman, mas mahina. Nakuha niya ang nakakuha ng ibabang bahagi ay mukhang pangit bagamat ito ay may mga ugat. Parang ano eh, walang dahon eh, parang ano, patay na yata eh. Pero nakita niyo yung dulo, may ugat pa kagaya ng punong ganyan, oh, may mga ugat pa. Kasi diyan kumukuha ng tubig yung puno eh, sa ugat niya yun. Sa ilalim ng lupa, diyan kumukuha ng... Eto, yung nakuha ng pagong, may ugat pa. Pagkaraan ng ilang araw, muli sila nagkita. O yan, nagkita na naman yung pagong at saka yung matching. Okay? Tapos, ano ba yung sumunod? Kumusta, mang matching, ang bati ng pagong? Kumusta na ang inyong punong saging? Ayan, inaalam niya kung talagang maganda yung nakuha nung matching na bahagi nung puno. Sabi nung matching, ay nako, ang sagot nung matching, matagal nang ito inamatay. Kumusta naman ang sayo, aling pagong? Anong nangyari doon sa nakuha nung matching? Namatay na. Oo, matagal na raw namatay. Tinanong naman niya kay pagong, ano nangyari doon sa nakuha mong bahagi? Napakainam naman dahil may mga dahon at namumunga na. Oh. Nakita niyo yung una, walang dahon, putol na dito. Ngayon may dahon na. At saka nagbunga na. Di ba? Ano nang saging ito eh? Kaya lang, sabi nung pagong, kaya lang di kumakat ito para kunin ang mga bunga. Dahil hindi kayang akyatin ng pagong yung puno. Yun ang sabi niya dun sa kaibigan niyang matsing. Hayaan mo. Ang sabi ang sabi na mapaghangad na matsing, ako na lang ang aakyat na at pipitas para sa inyo. Dahil magkaibigan sila, tinulungan niya yung pagong, di ba? O sabi niya, ako na lang ang aakyat, kukunin ko yung mga naging bunga. Sabi naman ng pagong, sige nga, Mang Matsing. At ang buong pasasalamat ng sabi sa pagong. Yan. Thank you daw. Kaya lumakad na sila papunta sa bahay ng pagong. Yan, papunta na sila doon sa puno ng saging. Pagkakita ng Matsing sa mga naninilaw at hinog na bunga sa pagitan ng mga malalaking dahon ng saging, agad siyang umakyat at nagsimula yan. Inakyat na. Kita ninyo? Inakyat na niya. Ang daming bunga. Ang daming saging. Dito ibababa na. Hindi maakyat ng pagong. Kaya si Matsing na lang ang kumuha. Okay. Kunin, kainin at ubusin ng buong bilis ang kanyang maabot. Kinain na agad. Habang nasa taas pa ng puno. Kinuha na yung saging. Kinain na agad. Okay. Sabi naman ng pagong, bigyan mo naman ako. Ang sabi ng pagong, dahil nakita niya na hindi siya binibigyan pansin ng matsing. Masyadong masarap yung kain niya, hindi na niya napansin yung kaibigan niyang pagong. Sabi naman ng pagong, payangin naman, bigyan mo rin naman ako. Kahit ang balat kung makakain ay di kita bibigyan. Sabi naman ng matsing, ayaw nang bigyan. Bakit naman kaya? Ayan ang sagot ng matsing, habang ang kanyang mga pisngi ay punong-puno ng kinakain saging. Nakaganon yung pisngi niya, pero ayaw niyang bigyan yung kanyang kaibigang pagong. Nag-isip ang pagong kung paano siya gaganti. Nagtungo siya sa may ilog kung saan may susong patulis at kanyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puno ng saging. Kita mo ito, yung mga matutulis, nilagay niya doon sa ilalim ng puno ng saging. Yun ang gagantihan niya yung matsing, hindi siya binibigyan ng saging. Pagkatapos niyang gawin yun, nagtago siya sa ilalim ng isang bato, sa isang bao ng niyog. Ito, nagtatago na, oh. Kita nyo? Ayan, nagtago na. Ang galing ng pagong, oh. Nang bumaba naman ang matsing, nasugatan siya. At ang kanyang mga sugat ay nagdugo dahil linagyan ng pagong yung matutulis. Ayan, dumugo na. Nasugatan na siya. Dumugo na yung matsing. Ha? Hindi naman namatay pa. Nang yung sugat niya, nagdugo. Ayan, nagkanda-tusok-tusok siya, oh. Dahil yung linagay ng pagong, oh. Natusok-tusok yung, nagkanda-tusok to, yan, nasugatan. Ano nangyuhan niyo? Pagkaraan ng matagal na paghahanap, hinahanap naman ng matsing, hinahanap niya yung pagong. Asa na yung pagong? Nakita naman, nakuhuli, nakita niya yung pagong, nagtatago. Nakita nung matsing. Huli ka. Ayan. Ikaw, na walang kwentang nilalang, naririto ka lang pala. Ang galit na sabi ng matsing. Galit na galit yung matsing. Dahil nagtago sa kanya yung kaibigan niyang pagong. Dahil di niya binibigyan ng saging. Dapat ka magbayad sa iyong kasamaan. Kailangan kang mamatay. Aba, galit na galit, gusto niyang patayin yung pagong. Ha? Tama ba yun? Hindi yata tama yun, eh. Eh, di ba? Dapat, dahil masama daw yung pagong, sabi ng matsing, dapat kailangan mamatay. Pero dahil sa ako ay mapagbigay, papipilian kita sa kung paano ang papano mo gustong mamatay. Pinagpili pa siya kung paano siyang papatayin. Abigat itong matsing, galit na galit. Gusto mong durugin kita sa dikdikan at itapon sa tubig? Sige, pumili ka ng inyong gusto. Yan ang usapan nila kung paano mamamatay yung pagong. Ha? At sa dikdikan, sabi naman ng Sabi ng pagong, sa dikdikan, doon na lang daw siya. Ha? Sabi ng pagong, natatakot akong malunod. Ayaw niyang maihulog siya sa tubig dahil malulunod daw siya. Aha! Natatawang sabi ng matsing. Aha, sabi naman niya, tumatawa siya. Talaga ha, natatakot kang malunod, ay lulunurin kita ngayon. Imbis na gawin niya yung gusto nung pagong, imbis na gawin niya yung pagong na magpipigain na lang siya, eh sabi niya, basta wag lang ako lulunurin. Eh, galit na galit yung matsing. Sabi ko, yan ang gagawin ko dahil yan yung ayaw mo. Lulunurin kita. Kaya dinala niya sa ilog ang pagong. At doon ay tinapon niya yung pagong sa ilog. Yung hiningi ng pagong na huwag gagawin ng matsing, ginawa ng matsing. Ngunit ang pagong ay lumitaw agad na lumalangoy at pinagtatawanan ang napalinlang na matsing. Eh, magaling mag-swimming yung pagong eh. Alam niya, kahit itapon sa ilog, hindi siya malulunod dahil magaling siya mag-swimming. Kaya tinawanan lang niya yung matsing. O pinagtawanan niya. O ano ngayon? At sinampay. Tapos na. Kaya, ngunit ang pagong ay lumitaw agad at lumalagoy at pinagtawanan ang matsing. Yan ang kwento natin tungkol sa matsing at saka sa pagong. Huwag niyong kakalimutan na ang pagong ay magaling lumutang. Kaya kahit ihuhulog niya sa ilog, ay walang mangyayari sa kanila dahil magaling maglutang. Tapos kaya kailangan matuto kayo mag-share. Pagka meron kayong candy, meron kayong mga pagkain na masarap, meron kayong ganito, meron kayong mga saging, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo magkaganito. Yan ang kwento ng matsing at ng pagong. Okay? Okay. Good morning! Thank you, thank you. Anong pronunciation na? Music?
5: Yung binasa ni Pangulong Matos na kwento dito sa mga mag-aaral ay yung tungkol sa pagong at saka matsing. Pero Kuya Nesri, ang natatandaan kong aral dyan eh, yung kasakiban at saka yung pangabusong ay kapalit na masama at yung katalinuhan ay maaaring manahig laban doon sa lakas. Maliit man yung pagong, natalo niya naman ng matsing sapagkat ginamitan niya ng talino. Base na doon sa kwento ni Pangulong Marcos sa Kuya Nesri.
0: Alvin, tayo'y masaya dahil ang kalihim ng edukasyon ay si Sani Angara. Naalala ko kung ang kalihim ay si yung pangalawang pangulo ngayon, baka yung pagong ang umakit sa punong saging at yung matsing ang lumalangoy sa dagat. Baka baliktad na naman ang kwento.
5: Tumatuloy ako doon, Kuya.
0: Hindi ba? Kasi nagkaroon ng mga inconsistencies nung kakalihim ang pangalawang pangulo ng edukasyon eh, sa mga libro, sa mga textbooks na kung naalala mo yun.
5: Ano nga ba yung sinulat na libro dati? Ang pangalawang pangulo, parang may tema ng pagkakaibigan yata yung sinulat niya.
0: Tama. Alvin, pagkatapos nito, saan papunta ang pangulo? Meron pa ba siyang mga speaking engagements after this?
5: Sapagkat alam mo, ang Pangulo, pagka hindi pa pwedeng isa lang activity, kami sanay na sanay na ang Pangulo hindi bababa sa tatlo, apat yung kanyang activity. After this, meron siyang private meeting sa Palasyo ng Malacanang. So, inaasahang babalik ang Pangulo sa Malacanang para sa ilang mga private engagements. At mamayang hapon, meron pa rin siyang event sa Palasyo rin naman. Pero ito yung 9th Philippine Space Council meeting. So, yes. So far na at una na nga itong ginaganap ngayon dito sa may Katibahayan Elementary School dito sa Lungsod ng Nabotas, Buenos Aires.
0: Okay. Alvin, maraming salamat sa iyo sa iyong report.
5: Honestly, balik muna sa iyo, balik muna sa iyo.
0: Yes, okay. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar, kasama ng ating mahal na Pangulo dyan sa Navotas, no? At nasaksihan natin, nagbigay ng kwento ang Pangulo sa mga school children. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan. Pas, dito na tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:50 na ng maga. Malapit na tayo magpaalam, no? Bago natin kalimutan, gusto kong bumati kay Miss Elena Roslyn Yu. Kasama ko dito sa CESA. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. So, I think 32 years old siya ngayon, no? So, hindi ko alam. Basta, happy birthday sa iyo, Elena. Huwag mong kalimutan yung cake ko. Kahapon nakatikim ako ng cake, pero okay pa naman ang ating blood sugar ngayon. So, kaya ko pa mag-cake ulit ngayong umaga. Just the same, patuloy yung drama na nangyayari sa Senado. Kahapon, no? Disappointed ang taong bayan kasi nag-antay sila eh. Nag-antay tayo ng 5 p.m. na magpupulong-pulong ang mga senador, no? Pero ang nangyari, ang minorya lang ang nagpakita. Pero ang majorya, the majority block, no? They were a no-show. Of course, this is under the instructions of their boss, no? The Senate President, si Alan Peter Cayetano. But earlier, nagkaroon siya ng confrontation kay DILG Secretary John Vic Remulla, kasi dumating si John Vic Remulla sa Senado para arestuhin na si Jinggoy Estrada. Ang sabi ni SP Cayetano, huwag dito sa loob, dapat sa labas. Well, just the same, this is all under the pretense of Senate independence. Nobody questions that, and we know that is a given, that the Senate is an independent institution of our country. However, the senators themselves, especially the majority bloc, are not independent. They are dependent on the political pressure of a previous administration, more particularly the current vice president of the country, si Sara Duterte, because she will be undergoing a Senate impeachment trial come July. So, tabayanan natin ang mangyayari dyan. Siyempre, they keep buying for time, delaying tactics. Magpunta tayo kay J. Mark Dagala, may live report. Dating DPWA Secretary Manuel Bunuan, bumuti na ang kalagayan sa PNP Hospital matapos makaranas ng hypertension. J. Mark?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpalipas nga ng magdamag sa PNP General Hospital sa Kampong Kame, Manong Desli, ito si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito'y matapos na atakihin ang hypertension kung saan umabot sa 192 over 100 ang kanyang blood pressure. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad, bumuti na ang kondisyon ni Bunuan matapos na makainom ng gamot at makapagpahinga. Nantanongin naman kung posible siyang ma-discharge ngayong araw para maiharap sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Manalad na depende ito kung mabibigyan si Bunuan ng clearance ng attending physician at kung may request na ang Criminal Investigation and Protection Group o CIDG. Dapat din na si Bunuan ay sumuko kahapon sa CIDG kaugnay sa kinakarap nitong kasong plunder kasama si Senator Jinggoy Estrada, pero dahil sa masamang pakiramdam ay iniligay muna ito sa hospital arrest. Samantala, nananatiling mahigpit naman ang seguridad sa PNP General Hospital. Marami mga pulis na nagpapatay sa gate ng hospital at mayroon pa mga mobile na nakaantabay. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Anyway, just the same, si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan ay kasama dun sa plunder case with Jinggoy Estrada. Alam niyo po, yung plunder, non-available yan. So, siyempre, tataasan yung blood pressure. But just the same, we wish the former secretary well, no? I hope he gets better. Tumaas ang blood pressure, siyempre. Stressful yan. Tayo magpapaalam na, gusto kong magpasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, no? Susunod na ang programa ni Kakiko Flores. Salamat kay Rovan Malilin, kay Alvin Telgone, kay Jomari Rifarial, kay Arnel Villamor, at ang executive producer na si Christopher Tirampulo. I will see you soon, hopefully tomorrow, and Thursday and Friday for my live program in the studio. Maraming salamat po. Remember, God bless you. Let's pray for our country. Let's pray for our leaders. Let's pray for our people. No? And let's pray for each other. Maraming po salamat. This is Leslie Bukobo sa programang Leslie Bukobo Live. Magandang umaga po sa inyo lahat.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pambansang budget para sa susunod na taon inilalatag na. 2027 budget ibabatay sa lagay ng estado ng bansa at pandaigdigang ekonomiya ayon sa Malacanang. Si Alvin Baltazar sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinahayag ng Malacanang na nagsagawa na ng pagpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na kung saan ay napag-usapan ng preparasyon sa 2027 pambansang budget. Sinabi na Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa nasabing meeting ay naging bahagi ng pag-uusap ang pagkakaroon ng recalibration sa economic assumptions ng pamahalaan na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa at budget ng gobyerno sa susunod na taon. Kasama din sabi ni Castro na sinuri ng DBCC ang kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng bansa batay sa pinakabagong kalagayan ng paglago nito, inflation rate, foreign exchange at presyo ng langis. Layunin niya nito ni Castro na masiguro ang susunod na taong pondo ay nakaayon sa pinakabagong kalagayan ng ekonomiya at sa mga posibleng hamong maaaring kaharapin pa ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer User Claire Castro.
16: Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
15: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Tupad program ng Department of Labor and Employment para sa mga public utility drivers nagpapatuloy. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Patuloy rin nakikinabang ang mga tsuper ng pampaserong jeep at iba pang transport workers sa Tupad o yung Tuloy Pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOLE, umabot na sa 9,981 beneficiaries sa buong bansa ang nabigyan ng emergency employment assistance sa ilalim ng programa hanggang May 28 na may kabuang ayuda na 45.2 million pesos. Sa naturang bilang, 3,343 beneficiaries ang nakatapos na ng trabaho habang 6,638 naman ang kasalukuyan ng katrabaho mula sa target na higit 50,000 public utility jeepney drivers at transport workers sa bansa. Ipinatupad ang programa sa National Capital Region at ilang rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargent at Caraga. Nagbibigay din ang programa ng pansamantalang hanap buhay at minimum wage support sa mga transport workers habang patuloy silang nagsiservisyo sa mga commuters. Tinatayang nangangailangan o mangangailangan ng 1.2 billion pesos ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Layon din ang Tupad Tuloy Prasada program na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kabuhayan ng mga transport workers at matiyak ang tuloy-tuloy na pampublikong transportasyon para sa mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Bantay Senado ay nilunsad para bantayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdez Reyes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Formal na inilunsad sa De La Salle University, Manila ang Bantay Senado, isang malawak na koalisyon ng mga estudyante, akademiko, abogado, civil society groups at mga mamamayan na naglalayong bantayan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, hindi sila kumakampi sa usapin ng pagkakasala o kawalang sala ng pangalawang pangulo. Sa halip, layunin nilang tiyakin na ang paglilitis sa Senado ay isasagawa ng naayon sa konstitusyon, patas, malinaw at walang kinikilingan. Sinabi ni Bantay Senado Convener at Spokesperson Professor Clive Argueles na ang tungkulin ng Senado na magsagawa ng makatarungan at patas na impeachment trial ay isang obligasyong konstitusyonal para sa lahat ng Pilipino. Ayon pa kay De Leon, ang magiging resulta ng impeachment trial ay may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon. Anya, ang pagiging litihitimo na magiging pasya ay nakasalalay, hindi lamang sa boto ng mga senador kundi pati sa pagiging kapanipaniwala at patas sa buong proseso. Bago magsimula ang paglilitis, magsasagawa ang Bantay Senado ng mga community town hall, information campaign at volunteer training sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Philippine National Police may hawak ng mahalagang impormasyon kaugnay ng pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Jay Magdagala sa kanyang ulat.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Itatantala ng Philippine National Police sa kanilang pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity bunso ng War on Drugs ng Duterte Administration. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. kanila sineseryoso ang lahat na nakukuha nilang impormasyon ng gil sa kinaroroonan ng senador. Sa katunayan, round the clock o walang tigil na nagtatrabaho ang lahat ng kanilang unit para matuntun ang dati nilang hepe at ang iba pang pinaghahanap ng batas. Bawat himpilan anya na pulisya sa buong bansa, mayroong nakatalaga bilang taga-silbi o ng subpoena o warrant of arrest hanggang sa provincial at maging sa National Support Unit sa Campo Crame. Dahil dito, sinabi ni Nartates na hindi na kailangan pang lumika ng iwalay na tracking team sa pagtugis kay De La Rosa. Samantala, tumanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group na i-detalye ang mga hawak nilang lead para hindi makompromiso ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Senador Jinggoy Estrada at tatlo pang kapwa akusado ay dinitene sa New Quezon City Jail. May ulat naman tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nananatili ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, si Senator Jinggoy Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado matapos sumailalim sa return of warrant proceedings sa Sandigan Vine 5th Division kaugnay ng kasong plunder na isinampalaban sa kanila. Pasado alas 8 kagabi nang dumating sa pasilidad si Estrada. Kasama rin sa nakumit sa New QC Jail ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nanatili naman sa ospital si dating DPW Secretary Bonoan matapos tumaas umano ang kanyang blood pressure at isinailalim pa sa obserbasyon ng mga doktor. Samantala, inaasahang haharap mamayang hapon sa Sandigan Bayan 2nd Division si Estrada at iba pang kapwa akusado para naman sa arraignment at pre-trial ng kinahaharap na kasong graft. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Ang isa pang pinuntahan namin ay ang Brigada Eskwela. Ito ay yan, naglilinis, nagpipintura, nag-aayos. At dito, sa ang beneficiaryo, ito ay sinama natin sa TUPAD program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, nagkakamit na kung ano, ay sila naman ay nasama sa TUPAD program para kasama sila sa Cash for Work program. Kaya nagpapasalamat kami sa kanilang lahat. At na malaking bagay ang kanilang malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher para makapaghanda para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon na 147 na paaralan ang matutulungan, 3,658 ang naging beneficiary ng TUPAD. At ang binigay natin ay 26.12 million ang kabuuan pondong na ipamahagi natin. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan tutulungan, 4,597 ang benepisyaryo ng TUPAD at may nakalaang 37.14 million para dyan sa programa yan. At ang isa pang pinuntahan namin ay yung Tara Basa program. Ito ay parang yung batang, mas batang version ng aral program. Ito, kinukuha natin yung mga college student na gustong tumulong at sila ay nagtuturo para sa pag-summer, tinuturuan nila yung mga bata para maging mas magaling magbasa at sila naman ay nabibigyan din ng tulong para sa kanilang pangangailangan para makapagtapos sila. At na meron pa akong meron kaming ginawang yung assistant, tinatawag na reading nook. Kung maalala ninyo, meron kaming ginagawa na library hub. Yung library hub, para kompleto ang libro ng mga bata, nagtayo tayo ng mga library hub. Doon kinukuha ng mga teacher yung mga libro na ginagamit nila sa pagturo. Ito naman ang miniature version ng library hub at ginawang reading nook. At na may pagkakatao pa akong magbasa sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata, ang tatalino. Alam na yung kwento, hindi ko pa nasasabi. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na kaya at bigay ng pamahalaan at binibigay natin, alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-usapan ng college, hindi natin pinag-usapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan na umpisa na ang magandang pagtuturo, kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sa sana by the by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Okay, and then nandito yung ating bagong Dolly Secretary, si dating Senator Francis Tolentino. Siya yung namaunang, siya ang kalihim ngayon natin sa Department of Labor and Employment. At siya kaya siya ang nag-implement ng tupad program para dito sa ating mga volunteer. At itong ating principal ay mapuskola pala ito. At, kaya naman napakaganda ng kanilang eskwelahan. Kaya magaling yung principal.
3: Kasi na-impact kayo.
22: Nagulat lang ako na yung isang building dito, Marcos School Building pa. 1975 tinayo.
3: The first project of our First Lady, Idelda Rodas.
22: Ah, ganun ba? Ang mabuti, yes, tumatayo pa, nakatayo pa rin.
3: Malapit na nga po. Ano, kasi dream namin po, mareregaluhan nyo kami ng building. Para i-replica yung ating First Lady.
22: Hihingi ako sa mother ko.
3: Sa mama.
22: Pwede pa. Palagay ko pwede. Well, no, that knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, at yakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi na bibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Alright, okay, thank you. Salamat.
4: Galvin.
5: Hi, Fiorico. Oh.
4: Yeah, good morning, Galvin. Saya-saya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano? Alvin. At nakipagkwentuhan pa siya sa mga bata diyan sa Barangay Kapitbahayan Elementary School diyan sa Barangay Kaunlaran, Navota City. Parang naalala ko yung may mga ginagawa natin ganun eh, yung magbabasa sa harap ng, ang tawag dyan, storytelling. No? Alvin, naging ano ba yan? Naging role mo din ba yan? Ituloy mo nga muna yung mga karagdagang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin.
5: Oh, yung kaninang binasa ni Pangulong Marcos, Carito, ang title nun, yung pagong at saka yung machine. Alam ko yun eh. Pero after that, ito nga, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos at inisa-isa niya yung kanyang mga inikot dito sa Kapitbahayan Elementary School. Inisa niya yung Tarabasa program, yung CCTV sa paaralan, at ang sabi nga ng Pangulo, full blast ang pamahalaan sa atin ng education sector. Hindi dapat pinag-uusapan ng kolehiyo, ang high school, hindi. Ang unang-unang dapat pag-usapan ko, Kuya Rito, sabi ni Pangulong Marcos, simulan doon sa mga nag-aaral sa elementarya. At yung huling bahagi ng statement ng Pangulo, Kuya Rito, nakita niya yung isang bahagi ng gusali. 1978 pa itinayo. At yun yung proyekto ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ang hirit nga ng principal, Kuya Keiko, gusto nilang ipaanos. Ang sabi ng Paulo, sige.
4: Nakahirit pa si principal, Alvin. Oh. Ang galing, taman-naman, at kailangan ng mga bata doon, mga mag-aaral, lalo niya dyan sa Kapitbahayan Elementary School, dyan sa Barangay Kaunlaran ng Navota City. No? Pero magandang mapag-usapan din yan mamaya, at taman-tama, makakausap po rin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at siya rin ang National League President ng League of Municipalities. Alright, Alvin, tuloy-tuloy mo pa. Sige, go. Habang nandyan pa kayo sa Barangay Kaunlaran.
5: Oh, tamang-tama po yung guest mo rin, si Zamora, sapagkat kung merong mga pangunahan, abala din, Kuya Rico, sa pagbabukas ng nasa sa susunod na linggo, yan ay walang iba kundi yung mga alcalde natin, yung mga local government chief executives natin, Kuya Rico. So, Kuya Rico, mukhang pupunta naman ang Pangulo sa susunod niya mga aktividad. Pero ito private meeting lamang muna ito, Kuya Rico.
4: Yes, arangkadahan na ulit.
5: Oo, at antabayan na natin kung ano pa yung mga impormasyon ating makukuha doon sa mga susunod pang aktividad ng Pangulo Marcos. Unang-una itong Kapitbahayan Elementary School, Kuya Rico, na aktividad ng Pangulo, at ito yung may kaugnayan pa rin. So sa ginagawang paghahanda ng ating mga sektor ng pamahalaan na naging abala para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Tinignan ni Pangulong Marcos ang paghahanda ngayon dito sa ating bahayan elementary school dito sa Lungsod ng Nabotas. Wala pa rin dito sa Lungsod ng Nabotas. Kaya dito, para sa Bagong Pilipinas, sa Unimbalda sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
8: Radyo Publiko, serbisyo.
7: Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo.
8: Radyo Publiko, serbisyo.
7: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

0: Hello there! Kaway-kaway, mga kababayan. Gandang umaga po sa inyo lahat and welcome sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Pagpapatuloy po namin ang mga pagbibigay sa inyo ng mga balita at syempre ang mga public service announcement. At ngayon din pong araw na ito, aba Martes na, ikalawang araw na po ng buwan ng Hunyo. Wow! Ganun na ka, Engineer Rovan, ang kabilis ano, ang panahon. Mamaya, maiisip mo, Christmas na kaagad na. Engineer Jovel, hello, hello, hello. Engineer Jomarie Referia and Arnel Villamor, hello. And Miss Glory Fe Bagon. Alas 10:14 na ang oras, baka ho nakakalimutan nyo at ginagawa po ninyong darilo ang radio. Ito po ang Radio Pilipinas 738 AM at ang Radio Pilipinas 104.3 FM. Sige, hala, bira. Habang mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan, ingat po. Eyes on the road. At syempre, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga taxi, ay ingatan nyo ang inyong sarili at pati ng inyong pasahero. Maging magalang din sa pasahero. Maging malinis din ang inyong mga taxi. Okay ba ang inyong mga sasakyan? Opo. Busi-busina sa mga hindi naglilinis ng kanilang mga sasakyan, yung mga taxi na nako. Aba, syempre yan na ang ating dapat nyong gawin mga driver. Dahil nga po balik eskwela, magbabalik, ibig sabihin pinaghahandaan ang pagbabalik eskwela. Alamin nga natin sa masipag na mayor ng San Juan, dito po sa Metro Manila. Aho, siya rin po ang president ng League of the Cities of the Philippines. Mga kababayan, ang tinutukoy ko po ay si Mayor Francis Javier Zamora. Magandang umaga po, takatukayong Mayor Zamora. Good morning. Good morning, Mayor.
1: Kaki po. Ay. Maraming salamat po sa pag-invite sa inyong programa.
0: Salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito kahit kayo busy-busy. Pag-usapan nga natin po ang mga bagay hindi lang sa San Juan City, kundi bilang National President ng League of the Cities of the Philippines. Ay, kumustang na nga pala yung napag-usapan nyo sa League muna na ang mga mayors o mga LGUs ay magtayo na rin ng mga paaralan kasama ang mga private companies sa buong Pilipinas?
1: Opo. First of all, Kakiko, no, ang binabanggit nyo, ito po yung ating National Classroom Building Program.
0: Yes, sir. Opo.
1: Katawang po ang ating Department of Education. At, opo. Unang sa lahat, no, napakalaking bagay nito sa totoo lang. Sapagkat sa unang pagkakataon, ay maaari nang ma-downloadan ng mga LGUs ng pondo upang makapagpatayo ng mga silid-aralan. Alam nyo, this never happened before, no? Hindi ho ito nangyayari dati. At yan naman po ay bagay na totoo, no? Ngunit sa administration po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa ating bagong Pilipinas administration, he is empowering LGUs dahil hindi na ngayon centralized sa DPWH lamang ang pagpapatayo ng mga classrooms. Pati po ang ating mga LGUs, maaari na hong magtayo ng mga classrooms, mga school buildings. But of course, kailangan ho pumasa sa criteria at evaluation ng DepEd. So kami ho ay nag-submit na ng aming mga documentation, ng aming mga requests. And of course, these will be evaluated by the Department of Education. So kami po, no, sa San Juan, specifically, na kapag submit na ho kami, bahagi ho kami ng unang batch na nag-submit ng mga requirements at yung ibang mga cities po ay nag-submit na rin. So we're just waiting for the DepEd to finish their evaluation at kung sino sa tingin nila ho, no, ang pumasa sa kanilang pagsusuri ay maaari ng downloadan po ng pondo. At dati ho kasi, no, I would like to emphasize po, Kakiko, no?
0: Opo.
1: Everything was centralized sa DPWH. No? Mm-hmm. At ang LGUs

0: aralan na magbubukas ayon dito sa napag-usapan nyo sa ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang League of Cities.
1: Mayor Zamora. Hindi siya abot immediately because it takes time po no LGUs will have to make the requisitions.
0: Opo.
1: Ano yan, basta-basta sabihin mo, gusto ko magtayo ng classroom. Siyempre, ang tanong
0: hindi bas-
1: ng
0: defense oh, nga, no?
1: Meron ka bang lupang matatayuan?
0: Yeah, oo nga. Yan
1: ang lupang yan. Ito, pag-aari ba yan ng lokal na pamahalaan? So, you have to submit documentation to prove na itong lupang ito ay LGU-owned. Next, meron ka bang capacity to undertake such big infrastructure projects? So they will check also, have you been given the seal of good local governance, the seal of good financial housekeeping? No? So chine-check nila yan kasi kung downloadan ka ng pondo, kaya mo bang ipatupad yan ng maayos?
0: No?
1: So again, meron hong criteria ang DepEd, ang lahat ho na nag-submit ng mga requirements ay kasalukuyang pong in-evaluate nila. So, yan po, no? So, if you ask me, those who will qualify, those upon evaluation, it will determine, sige, download na natin ang bondo. Doon pa lamang magsisimula ho yan. So, waiting lang po kami sa ngayon sa DepEd po.
0: Alright. Maganda po yan, Beg. Ipaling natin ang sitwasyon ngayon dyan sa San Juan City. Kumusta ang mga preparasyon ninyo para sa balik eskwela? Kumusta mga silid paarala? I'm sure na ipaghanda nyo na rin sila bago itong pasukan ngayong linggong ito o sa ngayong buwan na ito, Mayor Zamora.
1: Yes, Kakiko, no? Kasalukuyan pong sinasagawa ang mga brigada eskwela sa lahat ng ating public schools. Nagsimula ho yan kahapon at sabay-sabay po yan. Isang linggo na paglilinis, preparasyon. No? That is our
2: AM. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Welcome back! Kumusta po kayo? Nandyan pa rin po kayo. Nakikinig, nanonood.

0: ng tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral. Eh, teka, ikaw ba meron ng bulinggit?
1: Ah, wala pa po.
0: Meron ka kapatid na bulinggit? Ibig sabihin,
1: wala
0: na,
1: po. Wala na. Pero marami pong pinsan na bata.
0: Mga pinsan, ayan, sige. Isipin mo na lang na magkakasama ang mga pinsan

0: nung halaman na ito, alam na alam yan ni Engineer Rovan eh.
1: Duan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ng umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The National Stockpiling System in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
1: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG, may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
4: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advanced rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
1: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: Report.
5: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa

0: Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layan itong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuoang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
3: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
2: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: ASEAN High Level Forum hinggil sa silver economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Naghanda ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gaganaping ASEAN High Level Forum na sisentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gaganapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng Social Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Tumlao, layon ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ang advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
5: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June ay medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan.
6: Mm-hmm.
5: Yeah, so, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababayan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
2: Pahayang ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid

0: Si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premiums ng mga indigent 4-piece beneficiaries, senior citizen, PWD, solo parents, at SK officials, pambansang atleta at iba pang espesyal na programa. Ayon kay PhilHealth CEO Edwin Mercado, umaasa rin ang ahensya na makakatanggap ng 75.1 billion pesos mula PAGCOR at PCSO. Umaabot na sa 152 billion pesos ang nagastos ng PhilHealth para sa benepisyo ng mga miyembro mula Enero hanggang Mayo, kung saan 91 billion pesos ang para sa indirect contributors at 60.9

0: Kabikulan, mahigit 100 tricycle drivers at Eco Aid sa Legazpi City nakatanggap ng ayuda mula sa DENR Region 5.
1: So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito.
2: Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country?
1: Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system. Ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito.
2: Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigration under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. Mm. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget?
1: Kaya nga, wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So, wag muna tayo maalarma, wala pa po ito.
2: Hindi, last na ma'am, for my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money.
1: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
3: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Microphone.
4: Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently established the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
1: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
4: Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial?
1: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency,

0: lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magbasid kung ano mangyayari sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
2: Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention?
0: Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office.
2: But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
0: Again.
2: Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
0: Sa Japan.
2: And the visit of Vietnam.
0: Hindi po siya naging issue.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the things, as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimulya clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
0: Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Noong nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte, sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong Secretary John Vic, pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
3: But can we consider that was obstruction of justice?
0: Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
3: Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po, yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan?
0: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada, bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
1: Follow-up question mula kay Kaylizel Pardilla, PTV.
4: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon?
0: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang. Mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7.
5: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement.
0: Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado sa mga itong klaseng crimes ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
6: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, dalawang araw na lang po bago yung synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
0: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
7: Good afternoon, Yusek. Confirmation lang po doon sa labas ng balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba?
0: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras. O araw.
7: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong Epe.
0: Magbibigay po ako ng announcement. Sa inyo, sa akin din po niyo ito madidinig.
7: Okay, thank you, ma'am.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
8: Unang tanong mula kay Mia Magdalena ng Fokno. Mia Magdalena Fokno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people

0: pananga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
1: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the president announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
0: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sonny Angara ng DepEd.
2: Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam nung state visit ni President Tho Lam nung Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo at pagbabahagi ng pinakamahusay na mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulo Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacañang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacañang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: sa kakatapos mga nag-presentation sa mga natanong kay Undersecretary Castro, yun na
1: Raquel? Raquel? Ayun nga po yung palace press briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Claire Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Raquel Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacanang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Raquel?
0: Sa katatapos na po na press briefing sa Malacanang, nahingan ng reaksyon ng palasyo kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay San Jinggoy Estrada kahapon, na kung saan nagkaroon ng intervention si Alan Peter Cayetano. Ang paglilay na ng palasyo ay naunang isibit yung warrant of arrest bago yung press con ni Jinggoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntaryong nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jinggoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. Ugnay naman doon sa sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott sa duty dahil wala na ganap na sesyon kahapon dahil doon sa pag-aresto ang issue kung sino yung so makikipag-cooperate yung Malacanang para maipasa yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan nito ng arrest warrant, hindi daw yung nangangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kaugnay naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng kampo nito yung articles of impeachment sa kanya. Ang sabi ni Jose Castro, lumalabas dyan sa inihaing tugon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya i-deny yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lamang ni VP Sara na technicality yung dahilan nitong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin namang ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. Ang sabi ni Jose Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan nitong impeachment na ito nasa mga senator judges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacanang sa usapin na ito. Ngayon yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacanang na talagang mahihirapan na maipasa yan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, nahingan rin ng posisyon ng Malacanang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos fee para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi niyo si Castro, proposal pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya wag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan sa Malacanang kung inaasahan rin pa ng Malacanang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi niyo si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mungkahi ng aplikante regarding dyan sa bakuna dahil base doon sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa o pinakamababa yung epekto nitong bakuna para sa mga bata na nasa 4 to 5 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis kontra dengue kesa dito sa mga bakuna. At ang ang pagditiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin dito sa pag-ulan, yung mga inaasahang pagbaha, ang dipida ay sa DPWH tuloy-tuloy, yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan, hindi anya pinapangako ng DOH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong anya lahat ng government agencies to make sure na hindi manga itong mga tubig baha at bagpus ay agad mga pababa. Itong mga tubig nakatanggap na rin anya ng positive result yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila, kabilang medyo ang sasyara na tayo yung mga flood management projects na ipinatutupad dyan, mismo mga residente na anya, yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na yung naiipon at hindi na umaabot pa ng lampas tao sa baha tulad ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, Hinoso Flood Control Anomalies sa kasalukuyan, lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa ng DPWH na isumita na ang ombudsman at ang ombudsman na ang bahalang magpatuloy ng mga investigasyon na yan. Now, kung meron pa rin makikita yung DPWH na anumang anomalya dyan sa mga proyekto na yan, agad rin nilang isusumite, kay investigahan at isusumite sa ombudsman. Habang ngayong araw, sabi niyo si Castro, masipong lumarkas sa kaliwatan ng aktividad. Kanyang umaga, una ng pinanginan, Pangulo Marcos, yung Brigada Estuela, and then mamayang hapon magkakaroon din ng hiwalay na pulong pa si Pangulo Marcos kasama ang Department of Energy, kung saan matatalakay naman yung ilan sa mga energy concerns sa bansa, particular yung power supply at yung grid condition ng pamahalaan. Habang magkakaroon din ng hiwalay pa na pulong, si Pangulo Marcos kasama naman ng Philippine Space Council meeting dito pa rin sa Palacio. Ito na muna yung pinipula mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Rakalbayan. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Expositions and trade shows. And eventually, no, nabibigyan natin sa ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators, and para makita ang mga innovations na ito globally.
9: Okay, maganda po pakinggan at interesting ito, market-ready, mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong do-on wayfinding innovation. Para saan po ito? Ano pong layo ng invention na ito?
10: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. Isa din po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
11: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo nung itong doon wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
10: Officially nag-incorporate po ang doon noong Feb of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall. Sa mga naglalakihan po nating mall, being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls, in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nag-share nung vision, madami po nag-share nung concern.
9: Sir Gab,
10: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung nung napag-usapan po ulit siya noong 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimula na po namin i-research and gawin talaga.
9: Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba nito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools?
10: Yes po. Yes po. So to differentiate po, GPS po can penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static. Kami po ay real-time habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinerging po sa digital directory ay 2-3 floors up at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao. Yes. Kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa doon po, pagka real-time po, from point A to point B hanggang doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagnanavigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kanilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama para yung mga foot traffic and consumers po, pagkanap ayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po manavigate and madiscover ng foot traffic yung indoors.
9: Okay. At dahil laganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong Duon Wayfinding?
10: Yes po. So, ang part po ng AI component namin, sinagsisimula po siyang pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kino-cover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. And route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also in-navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice direction giving for visually impaired naman po.
11: Okay. For Sir Josiah, sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya?
8: Yes, Yusef Marge, no. Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities, agriculture, and smart technologies with AI integration. At least in the Southeast Asia, no. Nakita natin na mas human-centric ang solutions na na-showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinamalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision making, lalo't lalo na sa ating mga retail owners. And of course, In return, no, mas napopromote ang mga local na businesses. Nakita din natin na nakapattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage naman yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events.
9: Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon?
8: Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila no nang makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real world problems na na-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being a third world country, no? Kasi nakita natin ang mga startups natin ay kayang makipagsabay sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and we are actually looking for more. Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOS si Tati. Kung kayo po ay may mga science and technology-based innovations, you can access our programs of support.
11: Okay, nakakatawa naman po yan pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas at paano ito tinutugunan ng Doon Wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito?
10: Yes po, no? Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una naming ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na naming ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that ang yung signal and yung... That is why po, one of the reasons why... So in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si Doon lang po ang nagpa-process nito. And very strict contracts po with some partners to be able to enhance lang and optimize operational efficiencies. So baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po.
9: Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application Promotion Institute or TAPI sa invention ng Doon Wayfinding?
10: We are very grateful po to DOS and TAPI. First and foremost po, they helped us with our 0-1 fund. To explain po para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0-1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang, and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST Tapi po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok, and when they came in to help us scale it, they came in again, no, to support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa Jitex AI Asia, kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors, nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST Tapi with promotions and any concerns po, actually very easy po sila kausap. You can reach them anytime, you can speak with them regarding your concerns for your business, and they are always willing to help. So very we are very, very grateful po to DOST Tapi.
11: Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab.
10: Ayun po, thank you po for this chance to talk about Doon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Doon Wayfinding or Doon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hinihikayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Doon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Hinihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino, dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po.
11: At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon.
8: Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Isaac March and Sir Joshua. Ang DOST at DOST Tapi ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So andyan po ang aming programs of support for pre-commercialization, Technicom and Galing Program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga Intellectual Property Rights Protection Program and support. So mula sa pangunguna ng aming Secretary, Secretary Renato Yusurudum Jr. at aming Director, Attorney Marian IVD De Sena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups. And of course, sa ating innovation ecosystem, mas naganais pa na maraming technologies ang maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOST Tapi, and we are looking forward to more inventors and innovators. So maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat.
9: On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at founder ng Doon Technologies Incorporated. Thank you, sirs. Samantala, sa iba pang balita, handa ang Pilipinas na maging pangunahing investment hub ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang Business Forum ng Pilipinas at Vietnam, kung saan present ang halos 600 business leaders at government representatives. Pagbibida ni Pangulong Marcos Jr. bukas ang bansa sa mga negosyante na gustong magtatag ng operasyon at lumikha ng panibagong oportunidad. Kasunod na rin ito ng mga reformang ipinatupad ng gobyerno, kabilang ang mga batas na layong magpapalakas sa foreign investments at pagbaba ng capital requirements. Sa pagdiriwang na 50th taon ng diplomatikong ugnayan, itinaas sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam para sa mas matibay na supply chain cooperation. Nagpatuloy naman ang kalakalan ng dalawang bansa kasabay ng palitan ng electronic components, bigas at iba pang mahahalagang produkto.
12: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang pagpapanibago sa defense cooperation na tinalakay sa isang pagpupulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
19: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radio Magazine. Radio Magazine. 1278. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.

Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat. Populasyon ang puso ng pag-unlad ngayon na sa Radyo Magazine 1278 kHz at live via Radyo Magazine Facebook page. At pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming taga-subaybay. So it's the first time that we are airing live on Radyo Magazine, no? Ito na ang ating medium for the Popbeat. So ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama upang talakayin ang mga mahahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na ito, ating pag-usapan ang tungkol sa maternal health at ang mga pangunahing sanhi ng maternal death sa Pilipinas. At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin si Dr. Marijoska Nicolas, Medical Officer for Women's and Men's Health Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Ngayon naman, ating panoorin ang isang audiovisual presentation tungkol sa National Demographic and Health Survey 2025 kung saan makakakuha tayo ng datos tungkol sa fertility rate ng ating mga kababaihan, family planning at iba-ibang methods at maternal health. Panoorin natin ito. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang pambansang survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Ang 2025 National Demographic and Health Survey ay ika-13 sa serye ng mga pambansang DHS na isinagawa mula pa noong 1968 at ang kauna-unahang isinigawa bilang isang midterm survey tuwing 3 taon. Karaniwang sumusunod ito sa Global DHS Program using standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age from 15 to 49 years old. Ito ang mga datos na makukuha na basic and demographic key indicators mula sa NDHS. Fertility, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama na dito ang violence against women. Ayon sa 2025 NDHS, ang total fertility rate sa Pilipinas ay ang historic na pinakamababa. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 noong 1993. Ang total fertility rate o TFR ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganak kung siya ay manganak batay sa kasalukuyang age-specific fertility rates. Sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, tumaas ang paggamit ng family planning methods para sa mga kasalukuyang may asawang babae sa bansa mula 58.3% noong 2022 hanggang 58.6% noong 2025. Ang mga modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas din ang paggamit mula 41.8% noong 2022 sa 44.5% noong 2025. Ang mga female-centric methods ay nanatiling pinakapopular. Pills, 11.6%, ligation o sterilization ng babae, 4.6%, at injectables, 3.4%, ang pinaka-preferred na paraan ng family planning. Samantala, ang mga method ng makalalakihan o male condom ay 1.9%. Ang pagbubuntis para sa mga batang babae na may edad 15 to 19 taon ay relatibong mababa sa 4.9%. Sa usapin ng bilang sa bawat rehiyon, pinakamataas ang pagbubuntis sa mga kabataan sa Region 9, 9.3

0: ay pinakamataas sa mga nasa pinakamahirap na wealth quintile at 9.4% at pinakamababa sa mga nasa pinakamayamang wealth quintile at 1.4%. At yan ang ilan sa mga highlights ng 2025 National Demographic and Health Survey para sa reproductive health at family planning.
1: So, napanood natin ang 2025 National Demographic and Health Survey audiovisual presentation. So, we are live, ladies and gentlemen, here at Radyo Magazine at Radyo Pilipinas dito sa Philippine Information Agency Office. At ngayong episode na to, ating pag-usapan ang isang napakahalagang paksa, ang maternal health at ang mga pangunahing sanhi ng maternal deaths sa Pilipinas. So, pregnancy matters so as mothers and women. So, mga kapopbeat, ang maternal health ay tumutukoy sa kalusugan ng babae habang siya ay buntis, nanganak at pagkatapos manganak. Layunin nito na mapanatiling ligtas ang ina at sanggol bago, habang at pagkatapos ng pagbubuntis. So saan nga ba tayo kumukuha ng datos? Of course, sa Philippine Statistics Authority kung saan nakakalap natin ang births, deaths, mortality at healthcare statistics kasama ang civil registration and vital statistics kung saan natatala ang kapanganakan, pagkamatay at sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Napakahalaga nito para sa developmental planning and needs sa ating bansa. Gusto nating magpasalamat sa mga nanonood, no, na ating mga kasamahan. No, una muna ang ating mga regional director na nanonood. Hello, RD Marlene, RD Jeff, thank you for watching. Hi Kevin and Ate Jay. Hello din sa ating si Patty, Darlene, and Sarah and RD Jacqueline. Thank you for watching Pop Beat. So ngayong araw na to, mapapanood natin, no, ang tungkol sa maternal deaths kasama ang ating panauhin from the Department of Health. Ngayon naman alamin natin, no, dito sa ating bansa. Tungkol sa maternal mortality, base sa United Nations Population Fund, ang sanhi ng maternal mortality ay makikita natin muna, no, doon sa mga datos na 2,478 maternal deaths na naiulat noong 2021, isang pagtaas mula sa 1,458 noong 2019. Isinisalin ito sa humigit kumulang 6 hanggang 7 babaeng Pilipino na namamatay araw-araw dahil sa panganak. Mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga ina sa Pilipinas ay kinabibilangan ng mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis at panganak at malalaman din natin yan maya-maya. Kabilang dito ang eclampsia, pre-eclampsia at pagdurugo. Kailangan rin ng access sa skilled healthcare dahil may ilang kababaihan ang hindi nanganganak sa mga health facility o tumatanggap ng tulong mula sa mga skilled healthcare personnel na makabuluhan at nagpapataas ng panganib, no? Siya ang talagang nagbibigay, no, ng protection mula sa panganib ng komplikasyon. At para naman sa iba pang impormasyon at datos patungkol sa maternal health at deaths mula sa ating mga kabataan naman, edad 15 to 24, panoorin natin ang ating pop info.

sa POP Info, ito ang key findings mula sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study 5. Para sa mga pangangalaga sa ating mga kababaihan, lalo na sa mga buntis, humigit kumulang siyam sa bawat 10 buhay na ipinanganak sa mga kababaihang may edad 15 to 24 ay nakatanggap ng pangangalaga sa buntis o antenatal care o ANC mula sa isang health-scaled provider. 61% ng mga pagbisita sa ANC ay nagaganap sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Humigit kumulang 81% ng mga batang ina ay nagkaroon ng hindi pababa sa 4 na pagbisita sa ANC. Pero alam naman natin na ngayon ang requirement ng DOH ay 8 visits para sa antenatal care. Para naman sa komplikasyon sa pagbubuntis, isa sa bawat 10 buhay na pinanganak ay nagkaroon ng komplikasyon na nangangailangan ng paggagamot ng pagbubuntis.

0: Ubuntis. Halos lahat o 96% ay dinala sa isang health skilled provider para sa isang konsultasyon. Para naman sa panganak, ang porsyento ng mga buhay na nasanggol na ipinanganak sa isang health facility ay tumaas mula 64% noong 2013 hanggang 86% noong 2021. Ang pagbisita ng antenatal care ay positibong naiugnay sa panganak sa pasilidad pangkalusugan. Karamihan sa mga panganak ay tinutulungan ng skilled health service provider, karaniwang mga doktor, nurse o midwife, na ang antas ay tumaas mula 75% noong 2013 hanggang 88% noong 2021. Para naman sa postnatal care o pangangalaga pagkatapos ng panganak, humigit kumulang 7 out of 10 na kabataang ina ang sumailalim sa postnatal checkups na may average na 2.7 na visits. Mahigit kalahati or 52% ng ating mga ina na edad 15 to 24 ay hindi bababa sa 2 postnatal care visits. 29% naman ng mga ina ang nagkaroon ng kanilang unang postnatal care sa parehong araw ng panganganak. Tungkol naman sa breastfeeding, 89% ng mga batang isinilang sa mga kababaihang may edad 15 to 24 ay nakaranas ng breastfeeding. May mga hamon sa pag-access ng mga serbisyo ng panganak bago at matapos ang panganganak. Tinatayang 4 out of 10 ng mga kabataang babae na nanganak ay nakararanas ng hindi bababa sa isang hamon sa pag-access ng mga serbisyong pangkalusugan. Ito din ay kasama yung pagkatapos nilang manganak. Pangunahing hadlang ang distansya or 23%, transportasyon or 14% at gastos sa panganak at 13%.
1: Ayan, ating natunghayan ang mga datos mula sa Young Adult Fertility and Sexuality Study o YAFS 5 tungkol sa maternal health. Una muna, nais naming batiin ang ating mga tagapanood. Maraming salamat for watching Commission on Population and Development, RD Eileen, Commission sa Populasyon na Pagpapaundad. Hello. Hello for thank you for watching, Anna Rose, Sir Don Don. Hello, Maring Jolly. Hello also, Danielle Monter. Thank you for watching. And kapatid na Eugene. Of course, RD Light, who's always watching in Dumaguete. Hello, Mel from Bicol. And also, hello from the Population Office of LGU Madala Quirino. Hello, Ma'am Rona. Thank you for watching. And also, maraming salamat din dahil ngayon mapapanood na natin ang ating panauhin sa araw na ito. Walang iba kundi ang Medical Officer 4 ng Women's and Men's Health Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, nakapanayam natin tungkol sa maternal health. At ito na siya, panoorin natin ito.
2: Honored to have with us the Safe Motherhood Program Manager of the Women's and Men's Health Division of the Disease Prevention and Control Bureau of the Department of Health. Ang ating kaibigan at kapamilya na rin ang ating Medical Officer for Dr. Marie Josca Y. Nicolas. Masayang pamilya, Doc Jazz.
3: Hi, Ma'am May. Masayang pamilya.
2: Ayan, maraming salamat for joining us today. So, ang una muna nating katanungan, ano po ba ang mandato ng Department of Health, Women's and Men's Health Division, and Disease Prevention and Control Bureau?
3: So, sa atin po, specifically nga po sa maternal health, meron po tayo nung Safe Motherhood Program na nagpo-focus po sa ating pag-decrease ng maternal mortality. So, ang goal po natin dito ay in line with the Sustainable Development Goals or SDG na less than 70 maternal deaths per 100,000 live births by 2030. So, yun po yung ating pinakasinusundan po dito po sa maternal health. Yun po yung ating goal. And at present po ang Pilipinas po ay nasa 119 per 100,000 live birth. So, pababa naman po tayo, pero medyo malayo pa po tayo dun sa goal of less than 70.
2: Ayun. So, nasimulan na ni Doc Joss, no, yung kasalukuyang state of maternal deaths or mortality sa ating bansa. And ano ba yung iba pang datos na sinasabi tungkol sa Safe Motherhood Program and maternal health situation sa ating bansa? And ano po ba yung mga areas like regions, provinces, cities na most at risk, no, na talagang binabantayan natin sa maternal health?
3: So yun nga po, pababa naman nga po tayo, pero yun nga po, parang napapansin natin mabagal po yung pagbaba, no? So kailangan pa po natin talaga mas paigtingin yung ating mga ginagawa sa Safe Motherhood Program. Sa mga regions po natin, ang binabantayan po talaga natin, Palabar Zone, Metro Manila, at saka Central Luzon po. Ang maganda naman din po sa kanilang tatlo, very active po sila at meron po silang, kumbaga, additional strategies para mapabilis din po ang pagbaba ng maternal.
2: So talagang yung tatlong most populous region pa din yung binabantayan din. Oh, maybe because mas maraming tao. Ano, Doc Jazz? So sa ngayon po, since medyo malayo na, pero matagal-tagal pa, no? Malayo pa yung ating biyahe. Ano po ba sa inyong datos at ebidensya ang nagsasabi na yung mga leading causes talaga of maternal death in the Philippines? And nakita ba natin, nag-change po ba yung mga determinants of maternal death sa country natin?
3: Sa data po, 2023 pa po tayo may huling official data para sa mga causes of maternal deaths po. Isa po yan sa mga nagiging challenge po ng program, yung real-time na reporting ng causes. So at present po, yung 2023 po na data, ang hypertensive disorders pa rin po ang pinakamataas na dahilan. So ito po yung mga mataas ang BP. Ang iba po, before pa naging buntis ay mataas na ang BP or high blood na po. Samantalang po, meron din po kasing nakaka-develop ng high blood sa mismo na pong pagbubuntis. At ito po ay pwede mag-lead sa pre-eclampsia at eclampsia. Ito po ay yung kasabay ng mataas na BP ay meron na rin po mga organ damage. So yan po yung leading cause pa rin po natin ng maternal death.
2: So sa susunod nating katanungan, Doc Jazz, ano ba yung mga pinakamalaking barriers or mga hadlang at balakid na kinakaharap ng ating mga kababayang kababaihan in accessing yung mga quality maternal health care natin, particularly no sa mga rural and geographically isolated areas? Unahin natin yung mga nasa GIDA, tapos yung pangalawa yung mga nasa urban centers. Ano po ba yung mga biggest barriers or mga hadlang na pa-find out, no? Or ano ba yung mga biggest barriers that Filipino women face sa pag-access ng quality maternal health?
3: At present po, sa Safe Motherhood Program po, ginagamit pa rin po natin yung 3 delays model. So, yung una po, yung delay sa pag-identify. So, may problema din po na ang ating mga mothers ay hindi po well-informed sa mga dapat obserbahan sa kanilang sarili para masabi po na kailangan pumunta sa doktor. Or minsan po kahit nga po yung baseline lang na malaman nilang buntis sila, minsan hindi po yun nakakatch agad. So yun po yung unang delay. Pangalawang delay po ay yung pag-access nga po sa ating health facility. So yan po yung mga usual po natin dito sa Pilipinas, no, given nga po na very may mga GIDA nga po tayo, merong mga isla, may mga bundok. So may problema po sa transport papunta sa ating mga health facilities. At kahit po makapunta tayo sa isang health facility, katulad po ng mga RHU, minsan po, no, hindi naman po ito sapat para ma-address po lahat ng kailangan ni mother, lalo na kung kailangan po

0: DOH po. Meron po nung 2025, nilaunch na maternal neonatal death surveillance and response. So dito po, gumawa po ng isa ding reporting system para sa real-time na pag-record po ng mga deaths. And then, ang isa po talagang goal po nito, pagka may trigger po na may report ng death, dapat pong next pong gagawin po ng locality ay investigahan po ano yung cause of death. And nagpo-focus din po ito sa system gaps, yun nga po na tatlong, nasabi ko tatlong P-delay. So hindi lang po tayo basta sa medical aspect, no? Gusto din natin malaman ano yung mga barriers sa access.
1: So in summary, Doc Jazz, yung tatlong delays, ano po nga ba ito, yung mga three delays that Filipino women face?
0: So yung tatlong delays nga po o yung three delays model natin sa Safe Motherhood Program, delay in deciding to seek care. So yun nga po, no, sa part pa lang po ni mother, kulang na po siya ng health information or health seeking behavior para siya po mismo ay pupunta sa health facility. Sumunod po is delay in reaching care. Ito po yung mga usual natin, no, yung transportation or kahit po yung mga socioeconomic factors, may trabaho si nanay, wala siyang pag-iwanan ng ibang mga bata. And then, delay in receiving adequate care. So, ito po yung kahit ma-reach nga po niya yung mismong health facility, minsan po hindi capable yung health facility po na yun. Kailangan po siya ma-transfer. Or minsan po, sobrang puno. So, hindi rin po siya ma-attendan. So, yan po yung ating three delays.
1: Ayun. So, napaka... dami pala, no, nung dapat nating i-watch out for, no, yung socio-economic determinants talaga ay malaki ang role. Balikan po natin yung surveillance system ng Department of Health. I understand po, meron po bang mga maternal death review na nangyayari sa local government units? And ano po yung ginagawa doon pag nagma-maternal death review kapag may namatay na isang ina?
0: So, bali po, dati pa naman po, no, meron na tayong maternal death review. Ito pong sinasabi natin na MNDSR or yung Maternal and Neonatal Death Surveillance and Response, ginawa lang po natin standardization po, no, ng ating death reviews para din po mas guided yung ating mga locality. So, ang nangyayari po nga dito, nag-develop din po ng reporting system. So, sa mas simplified po siya na reporting system and mas real-time. At present po, naka-Google form po yun. Mm-hmm. So, pag-reach po yun, nakita ng province na meron pong na-report na death. So, subject na po yun for review. And then, sa review po, mag-identify sila. Gamit nga din po yung three delays na kung ano-ano yung mga naging points of delay. And then sa part na rin po ng review is gagawa din po sila ng plan to address the identified delays.
1: So talagang ano, napaka rich, no, and very tutok ang DOH sa Safe Motherhood. Since nabanggit nyo na rin po, no, Doc Jazz, yung nangyayari sa local government units, may mga innovations or localized strategies pa in maternal healthcare na yung DOH ay na-introduce or inire-recommend, especially dun sa mga lokal na pamahalaan na limited ang mga resources, no?
0: So, isa nga po ito, no, yung sabi ko nga po na surveillance and response, ini-encourage po talaga natin yung ating mga LGUs na mag-comply po dito. So, I understand po kasi bagong reporting system po ito, pero isa po kasi talaga po ito sa way para mas mapabilis at mas matutukan nga po natin yung mga maternal deaths. And then sa iba-iba pong localities, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo, no, sa party po ng national government. So meron pa po tayong mga trainings nga po, yung BMOM trainings. So yun po ay para sa mga basic emergency obstetric and na emergency. So yun po yung ating interventions po dyan. Patuloy po na capacity building. And then, ito nga din pong surveillance and reporting, surveillance and response po ay tuloy-tuloy din po yan. So, laan din po tayo ng budget dyan para ma-roll out po nila hanggang sa kanilang lokal. And then, sa mga ano naman po natin, yung initiated po ng ating mga localities po talaga, no, ang isa po

0: Masishare ko po ay yung sinamahan po namin sa Calabar Zone. So doon po, nag-identify ng isang place na maraming maternal deaths. And then pinuntahan po namin, sumama po kami sa team ng CHD or ng regional na ng Calabar Zone na DOH. And doon po, nagsuyod po kami no, ng bahay-bahay. So kasama po si BHW at ang mga nurse ng RHU po nila. So nagbahay-bahay po talaga ng kung sino po yung mga buntis na hindi pa na-register or hindi pa po na-identify. And true enough po, no, meron po talaga mga buntis na hindi pa na pupuntahan or hindi pa rin sila nakapunta sa isang health facility kahit na po buntis sila.
1: Ayun, talagang napaka-importante, no? Since nabanggit nyo na po yung pag-access ng healthcare. So sa ngayon po ba, Doc Jazz, ano po ba yung polisiya ng Department of Health tungkol sa antenatal care para sa inyo po? Ano yung prescription at ano po yung polisiya na ito, Doc Jazz?
0: So, parte nga din po ng efforts po natin na gumanda po yung ating quality care sa mga buntis, no? So, ayon po kasi sa ating mga latest na guidelines, so meron po tayong nilalabas sa DOH na Omnibus Health Guidelines. Dito po nakabase yung mga ating standards of care, no? O mga nire-recommenda po natin. So, dito nga po, nakita natin na kailangan po 8 antenatal care or 8 prenatal visits kung mas mas familiar po yung iba sa prenatal. So dati po ang nire-recommenda po lang natin ay 4. So nakita nga po na kailangan mas frequent po para mas mabantayan si mommy. So yung 8 antenatal visits, so 1 po sa first trimester, 2 sa second trimester, and 5 sa third trimester. At ito din po pinaiting din po natin na hindi lang 'to basta pagbisita, kundi pagkuha po ng mga serbisyo na kailangan. So kasama po dyan mga screening ng testing. So pagkuha po ng BP para nga po sa prevention ng hypertensive disorders. Mga laboratory tests ng sa sugar, screening against HIV, hepatitis B, and syphilis. So ganun po, no, kasama na rin po ang ultrasound. At kasama din po yung pag-start po ng mga supplements, no? Yung ating mga iron folic acid or multiple micronutrient supplementation, yan naman po sa maternal health, maternal nutrition natin. And then ang anti-tetano, the bakuna. So yan po yung mga in-expect po natin na makuha po nilang service doon po sa, kaya po naging 8 po yun ang service, 8 prenatal visits. So, ito po, ang good news naman din po noon sa expanded po na maternal care package ng PhilHealth, covered na rin po ito kahit po yung ating mga testing. So, hopefully po with the expansion ay mas ma-encourage po natin ang mga mothers na ma-complete po yung kids.
1: So, lahat ng 1 to 5, yung first trimester una, no, unang check-up, tapos second trimester, 2, tapos third trimester, 5. Lahat po yun ay covered ng benefit po ng PhilHealth, ano, Doc Chas?
0: Yes po.
1: I understand po na meron ding increase for postnatal care, ang prescription ng DOH. Ano po ba ito, Doc Chas?
0: So, ang isa nga din pong nakakaligtaan po madalas ng ating mga ng ating mga mothers ay yung after nga po mabuntis. So mahalaga din po ito kasi meron pa rin po mga komplikasyon na kailangan bantayan after po mabuntis, no? Katulad po ng infection, pagdudugo, at kahit po after meron pa rin nga po yung tumataas ang BP or high blood. So dito po sa dati po naka 2 postnatal visits lang po o 2 bisita, sa present po natin ang gusto na po natin or ang standard na po is 4 postnatal visits. So sa mga kakapanganak po, make sure po na meron kayong 4 visits para lang para po pasigurado ang inyong si mother at saka si baby.
1: Ayan, so talagang ano, nais talaga natin yung healthy si mother and the baby. Ano po ba yung dumako po tayo sa usaping abortion, Doc Jazz. Ano po ba yung prescription muli, no, ng Department of Health? And I understand, kasama din naman to sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or the Republic Act 10354. about abortion in the Philippines.
0: Thank you, Ma'am May, no. Ito kasi yung mga hindi natin madalas na pag-uusapan. So, sa Department of Health po, merong nilabas po dati na administrative order na hanggang ngayon naman po, no, ay tinutuloy natin. Administrative Order 2016-0041 or National Policy on the Prevention and Management of Abortion Complications. So, medyo mahaba po ito, pero in summary po, ito po yung mga iba't ibang serbisyo na dapat ma-receive po ng mother na nag-undergo ng abortion. So, kumbaga, kailangan pa rin po natin protektahan yung kanilang health kahit po sa napagdaanan po nila. And kasama nga din po, maiwan po sila na tinatrato ng kumpleto at may dignidad.
1: Ayun. Treatment na kumpleto at may dignidad. Meron tayong post-abortion care, no, na nakalagay talaga sa pulisiya ng ating Philippine government. But of course, according to our constitution, no, abortion is and never will be part of our program. So, tungkol naman sa maternal health outcomes in the Philippines, Doc Jazz, compared to our neighboring Southeast Asian countries, ano ba yung ating standing? And ano ba yung nakikita nating mga factors ba? Bakit ganito yung ating standing in terms of comparing with our international neighbors?
0: So sa atin, sa mga kalapit natin po na bansa, ang Pilipinas po ay mas mataas pa rin po, no, kung ipukumpara po natin sa Thailand, Vietnam, or Malaysia. So kaya po kailangan pa rin po natin ng mas mag-scale up po ng ating mga activities and programs. So, ang nakikita po natin talagang isang factor po dyan ay yung geography nga po ng Pilipinas na hiwa-hiwalay na isla at yung mga bundok. So, yan po yung ating nagiging main problem, yung access po natin.
1: Ayun, talagang yung mismong makeup, no, geographically ng bansa ay may factor din talaga. Aside from ang dami talaga din nating geographically isolated and disadvantaged areas. So, sa ating mga panghuling katanungan, Doc Jazz, ano po ba ang vision ng Department of Health for the future of maternal health and the Safe Motherhood Program in the Philippines?
0: So, the DOH envisions a future where no woman dies from preventable pregnancy and childbirth complications. So, yun po talaga, no, yung ating goal na ang pagbubuntis po ay isang parte ng ating pagiging human. No? So, dapat po hindi po natin ito nagiging dahilan ng pagkamatay. And ang goal po nga natin at present ay nakasunod pa rin po dun sa less than 70 maternal deaths per 100,000 live births by 2030. Pero of course po, kung mas kaya pa nating babaan, kung kaya natin pawalain, mas mabuti po yun.
1: So, no woman should die from preventable, no, causes. So, nais ko lamang saluduhan ka, Doc Jazz, kasi yung ginagawa niyo po talaga, it's changing the lives of our Filipino mothers, our children, and our country in general. I know it is a difficult journey, pero patuloy kang nandiyan para gumawa po, no, ng mga paraan para ma-address ito. Dahil sa DOH, ang bawat buhay ay mahalaga sa bagong Pilipinas. So ano ba yung iyong panghuling, ano ba yung iyong panghuling mensahe, Doc Jazz, para sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood ng POP?
0: So thank you po, Ma'am May, para sa opportunity po na ito. So yun nga po, na-promote po lang po na marami po tayong ongoing na programa na para po maprotektahan nating mga nanay. So i-avail po natin ito. Yun nga po, ulitin po lang po ng ating 8 prenatal visits at 4 postnatal visits. At make sure po sa mismong panganganak, sa facility po tayo at ang mag-a-attend po ay isang skilled health professional. So, yan po yung ating mga main na gustong mangyari po sa ating mga kababaihan. So, yun po at maraming salamat. Maximize po natin lahat po ng mga services po na maaari natin makuha from DOH and PhilHealth.
1: Ayan, pumunta lamang po tayo no sa ating mga pinakamalapit na health centers at patuloy din naman ang DOH na kaagapay natin para sa maternal health ng ating bansa. Muli, masayang pamilya, Doc Jazz, at maraming salamat.
0: Thank you, masayang pamilya.
2: Ayan, mabuhay ka, Dr. Mary Josca Nicolas. Maraming salamat for guesting. And gusto ko lang din i-shout out no lahat ng mga nanonood sa atin all the way from Olongapo City Population Office. Also, Ted Sanyes from the City Population Office of Imus. And also from Basilan, Ma'am Jesseline Puno. Thank you for watching. Also from Ifugao, Stephanie, Sister, thank you for watching. And RD Reynaldo Wong, all the way from Baguio. And RD Odette Nacionales from Cebu. Hello, Ate Maribel Joven of La Union. Hello, L from DAP. L Santos from DAP. Thank you for watching. Hello, Romel Livid. And KB Tolentino from Tacloban. Bap Bap of Pasig. Tita Sally from CPD Central Office. Raymond from CPD NCR. And also, we would like to acknowledge also and thank you kina Grace Michael and Ian who edited our videos there in CO. Thank you for watching. And remember, nagbago na ang prescription ng DOH. So, 8 antenatal care. So, isa for the first trimester, dalawa for the second trimester, at lima from the third trimester. And from 2 for the 2 visits for postnatal care, apat na. No? So, ating mga mommies, momshies, mga ina, ang ating mga kababaihan, napaka-importante po no, nung prenatal and postnatal visits sa ating mga health facility. And remember, it's really important na ma-address natin yung 3 delays. So, delay in deciding to seek care, delay in reaching care, and delay in receiving adequate care. So, as we end, also, we would like to watch muna and let you know about the new us or meet the CPD, ang mga pagbabago sa ating ahensya. Panoorin po natin to.

0: Commission on Population at UPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisi at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD. Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ayan ang CPD. At bago tayo magpaalam, maraming salamat for watching. Ayan, nabati na natin no si Darlene from CPD Mandaluyong. Thank you also for watching all the way from Cebu, RD Odette. At maraming salamat also sa kay Jen no, who's watching from CPD Mandaluyong. And as we end, sa buhay ng tao ang papel ng ina ay hindi mapapalitan at mahalaga para sa emosyonal at psikohologikal na balanse ng mga individual. Ang mga ina ang unang pigura ng pagmamahal at seguridad na nararanasan natin mga katauhan, at ang relasyong ito ay walang kondisyong pag-ibig or unconditional love. At mahalaga sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili ng bawat tao. Sa bawat ina ay may buhay na umaasa. Sa bawat ligtas na panganak ay may pamilyang nabibigyan ng pag-asa. Kaya huwag nating kalimutan, pregnancy matters. So as mothers, let us stay informed because no mother should die giving birth. So para sa CPD, responsable ang pagpapamilya at family planning ang ating isinusulong, at nagsisimula ang lahat sa life cycle approach. Simula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, nararapat na unahin ang kalusugan at kapakanan ng mga bata, kabataan, mga ina, ama, individual at pamilya para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in for today's episode. I think it's one of the highest no, na may nag-tune in dito sa Popbeat. At makibahagi sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 57. Ayan, naka-flash sa atin, no? Because it's also Privacy Awareness Week. Yan ang pinakabago nating ginunita no sa CPD. At i-follow ang ating Facebook page, flashed on your screen, at CPD Fails, para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales, at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako po si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development, Information Management and Communications Division. Masayang pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat, dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tune in at see you around again on Tuesday every 1 o'clock to 2 o'clock p.m. at the Radyo Magazine Facebook page at sa ating 1278 kilohertz AM ng Radyo Magazine. Maraming salamat, Masing Pamilya!

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Asan na si Emes po yata ang nagkakabit eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo
1: Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
16: 12 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Labing 3 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, sa inyong matalapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami, at sa lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Tuloy-tuloy lamang po mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page, at ganun din sa Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Isang magandang hapon ng Martes ang ating pong pagbati sa inyo. Ang bilis, kalahating taon na naman. Tapos isang araw na naman ang nalagas sa buwan ng Hunyo. Ngayon po ay June na, tag-ulan na naman, 'di ba? Hindi na malaman sa inyo pagka mainit, sasabihin sobrang init. Ngayon naman na umuulan, ako naman, ano ba 'yan? Ang hirap namang sumakay, mga ganun, no? Ay nako. Kung minsan talagang parang gusto mo na lang mapunta ng Senate, 'di ba? Sarap buhay daw. Joke lang. 2:14 or 2:15 na po ng hapon. Parang ang daming ganap kahapon. Anyway, maraming salamat sa mga sumubaybay po ng One Trabaho. At sa pagsingkaw ni kasamang Nords. Ayan. Sorry, hindi na ako nakapanood kahapon. Tayo po ay busy. Oo, sa isang mahalagang okasyon. Ayan. Kung minsan kailangan din nating ikangay unahin, ayan, ang pamilya. maraming salamat po, oo, sa mga humalili sa atin, sa mga nakatuwang natin kahapon. Maraming salamat po. Anyway, ngayon pong araw ng Martes, maganda ang ating tatalakayin. Maya-maya po ay kukuha tayo, no, ng insight mula po sa Employers Confederation of the Philippines. Sila po yung mga samahan ng mga may-ari or mga negosyante, no? Samahan po ito ng mga mayroong negosyo dito sa Pilipinas. Kung ano ba yung kanilang pagtanggap, no, sa 2-day state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, at ganun din ang kanilang ano ba yung kanilang pagtaya or ano ba yung kanilang tinitignan, no, when it comes to employment and investment sa pagbisita naman po rito ng presidente ng Vietnam. Ayan. So mamaya po makakapanayan po natin ang ECOP. Ang oras natin, 19 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang mga balita, mga kritiko ng administrasyon, pinayuhang manood ng Malacañang press briefing upang hindi bulag sa ginagawa ng Marcos administration. Tama naman. Ibabalita po sa atin yan ni Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi na kailangan panghintayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation Address para ipabatid sa publiko ang kanyang mga ginagawa para sa mga Pilipino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa mismong regular na press briefing kasi ng Presidential Communications Office, na ibabahagi na ang mga pinakahuling ginagawa ng pamahalaan para sa publiko. Payag ito ng Malacanang kasunod ng batikos ni Davao City Representative Pulong Duterte na dapat anyang isa-isahin ng Pangulo sa SONA ang mga nagawa nito. Sabi ni Castro, tila hindi updated ang mambabata sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Anya, tila nabubuhay sa dilim, sa fake news at sa sariling imahinasyon ng kongresista dahil sa mga pahayag nito laban sa administrasyon. Ilang halimbawa lamang sa mga nagawa ng pamahalaan ay ang National Fiber Backbone Project, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi access, eGovPH platform, mga flagship infrastructure project at ang zero balance billing program ng pampublikong ospital. Sabi ni Castro, kung hindi anya mismong si Pulong ang gumagawa ng mga pahayag nito, dapat sisantihin na niya ang kanyang ghostwriter dahil tila puro intriga lamang ang inilalabas nitong pahayag. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
16: 18 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, Nueva Vizcaya Solon isinusulong ang permanenteng tulong kabuhayan para sa mga Pilipino. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inihain ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Joseph Tim Cayton ang House Bill number 9456 o ang Sustainable Livelihood Program Institutionalization and Expansion Act na naglalayong gawing permanente at palawakin ang programang pangkabuhayan ng DSWD. Ayon kay Cayton, mahalagang hindi nakadepende sa pagbabago ng administrasyon ang taunang pondo ng mga programang tumutulong sa mahihirap na pamilya. Kailangan anyang tiyakin na ang mga pamilyang Pilipino ay may sapat na suporta upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makaalpas sa kahirapan ng tuluyan. Sa ilalim ng panukala, hindi lamang mga benepisyaryo ng 4Ps ang makikinabang kundi pati na ang iba pang kwalipikadong mahihirap na pamilya. Binigyan diin ng mambabatas na mahalaga ang programang ito lalo na sa mga lalawigang agrikultural tulad ng Nueva Vizcaya kung saan maraming pamilya ang umaasa sa maliliit na kita mula sa pagsasaka at iba pang kabuhayan. Inaasahan na sa pamamagitan ng panukalang ito, mas mapapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng pangmatagalang solusyon laban sa kahirapan at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mahihirap na Pilipino sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
16: Manila Water, tiwala sa supply ng tubig kahit na bumaba ang antas ng Angat Dam. Si Ray Ferrer sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iniyak ng Manila Water na tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa mga customers sa East Zone sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam. Ayon kay Manila Water Corporate Communication Affairs Group Head Deti Galang, nananatiling sapat ang supply ng tubig dahil sa kanilang diversified water sources, kabilang ang Upper Wawa Dam na nagsisilbing pangunahing buffer. Bagamat bumaba na sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam, sinabi ng kumpanya na hindi ito magdudulot ng water interruption.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Pola.
1: Pola. Radio Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Oras po natin, 2:27 ng hapon, at sa pagkakataon pong ito, katulad po ng nabanggit natin kanina, no, ang ating po mga kapanayam, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ayan po. At syempre pa, makikibalita po tayo sa magandang epekto na idinulot, no, ng state visit ng Pangulo, at ganun din yun pong pagpunta rito sa Pilipinas nung presidente ng Vietnam. Kaya naman, direktamente, syempre ay makakapanayam po natin ang presidente ng ECOP, si Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang hapon po sa inyo, sir.
6: Magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig sa atin.
5: Opo, thank you po sa pagpapaunlak ninyo sa amin.
6: Yes,
5: sir. Okay. Siguro, sir, unahin muna natin, ano, yun pong ginawang state visit ng Pangulo sa Japan. Dahil last week po ay bumisita nga po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan dalawang araw naman yung naging pagbisita naman itong si Vietnam President Thu Lam sa bansa. So dito po muna tayo, no, dito sa usapin ng state visit. Malaking investment po, malaking halaga ng investment ang pledge ng Japan, at ito po ay sinabi mismo ng Pangulo, no, mula sa kanyang state visit sa Japan. Sa tingin po ninyo, paano po makatutulong sa paglago ng lokal na industriya sa bansa at pagninegosyo na rin ito hong pledge na ito ng investment?
6: Well, hindi ako kasama rin sa visit, pero involved ako rin sa planning tsaka nung dumating. Ang alam ko na total pledges na nakuha dyan, $3.4 billion. Ano? Yan, ang computation ng iba, makapagdadala ng 10,000 jobs din sa Pilipinas. Although hindi immediately siguro, depende sa pre-purpose ng investment, mga 2 to 5 years, mag-generate yung mga jobs sa'yo. No?
5: Mm-hmm.
6: Plus remember, marami tayong kababayan sa Japan. 300,000 yata. No? So yung pakanan nila, mapapakinabangan dahil sa mga visit ni Presidente doon. No? So yun ang isang importante. Walang-wala tayong investment ngayon. Kaya maganda naman yung ginagawa ng presidente na talagang buong bisita, kumahanap ng investment, dahil kung wala, kulela tayo.
5: Now, ano ho yung gagawing pakikipag-ugnayan naman ng inyong grupo, no, yung ECOP, sa kinauukulan para matiyak po na magiging matagumpay yun pong mga investment na ito, itong mga negosyo nito?
6: Well, maraming kasama sa amin doon sa trip na yun sa ECOP tsaka sa PCCI, you know? At may mga connection kaming nakuha rin na mga dadating dito, siyempre entertainin namin, tuturuan namin kung sino yung mga kamats nila, at kung meron mga exchange na usapan, marami sa amin pupunta ron para nila mapag-usapan yung mga detalya. So ito, lalaki pa yung job creation na yan as developed kung magkakaroon pa na iba investment madalagdag dahil sa biyahe na yun.
5: Aha. Kagka ganito pong mayroong investment pledges, ganyan. Ano ho yung inaasahan po natin na malilikhang mga trabaho dito sa bansa?
6: Well, yun nga sabi ko, ang estimate namin sa mga project na gagawin, mga 10,000 jobs yan, at least. Opo.
5: Pero saan po particularly? May idea ho ba kayo? Kung
6: Meron manufacturing, meron sa IT, meron sa mining din ako nakakita rin sa mga investment. Ano, maganda sa tourism at hospitality.
5: Oh, okay. Nabanggit ho ninyo yung IT. So, sa tingin ho ninyo talagang ano po ito, baka magtayo ng planta ng sa mga technology, ganun po ba?
6: Oo. Tsaka alam mo naman, medyo advanced din ang China sa IT at bumibili sa atin ng pyesa. Tayo naman ay bumibili rin ng pyesa sa kanila. So, importante na matuloy-tuloy ito.
5: So talagang sa tingin po ninyo ay magiging malaking tulong ito, lalo na po sa mga manggagawa.
6: Yes. Totoo yun.
5: Uh-huh.
6: At hindi lang yun. Pati yung kalagayan ng ating mga kababayan sa Japan, sabi ko kasi 300,000 yata yung nandun natin eh. Hindi ko nagkakamali eh. Yung mapapangalagaan at mapapahusay.
5: Okay. Now, magiging isang way din po ba ito na maka-attract ng potential investors like halimbawa po no yung mga SMEs or MSMEs para maging supplier or partner po ng mga Japanese investor.
6: Siyempre. Pagka nagkaroon ng investment dito, yung chain of supply, tuloy-tuloy yan, plus may mga other, lalo na sa services, na magkakaroon ng halang buhay o lalaki.
5: In terms of yung pagpapasigla naman po sa negosyo sa labas ng Metro Manila, like halimbawa po yung shipbuilding sa Cebu, ganun din sa area ho ng Zambales, hindi po ba? Ano ho sa tingin ninyo yung magandang magiging epekto nitong investment pledges na ito?
6: Well, syempre pagka mayroon investment, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng mga needs sa mga requirements sa supplies, tapos yung yun ang talagang kailangan natin. Lalo pa ngayon, na napag-iiwanan tayo na ating mga kapitbahay, hindi ito solusyon, pero makakatulong ito para tayo baka habol-habol ng konti.
5: Opo, na dalawang beses niyo po nabanggit yung parang napag-iiwanan po tayo ng ating kapitbahay. Ano po sa tingin ninyo yung po pwedeng dapat na gawin ng mga Pilipino to keep up?
6: Tuloy-tuloy pa rin dati yung paghahalap ng mga investors, pag-improve sa mga problema investors. At basically, kailangan ba improve yung confidence natin ng mga investors? Sa ngayon, medyo kinakabahan sila sa status natin, lalo pa kami, yung mga countries na nagbibigay sa atin ng mga advisory. Laking problema actually talaga yung scandal sa flood control.
5: Okay. Now, dito naman po tayo, no? Kasi syempre, after naman ng Japan state visit ni Presidente, bumisita naman po dito yung pong Presidente naman ng Japan. So, naging pagbisita naman po ni Vietnam President Tho Lam. Yun pong Pilipinas no at Vietnam ay mukhang nagkasundo po na magkaroon ng enhanced strategic partnership. Sa tingin po ninyo, paanong nakikita ng ECOP yung positibong epekto nito na makapagpapatibay ng ating supply chain tulad po ng food security para sa mga sa mga ano kapakanan po ng ating mga manggagawa and also yung ating farmers?
6: Diyan kasi kami ang partner kahapon.
5: Okay.
6: Nakita na maraming pirmahan nangyari kasi Philippine Chamber of Commerce ang nasa forefront saka yung Vietnam Chamber. No?
5: Mm-hmm.
6: So kami yung nandun kahapon at nakikita ko na, alam mo, ingit-ingit tayo sa Vietnam dahil nilampas-lampasan tayo. No?
5: Yes, galing pa sila sa gera.
6: Ang trade natin sa kanila ngayon nasa 1.5 less than $2 billion eh. Mm-hmm. Combined na yun, ano? Eh, yung unang target, very aggressive ito mga Vietnamese eh. Okay. Gusto nila gawing $12 billion.
5: Mm-hmm.
6: Hopefully, yung balance eh, hindi masyado in favor sa kanila eh. Dapat sana mabalansin natin yun. At dati, kaya lang sila sa atin, ngayon tayo humahabol sa kanila.
5: Pero sa pagbubukas ho ng malawak na ugnayan sa Vietnam, ano ho yung hakbang na gagawin ng inyong grupo, no, yung ECOP, upang matulungan yung mga medium and small entrepreneur yan, na makasabay at makinabang sa mas malawak na kalakalan sa ASEAN?
6: Well, yun, the fact na magkakaroon ng investment, magkakaroon ano, magkakaroon ng trabaho yung mga suppliers, yung small ones, although hindi sila laking pagbiruan, malaki yung, siyempre sila yung mga nasa supply chain, sila yung kukuha na, no, yung tao rin, magsusupply ng tao, makikinabang din na makapagsusupply sila ng tao. And hopefully, ito marami tayong magagaya sa Vietnam, kasi ang Vietnam maraming mabibilis na ginagawa. Walang rentip, halos rentip, bawas na bawas.
5: Mm-mm.
6: At tayo, pinag-uusapan pala natin, ginagawa na nila.
5: Oh,
6: dati, natatanda ako noong araw, yung mga Vietnamese, several years ago, pumupunta pa sa Philex Pro, nagtatanong, paano ba yung stop shop, paano ba yung ganito. Pinag-aaralan pa natin sila, ginagawa na nila, kaya nilapas-lapasan tayo.
5: Oo. And I think talagang malaki yung natutuhan nila doon po sa nangyari sa kanila, hindi ba? Na pagkakagera, yung kanilang galing sila sa ano eh, galing sila sa war eh, di ba?
6: Oo.
5: So I think talagang malaki yung epekto nito sa kanila, natuto sila, no? Anyway, sa tingin ho ba ninyo, kailan mararamdaman yung epekto ng investment dito po sa bansa?
6: Alam mo yung mga yan, i-implement yung project, mga 2 to 5 years yan.
5: 2 to 5 years.
6: 2 to 5 years.
5: Okay. Sir, ito sa tingin ho ninyo, handa na ba ang Pilipinas, lalo na sa mga makabagong mga teknolohiya, no? Like yung pagtatanim, mabago na din, no? Yung iba nga, ano na eh, tawag dito, yung robotic na sila pagka nagtanim.
6: Well, handa tayo in the sense na alam naman natin yan. Kaya lang, marami tayong problema sa implementation.
5: Opo.
6: Yun ang sinasabi ko.
5: Sa tingin ho ninyo, kailangan pa po ng training?
6: Tayo ng disiplina, sa totoo lang.
5: Uh-huh.
6: Sila, dahil galing sila sa gera, malaki ano nila, ang disiplina nila mas mabilis.
5: Sa tingin ho ninyo, kailangan pa talaga ng training sa mga manggagawa?
6: Well, hindi naman. Kasi marami sa training dyan, on the job eh. Kailangan trabaho. At ang importante, yung mga policy natin, dapat encouraging productivity. Tsaka walang red tape.
5: Tama. Sa ito ho, sa ibang ano naman, sa ibang usapin naman, ano ho ang take ng ECOP dito ho sa nangyayari ngayon sa Senate? Ito ho ba talaga ay may epekto sa ating, ano, sa inyo, sa business community?
6: Ang totoo, napakaraming politik eh. Pwede namang ang dami nating inuubos na oras, pinidiscuss yung tatakbo ba yung impeachment? Eh, hindi po ba yan ang proseso? Ba't kailangan araw-araw pag-usapan pa ay mag-hearing na yung mga problema ng mga senador? Bakit araw-araw pati kulay ng sapatos sinasabi pa? Samantala, ang dami natin problema pwede pag-usapan. Mm-hmm. Bawasan lang yung politika, pabayaan yung proseso at tumakbo.
5: I agree. Okay po yun. Na totoo naman yung inyong sinabi. Kasi, diba, kumbaga parang ang pangit din ho eh, no? Na nakikita na ganoon.
6: Naririnig pa sa abroad. Ang tingin nila, dapat na-solve natin yung problema natin. Salip na ba, solve na nagdagan pa yung problema natin. Lalo sila nagdududa. Namimili sila na pupunta. Bakit sila pupunta rin, no? Mayroon political stability silang nakikita.
5: Kayo ho ba'y may mensahe naman sa Senado? Bago ho tayo mag-short break at bago po namin kayo pakawalan, baka may mensahe ho kayo sa kanila. At ganun din sa ating mga kababayan, no? Na nakikinig
6: wala. Sinasabi ko lang, pwede ba mag-consultate lang sa trabaho at solving yung... Ako, talagang dapat na solving dyan yung plant control. Ituloy yung hearing dyan at ang tao hindi nasisihan sa alang lumalabas na solusyon. Dumadami yung problema pero hindi yun ang hinahanap ng taong sagot.
5: Opo. Nako, thank you so much po, sir. Maraming salamat po sa inyo. At magandang hapon po.
6: So ulitin po. Thank you
5: po. Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP.
7: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin 2:43 ng hapon.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Buwan trabaho. Buwan trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Buwan trabaho. Buwan trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Oras natin 2:46 ng hapon. Dito naman po tayo sa ating Wanna Know. Sino nga ba ang pumipirma sa settlement agreement sa Single Entry Approach o SENA? Alamin po natin yan sa ating Wanna Know.
11: Sino ang pipirma sa settlement agreement sa SENA?
12: Bilang katibayan na voluntaryo ang naging kasunduan at naiintindihan ng parehong panig ang mga sinasaad nito, dapat ay may pirma ang bawat partido at iaattest ito ng dole officer na nag-handle sa request for assistance. Responsibilidad ng mga partido na tumupad sa settlement agreement at gawin ang kani-kanilang parte sa kasunduan.
4: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: At syempre, bago ko pala makalimutan ha, nako, makibalita siguro kami, no, one of these days or baka sa mga susunod na episode natin, makikibalita lamang din po kami doon po sa ano, sa gumuhong building, no. Oo, at isa pala sa mga talagang nakatutok din dyan ay yung mga taga Bureau of Fire. But anyway, speaking of Bureau of Fire, no? Oo, babatiin ko muna. Parang last week pa ito eh, dapat binati ko. Pero mamaya babatiin ko ulit yung ating kaibigan, oo, si director na ito. Oo, si Bureau of Fire Senior Superintendent ba? Ayan, si Pepito. Ayan, hindi po Manaloto, pero si Sir Pepito. Okay, magandang hapon sa inyo dyan sa Bureau of Fire, Pampanga. Okay, dito muna tayo sa Armed Forces of the Philippines. Umaasa raw pong makukumpirma ng Commission on Appointment sa Senado ang limang general matapos itong mabinbin dahil sa kawalan ng quorum. Si J. Mark Dagala sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Marjorie, may kumpiyansa ng Armed Forces of the Philippines na maiaayos sana ng Senado ang anumang mga kusot nito sa panloob na usapin. Ito yung makarama binbin nga ang kumpirmasyon para sa limang general ng Armed Forces of the Philippines dahil sa kawalan nito ng quorum kahapon. Nasabay kasi sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada yung sanang pagdinig ng Senado, particular na ng Commission on Appointments para sa limang general na sumailalim sa promosyon. Ayon kay AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hawak ng apektadong mga opisyal ang liderato ng ilang bagong military unit. At ayon dito sa AFP, nabinbin ang promosyon dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Una nang inilutang ni Senator JBR ito sa na huling chance sana ng AFP official sa ma-promote bukas sa Hunyo 3 bago ang sinige break. Tiniyak naman ng AFP na handa ang struktura nitong sumalo, matuloy man o hindi ang kumpirmasyon sa ng Commission on Appointments sa naturang mga general. Ngayon man, Mari Jamie, umaasa nga ang AFP na ma-confirm agad dito dahil yung iba ay abutan na ng kanilang pagre-retiro bago pa man yung kanilang inaasam na promosyon.
5: Mm-hmm.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pakinggan muna natin na Mari Jamie yung bahagi ng pahayag ni Colonel Padilla.
5: Okay.
14: Ito po affected yung mga bagong units na na-create for the AFP. So lima po itong affected na generals na to in different capacities and in different ranks. We remain grounded on the law and lawful orders. Syempre susunod po kami kung ano po ang i-mandate from our end. Wala pong political color ang aming uniforme. Ang gabay po namin ay ang konstitusyon at ang aming mandato dito. Nanatili pong professional ang inyong armed forces.
13: Yan ang tinignan ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bangko Pilipinas, si Martikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pag-inspeksyon naman po sa mga lugar paggawa, ipinag-utos po ni Acting Labor Secretary Tolentino na dalasan si DK Zarate sa detalye.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: DK?
16: Inatasan ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang mga regional director ng Department of Labor and Employment na dalasan ng pagbisita sa mga lugar ng paggawa o working place. Pinulong ni Acting Labor Secretary Tolentino ang mga kasamahan at mahigpit na ibinilin ang madalas na inspeksyon sa lugar ng paggawa kahit Sabado at Linggo, lalo pat limitado lang ang bilang ng mga personel. Sa ganitong pamamaraan, anaya, may iwasan ang mga trahedya tulad ng nangyari sa isang gusali sa Angeles City, Pampanga kamakailan. Sa ngayon, doble kayo anayang dole upang mapigyan ang mga ng, ang mga benepisyo, yung mga manggagawa tulad ng tulong pinansyal at burial assistance sa mga naapektado ng pagguho. Patuloy din sinasagawa nilang investigasyon upang matukoy kung may naging pagkukulang ang palit ng mga opisyal at tauan ng dole sa nangyaring aksidente. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Samantala, lalaking akusado sa qualified trafficking in persons, inaresto po ng CIDG at ng PAOCC sa NAIA. Si Dan Lear sa detalye.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Yes, Jamie, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Benguet Provincial Field Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang lalaking akusado sa kasong paglabag ng Republic Act No. 10364 o Qualified Trafficking in Persons. Isinagawa ang pag-aresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Pasay City pagdating ng akusado sa nasabing paliparan mula sa Cambodia. Kinilala ang akusado na si John, 28 taong gulang at residente ng Los Baños, Laguna. Ayon sa CIPG, siya ang number one na regional most wanted person ng Police Regional Office Cordillera. Batay sa reklamo noong November 2025, nirecruit at dinala ng akusado kasama ng tatlo niyang kasamahan yung isang biktima mula Benguet patungong Cambodia at pinangakuan ng sahod na 70,000 pesos at iba pang benepisyo bilang casino dealer. Sa halip na magtrabaho bilang casino dealer, napilitan umano itong biktima na magtrabaho sa isang scam hub na nagsasagawa ng illegal na online operations kabilang ang love, investment at cryptocurrency scams. Nakatakas itong biktima noong January 11 at humingi ng tulong sa Philippine Embassy sa Phnom Penh bago nga siya na-repatriate sa Pilipinas noong January 23. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: At bago po tayo tuluyang magpaalam, syempre babatiin ko muna ang aking nag-iisang partner for life. Ang lalaking nagpapakilig pa rin sa akin mula noon hanggang ngayon. Ang turing ay para akong balingkinitan. Ayan, happy happy birthday kay Conrad Sakdalan. Conrad Constantine.
18: Happy birthday! Happy birthday!
5: Thank you! Maraming salamat po sa mga nakasama natin dito po sa studio at syempre dyan po sa Marulas Transmitter at ang ating po mga engineers dito po. Sina engineers Orly Lopez, Marvin Toledana at ang ating po mga executive producers sina Myla Vidania and Isabel Silang at ang ating pong newsbreak iahatid po sa atin ni Sir Omar Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho!
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paghahanda ng pamahalaan kontra pagbaha, nagpapatuloy ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatatanggap na ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sumasalamin lamang na nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa sa Metro Manila. Ayon anya sa DPWH, tuloy-tuloy ang ugnayan na iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Bagamat hindi anya maipapangako ng gobyerno na hindi na talaga babaha, makakaasa naman ang publiko na agad bababa ang tubig-ulan. Inihalimbawa na opisyal ang sitwasyon sa GR Nata Avenue, A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na mabilis nang bumaba ang tubig-ulan.
3: Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin

0: National Bureau of Investigation o NBI sinampahan ng ethics complaint si Representative Kiko Barsaga. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Personal na nagtungo sa kamera si NBI Director Melvin Matibag upang ihain ang ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa reklamo, hiniling ng NBI na imbestigahan at mapatawan ang kaukulang parusa ang kongresista dahil sa umuling mga social media post na nakasisira at nakakaalipusta sa ahensya at mga tauhan nito. Nag-ugat ang usapin sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo at 13, kaugnay ng umuling tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa matapos ang warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Matibag, naroon si Barsaga sa lugar ng maganap ang insidente at gumamit pa umano ng salitang assassination sa ilan nitong mga online post. Giit ng NBI, hindi personal ang paghahain ng reklamo, kundi bahagi ng kanilang tungkulin na protektahan ang integridad, kapakanan at reputasyon ng kanilang mga kawani. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Sa ethics committee and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the ethics committee against Congress
2: workers. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumakalat na hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa November. Fake news ayon sa COMELEC. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-iingat ng Commission on Election ng publiko sa mga nakakalitong impormasyon na kumakalat online na hindi matutuloy ang barangay at sanggunian kabataan election ngayong 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy ang BSKE hanggat walang batas na naipapasa ang Kongreso para ito ay pagpaliban base sa Republic Act No. 12232 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 30, 2025. Ang BSKE ay isasagawa sa November 2, 2026. Nagpaalala naman ang COMELEC sa publiko na ang pagpapakalat ng maling impormasyon para makapagdulot ng kalituhan sa mga botante ay matuturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Investigasyon sa $10 million contribution ng Pilipinas sa World Health Organization, itinutulak ni Senador Amy Marcos. Si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ni Senador Amy Marcos na magkaroon ng Senate inquiry tungkol sa di umano'y pledge o pangako ng gobyerno ng Pilipinas na $10 million contribution sa World Health Organization o WHO sa pamamagitan ng Department of Health o DOH. Sa Senate Resolution 418 ay inihain ng senadora na isipabusisi sa nararapat na komite ng Senado ang legal na batayan nito, pinagkuna ng pondo, otorisasyon, pangangailangan at pagkaayon sa mga umiiral na batas ng bansa. Kinestyon rin ni Marcos ang pagprioridad dito at kung naaayon ba ito sa pangbansang interes ng Pilipinas lalo na sa panahon ngayon. Layon-anya na itinutulak niyang Senate inquiry na makapagrekomenda ng mga nararapat na batas at pananggalang para magmatiyak ang pananagutan, transparency at tamang paggamit ng public funds. Binigyang diin ang mababatas ang $10 million na pledge contribution ng Pilipinas sa WHO ay katumbas ng 600 million pesos. Tanong ni Senator Amy, mas mahalaga pa ba ang paglalaan ng pondo sa WHO kesa sa mga ospital at health facilities dito sa ating bansa na direktang pakikinabangan ng mga Pilipino? Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ng AM
7: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM,
7: Capital 104.3,
6: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a demonstration of Wirecast.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabot
17: ko. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Tala kayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapilihan sa Radyo.
22: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD, Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
23: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon po sa lahat po na ating mga masugid na tagapakinig, tagapanood po sa atin pong Facebook page, no, na live niyo pong napapanood dyan po sa @DISUD.gov.ph. And of course, sa mga nasa kanayunan, Director Mario, na transistor o mga radio.
22: AM radio.
23: AM radio. Meron ako niyan. Talapihitang 738 po kami, AM of course. Napapakinggan niyo po kami ngayon ding oras na ito. Huwag niyo din po kaming kalimutang i-follow sa amin pong mga social media accounts. Nandiyan po ang YouTube, ang TikTok, and of course, yung X na dati pong Twitter. Maari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, o anumang komento. Huwag lang pong violent reaction, please. Para po sa mga concerns niyo po na may kinalaman sa usaping pabahay at pagpapaunlad ng kaunlaran. Pagpapaunlad ng
22: pagpapaunlad ng kalunsuran. Yan, kalunsuran.
23: Ng kalunsuran. Alam mo kung bakit ako naglalag ngayon, Director Mario? Medyo nag-exercise tayo on the way. Yeah.
22: Kailangan yan.
23: Oh, yung nakaschedule kong jogging mukhang okay na.
22: Ngayong araw, Attorney Tina, no, ay pag-uusapan po natin ang mga updates mula sa DISUD. Pero bago pong lahat, pinapaalalahanan ang publiko na alinsunod sa Memorandum Circular number 114 mula sa Office of the President. Ang DISUD Central at Regional Offices po ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Habang sa Biyernes naman po ay bukas ang aming mga tanggapan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makikita po ang kabuuan ng aming schedule sa aming Facebook page at DISUD.gov.ph.
23: Yan, so pinapaalalahanan din po natin ang lahat ng mga Registered Homeowners Association. Ayan. Sa dati pong Home Insurance Guarantee Corporation or HIGC, or kaya naman po sa Securities and Exchange Commission or SEC na kayo po ay mayroon pong nalalabing hanggang June 18. Pero may magandang balita tayo.
22: Ayan,
23: later,
22: ano,
23: Director Mario.
22: Dyan,
23: no?
22: Oo,
23: originally, dapat yung second, parang ano na to, extension of the extension. Eh, no? Yung June 18 po na deadline this month ay meron na pong napirmahan ng ating kalihim, Engineer Ramon Ping Aliling, na extension po of another 6 months. So,
22: okay, so
23: hanggang Disyembre na po tayo magkikita. Huwag naman po sana, no, isamantalahin po natin ang extension na pinagkaloob po ng ating kagawaran upang maging maayos po ang inyong mga pagpaparehistro, re-registration po sa mga concerned regional offices po ng DHSUD. Dahil yan pong inyong re-registration ay mahalaga po upang mas makita natin yung mga updated po na mga datos ninyo, yung kalagayan din ng inyong HOA, no, at upang ang mga serbisyo po ng gobyerno, ng kagawaran in particular, at maging na age siya kay inyo pong ma-avail pag po kayo ay nagpa-re-register.
22: Yes, syempre, yung ma-protect.
19: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radio Magazine. Radio Magazine 1278 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali. Diyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers. Sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami sa lahat ng social media platforms.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Tayo po'y may panauhin ngayong araw na ito, no? Sabi nga sa patuloy na pag-unlad po ng artificial intelligence o AI, ano, na lagi nating naririnig, ano? Unti-unti na pong nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga makabagong teknolohiya. Likha ng mga Pilipino at isa nga po dito ang natatanging inobasyon, ano? Ito yung Cerebro. Isang AI-powered platform po na binuo para makatulong sa larangan ng edukasyon, pananaliksik at kaalaman. At para malaman natin ano, kung ano ba itong Cerebro, aalamin po natin ano, kay Dr. Justin Itugot, ang CEO at founder po ng Cerebro Solutions Incorporated, para talakayin nga ano, ang pinagmulan, layunin at hinaharap ng Cerebro. Ano. Gayun din, ano ba ang papel nito ano, sa paghubog ng mas makabago at mas kompetitibong Pilipinas, ano? At para makasama natin ngayon ang ating panauhin, good afternoon, Sir Dr. Justin Itugot.
13: Good afternoon po, Ma'am Marinela. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa atin sa Radyo Magazine.
0: At maraming salamat po, ano, sa pagpapaunlak, ano? Sir, ano, para lang po sa kaalaman namin, kasama na rin po ako doon, ano? Ano po ba itong Cerebro at kailan po ito nagsimula or nabuo, ano, bilang isang invention?
13: Actually po, no, ang Cerebro ay isang digital platform na ginagamit para patbuhin o i-manage yung isang buong eskwela. So, ginagamit ito simula sa pag-i-enroll pa lang ng mga estudyante. At dito rin nire-record yung mga payment transactions nila para sa kanilang tuition and miscellaneous fees. At pati na rin yung mismong lessons, quizzes, dito na rin nila makikita yan sa loob ng Cerebro platform. So, it's like a super app for the whole school. But regarding sa kung kailan to nagsimula, we started this in 2019, which was 1 year before the COVID-19 pandemic started. No? And that time, ano pa eh, we were still developing the system. Then, bago pa man nagkaroon ng pandemic, ang unang naging test ng Cerebro was during the Taal Volcano eruption. Because if you can recall, di ba, more than a month na nawala ng pasok yung mga schools dito sa Luzon during that time. And the schools needed na to quickly shift their operations digitally dahil malapit na rin magtapos ang school year noon and baka hindi nila makomplete yung lessons and class requirements needed para makagraduate yung mga estudyante. And we did not know na magtutuloy-tuloy na pala yung online learning and adoption ng digital learning platform sa mga schools dahil January, taal eruption, tapos March, nagkaroon na ng lockdowns. Then after the lockdowns noon, nung nagbukas na ulit yung mga schools, naging malaking part na ng operations ng school yung paggamit ng digital platforms not only for online classes but also for other areas of the school's operations like enrollment, payments, and others.
0: Naku, napakaganda pala nitong Cerebro, no? Ito po eh, kumbaga eh, parang pinapadalay niya, no? Yung mga gawain, ano? Sabi nga, noon po kasing kami nag-seminar nung nakaraan ang sinasabi, hindi dapat katakutan. Ito nga, mga AI, bagkus ito po eh, makakatulong ika nga, ano, para sa isang tao, para ito yung app na ginagamit para mapabilis yung kanilang trabaho. Ano po ba talaga yung pinakapangunahing layunin ng pagbubuo po nitong Cerebro? At paano po ito ginagamit, ano?
13: So, actually, ang pinakalayunin ng Cerebro ay bawasan yung trabaho ng mga teachers, ng mga schools, at padaliin yung proseso ng pagkatuto ng mga estudyante. And bukod doon sa mismong area na yon ng pagkatuto, bukod sa paggamit sa loob ng classroom, siguro familiar tayo na kapag enrollment, di ba, may several steps na sinusunod yung mga students, like step 1, encoding na information, step 2, assessment of fees, etc. So kapag nag-e-enroll pa lang ang estudyante, sa Cerebro platform na ine-encode yung information ng mga students, pati kung magkano ang kanilang kailangang bayaran, na tuition and miscellaneous fees. At kapag enrolled na sila, dito na rin nila makikita kung ano yung subjects nila, sino ang teachers, saan classroom, at maging yung reference materials na gagamitin nila sa mismong klase. Lahat yan nandito na sa loob ng Cerebro platform. Tapos, since Cerebro is also registered as a digital publisher, naka-upload na rin sa Cerebro platform yung e-books, even the PowerPoint presentations, the practice tests for all their lessons. So parang it's their one-stop shop that when a student enters the school kapag umaga, kapag nag-tap siya ng ID niya sa gate, no, yung attendance record na yon ay nare-record na rin doon sa Cerebro platform. At pwede rin ma-view ng magulang kung yung anak nila ay nakapasok na ba sa loob ng school. So talagang useful, no, doon sa mga nanay na nanonood sa atin. And kapag recess time at may bibilhing pagkain yung bata sa school or may bibilhing item,

0: Ago, ano, kung sila ba'y may mga failing grades, ano? So, lahat alam na, ano? Sir, hindi ba ito parang threat sa mga tao? Na kumbaga, eh, parang, oops, mawawala na ba kami ng trabaho dahil sa cerebro?
1: Parang yun talaga yung una na apprehension ng mga tao kapag may sinabing technology or even artificial intelligence, no? Parang mawawalan kami ng trabaho. Pero we should understand that cerebro does not aim to replace the teacher inside the classroom. Tinutulungan natin yung teachers na mabawasan yung kanyang trabaho na kailangan gawin. At tinutulungan natin na mas maging appropriate yung teaching style na gagawin niya sa loob ng classroom. Kasi minsan may isip natin, no, kung ang teacher natin, lalo na nung grade 1 tayo, ang teacher natin sa math, siya din ang teacher natin sa science, Arling Panlipunan, siya din yung PE teacher natin. Ang dami niya prepare, ang dami niya kailangan pag-aralan. And with the help of platforms like Cerebro, nababawasan yung lesson preparation na yon, mas nakakapag-focus siya doon sa ano ba talaga yung trabaho ng isang teacher, which is magturo at gumabay sa mga estudyante. Hindi natin tinatanggal yung trabaho ng teacher sa loob ng classroom.
0: Ayun, ano, maliwanag yun ha, sa mga teachers. Ha? Hindi po kayo mawawala ng trabaho. Ano? At sir, ano, bakit na, or ano po ang inyong naging inspirasyon, ano, para dito sa Cerebro na ito? Meron po ba kayo? Parang experience? Opo.
1: Yeah. Po, I've also been a teacher in different schools for the last 15 years. At itong problem na ito, that there is no single system, no, na we can use to do all tasks. Ito ay matagal ng problema sa mga schools. Well, there are digital platforms doing this already, pero parang every time that you need to do something, you need to open a different app for that. If you want to pay, di ba, yung mga tuition fees, kailangan mo ng e-wallet like GCash or Maya. If you need to enroll, minsan sa Google Form pa naglalagay ng information. And most importantly, kapag teacher ka at may klase ka, you need to prepare different PowerPoint presentations, exams, and other teaching materials every single day. Na kung merong around 200 school days per year, at personal ko to na experience, so 200 school days per year, every day, magdi-discuss ka syempre using a PowerPoint presentation. And kung merong kang 200 school days at araw-araw ka nagdi-discuss, kailangan mo rin ng 200 na PowerPoint presentation. Yan ay kung isang subject lang yung hawak mo. Paano kung yung katulad ng karamihan sa mga teachers, 5 or 6 subjects yung hinahawakan nila? Diba? So, the number of presentations that you need to prepare just multiplies. So, the problem that Cerebro is trying to solve is a personal problem na talagang na-experience ko nung ako ay nagtuturo pa. Ito din, na-experience ko rin to nung ako estudyante pa. So, parang like encapsulate lang siya dito sa Cerebro project na ito.
0: Nako. Oh, ayan, ha? Napakaganda. Imbis na nga naman na, kumbaga, imumultiply mo siya ng sa 5, no? Kung ikaw ay teacher, manually gagawin mo yon. Nako, gano'ng kahirap yon, hindi ba? So, with Cerebro, eh, siya nang bahala, ano? At, sir, ano, bilang isa po ano sa mga Filipino AI-powered technologies na naitampok po sa GITECH AI Asia 2026, ano, ano po yung naging epekto nito ano sa inyong invention or organization?
1: Actually, no, yung participation ng Cerebro dito sa GITECH Asia is not actually our first participation naman in international conferences or exhibitions. Pero ang kakaiba ngayon, which I would say, yung mas mahalaga, no, ay yung makita ang Cerebro sa Philippine Pavilion ng DOST TAPI as one of the startups and innovation supported by the Philippine government. Na para bang pinapakita ng DOST na ito yung mga innovations na naging successful sa Pilipinas, supported ito ng government. At ngayon, ay handa na silang i-replicate yung success na yon sa ibang mga bansa. And that gives potential investors and business partners more confidence to invest or partner with Cerebro. So it gave us a big boost, no, in our credibility. Dumami yung interested organizations who would like to partner with us, not just to become our client, pero pati na rin yung may other education-related products na pwedeng ma-integrate sa Cerebro platform to further expand and scale our innovation.
0: Gaano na po, sir, karami ang gumagamit nitong Cerebro?
1: Meron na tayong 120 schools and universities throughout the Philippines that are using Cerebro. No, actually yung Cerebro parang yun yung nagiging tool ng mga schools to start introducing innovation in the campus. So Cerebro can provide the entire system in just a single platform. So ngayon, marami sa schools na partner ng Cerebro ay nasa Visayas in Mindanao.

0: General, yung mga nasa provinces. Kasi yung
1: Mm.
0: Manila, matagal nang digitize yung operations ng mga schools dito. So, mas natutulungan natin ngayon yung mga schools in the
1: Provinces.
0: provinces, like in Cebu, Bohol, even in Davao. So, all in all, mga nasa 120 schools and universities.
1: Ayun, ako, napakarami na palang gumagamit, ano? At sigurado, ano, mas dadami pa ang gagamit nito, ano? At ano naman po, sir, ang naging papel, ano, ng, or naitulong ng Department of Science and Technology, ano, particular ng Technology Application and Promotion Institute o TAPI sa pag-develop or pagpapalaganap ng Cerebro?
0: Actually, yung TAPI, ito yung nag-assist sa Cerebro with funding for commercialization. So, we were one of the grantees of the Expanded Venture Financing Program, which was designed para sa mga startups na graduate na ng other DOST-supported programs like the DOST Startup Grant Fund or former recipients ng mga grants and aid programs ng government. So, kung dati, DOST supported us for product research and development, yung TAPI, through their EVFP program, ito yung sumuporta sa Cerebro to commercialize the product, no? I-connect kami doon sa mga potential investors and potential buyers. So, it's not just financial grant na nakuha namin dito sa DOST TAPI, but also connections with organizations and exhibitions and activities within their network.
1: Ayan. At sir, ano, paano naman po kaya naiiba itong Cerebro, no, sa ibang AI-powered? Ano? Maari nyo po bang maipaliwanag, ano, yung AI component ng Cerebro at kung paano ito makakatulong, ano, sa functionality ng system?
0: Oh, actually, we have several AI components sa Cerebro. First, when it comes to lesson preparation, yung mga lessons available on Cerebro are based on the learning competencies or learning objectives provided by the Department of Education. Sila naman yung nagsasabi ano yung kailangan matutunan ng mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung determine ng appropriate teaching strategies for the different subjects and different learning competencies ay assisted by AI sa loob ng Cerebro. So kung dati, nagtataka tayo, math naman yung lesson, pero bakit song and dance number yung pinapagawang activity ng teacher ko? Now, with the AI-assisted component ng Cerebro, mas nagiging appropriate yung pagdetermine ng appropriate teaching strategies ng mga teachers. And we also have AI analytics that kung yung isang estudyante mag-take siya ng examination or quiz sa loob ng Cerebro platform, madedetermine ng system kung saang area siya nahihirapan at kung paano makapagbibigay ng appropriate learning intervention yung teacher. So katulad nung nabanggit natin kanina, hindi naman natin tinatanggal ang trabaho ng teacher. In the same way, hindi din natin tinuturuan na maging tamad ang teacher when it comes to lesson preparation or when it comes to analyzing students' performance. Pero binabawasan natin yung trabaho niya since we are automating the things that AI can do so teachers can focus on the more important tasks like providing a more personalized intervention base dun sa kung ano talaga yung pangangailangan ng bawat estudyante.
1: Ayun, ano. Napakalinaw, paulit-ulit na sinasabi ni Sir, hindi mawawalan ng trabaho ang mga teachers. Bagkos, eh, kumbaga para lang sila makapag-focus. Ano, kasi eto, natulungan na sila ng Cerebro, eh, no? Kompleto na yung, kumbaga, yung maths nila sa pagtuturo, yung kanilang mga presentations, ano? So, more on personalized na lang ang gagawin ni teacher, ano? Para mas maunawaan ng mga estudyante yung kanilang mga lessons, ano? At ganun din naman sa mga estudyante, sir, ano? Kumbaga sa mga halimbawa, eh, hindi nila masyadong naintindihan, hindi po ba? So, meron silang pagkakataon na ulitin ito sa kanilang sariling kakayahan dahil nando na sa Cerebro yung kanilang mga topics and subject matters, eh, di ba?
0: Yes, pwedeng-pwede nilang balikan anytime since meron ding mobile app yung Cerebro. They can open their learning materials anytime, anywhere, kahit na sila ay nasa bahay lang, wala sila sa loob ng school. Kung gumamit sila ng video recording, pwedeng yung mga videos na ito ay naka-upload na rin sa Cerebro platform. So, mas magiging madali para sa kanila na ma-master yung mga learning competencies ng different subjects nila.
1: So, napaka-interesting nitong Cerebro, no, sa mga nakikinig, lalo na sa mga schools, ano, sir, sa mga interesado po na makapag-avail doon itong Cerebro, no, ano po yung kanilang dapat gawin?
0: Sa mga nagnanais po na masubukan ang Cerebro sa kanilang mga schools, lalo na sa mga school owners or administrators na nakikinig na gustong mag-embrace, no, ng digitalization sa mga campus nila, then Cerebro could be exactly what you need to jumpstart your plans. Pwede niyo pong bisitahin ang aming website sa www.cerebro.ph or pwede niyo rin naman pong i-search na lang yung Cerebro sa Facebook. Makikita niyo po doon yung aming page at yung aming mga success stories ng mga school partners namin when they started implementing Cerebro. Malay niyo po, baka kayo na ang next na magiging success story ng Cerebro.
1: Sir, ito ba sa mga schools lang? Ito ba hindi maaring gamitin ng ibang, kumbaga, ibang agency? Halimbawa sa mga opisina?
0: Sa ngayon po, no, ang talagang target market ng Cerebro ay mga schools. Dahil kung titignan nyo rin po, around 70% ng mga members ng Cerebro team, kami po ay mga teachers din. So, ito pong sinosolve namin problema ay mga problema na amin experience sa loob ng paaralan. Maari po na merong mga possible use cases sa labas ng mga eskwela, sa mga opisina, pero baka po yung pangangailangan doon ay kailangan pang i-customize based doon sa specific needs ng mga opisina na ito.
1: Mm-hmm. Ayan, so nakatutok siya or nakafocus siya talaga na sa mga schools, sabi nga ni Sir, dahil sila bilang pinagdaanan nila bilang mga teachers. So alam nila kung ano yung pangangailangan talaga, no, bilang estudyante, bilang guro, ano. So dito sila nag-focus, ano. At Sir, ano po kaya ang mensahe nyo, ano? Hinga na lang namin kayo ng mensahe sa mga, lalo na sa mga kabataan, ano, na mga innovators, aspiring investors na nais din pong makabuo ng kanilang sariling imbensyon gaya nitong Cerebro.
0: Ang kadalasan pong message, no, to other innovators ay huwag silang matakot na mag-innovate. Minsan kasi nag-hesitate sila na baka hindi ako mag-succeed or baka may kapareho na ako. So, hindi na sila tumutuloy. But that doesn't matter. Kung hindi ka man mag-succeed, okay lang. Kasi it will tell you exactly how you should improve your innovation para mas maging appropriate yung innovation mo doon sa problema na gusto mong isolve. Kung may kapareho ka, okay lang din. Because the fact na nag-iisip ka pa, di ba, ng other solution to the same problem na sinosolve na ng iba, it means na hindi pa nila fully nare-resolve yung problema. Baka yung solution mo na yung hinihintay to finally solve that problem. And kung titingnan nga natin, karamihan sa mga lumaki na mga innovations ngayon, nagsimula sa mga kabataan, nagsimula sa mga universities, no, sa mga estudyante. Ang Facebook, ang Google, at yan, ang galing sa mga universities sa ibang bansa. So, don't hesitate to launch your innovations even in school. Karamihan ng mga schools ngayon, connected na rin sa DOST through their technology business incubators. And the DOST is there to support you whether sa pag-develop ng product nyo or sa mismong pag-commercialize ng technology para makarating ito sa mas maraming users.
1: At Sir, maitanong ko lang din pala, ano, pahabol lang na tanong. Ano po yung usually nga na-encounter yung challenges, ano, sa pagpapatakbo nitong Cerebro, lalo at baka marami nakikinig, eh, syempre interesado po sila, ano, baka magulat sila once na sila'y gumamit nun. Usually po ba, anong nagiging challenges dyan?
0: Ang una po talaga na nagiging challenge namin dito, karamihan kasi ng mga nasa last mile schools natin, no, hindi pa sila gaanong exposed sa paggamit ng technology. And sometimes, meron silang mga resistance to change. That yung school, gusto nila mag-innovate, pero minsan yung mga teachers, even yung mga parents, hindi pa gaanong ka-ready to introduce innovation in their institution. So, yun yung minsan na nagiging roadblocks namin. Pero nakikita natin, kahit na hindi sila masyado pang ganun ka-open, karamihan sa kanila may Facebook account. Lahat sila halos may mga smartphone na gamit. So, it's just like a matter of proper framing kung paano nila makikitang makakatulong ito sa kanila. I think connectivity is not a major issue now, no, sa mga lugar dito sa Pilipinas, no. Wala ka mang internet, meron namang data, no, merong free data yung mga network natin, mga telco natin. The materials that are available in the Cerebro platform are downloadable, so kahit wala silang internet, pwede nilang balik-balikan yung mga materials na yun sa kanilang mga phone. So that's some of the challenges that we are experiencing with schools right now. At yung nabanggit nyo nga kanina, meron iba na nag-iisip na baka pag in-implement namin yan, wala na kami ng trabaho. Mm-hmm. Pero lagi namin pinapaalala na hindi papalitan ng Cerebro ang trabaho ng teacher. Kasi kami mismo na nasa Cerebro ay mga teachers at ayaw namin mawala yung aming profesyon.
1: Ayun. So, ayan, malinaw na malinaw ang sinabi ni Dr. Justin Itugot, ano, about dito sa Cerebro. At sir, maraming salamat po ano sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa amin ano. Sigurado sir, marami ang mag-a-avail nitong Cerebro no. Sabi nga napakaganda no, kung titingnan sabi nga mababawasan. Hindi naman actually tatanggalin ano, sabi nga ni sir, hindi kayo mawawala ng trabaho bilang isang guro alam po nila yung inyong mga pinagdaanan, kaya kayo tutulungan lamang ng Cerebro na mapagaan ang inyong trabaho at makapag-focus kung saan dapat ano, para sa mga estudyante, ganun din sa mga guro. Muli po, maraming salamat Dr. Justine Itugot, ang CEO at founder po ng Cerebro Solutions. Hindi ko na sir tatanungin kung gaano ka-affordable itong Cerebro. Sila na lang po ang makipag-ugnayan sa inyo, ano? Baka syempre alam naman natin medyo mag-hesitate pa silang gumamit ano, pero sa tingin ko napakaganda po ito ano, itong Cerebro na ito para makatulong po sa ating mga eskwelahan. Muli po, maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan,
8: pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
8: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
12: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Hindi po natin palalampasin ang oras na ito nang hindi natin binabati ng happy 28th birthday si Angelo Redaha. Wala ba tayong tugtog dyan ng happy birthday?

Ayan naman, happy happy birthday kay Angelo Redaha. At eto naman po ang wise tips ni nanay. Eto, siguro makaka-relate kayo dito, ano? Nung tayo po e bata pa, normal lang ang pagiging makulit, mausisa, at minsan ay pasaway. At sa likod ng bawat kalokohan, may magulang po na walang sawang umiintindi at umaalalay sa atin, ano? Babanggitin ko po yung ilang gawi na noon talaga namang sumubok sa pasensya ng ating mga magulang. Na yung iba siguradong nararanasan na din ngayon ng mga magulang na, no? Unang-una dyan, yung pag-iiwan ng gamit kung saan-saan. Nako. Maraming bata ang hindi marunong mag-ayos ng gamit, kaya kalat ang kanilang mga laruan, gamit, at school things, lalo na't magpapasok ka na, no? Kaya walang bukang bibig ang mga bata, eh, di ba? Kundi, ma, nasaan yung ballpen ko? Ma, nasaan ang ID ko? Ang sapatos ko? Ang medyas ko? Lahat na lang. Ma. O, di ba? Mami, nay, asaan ba kasi? O, di ba? Sagot naman ni nanay, paano na pag nawala ako? O, di ba? Pagiging sobrang maingay sa bahay. Laging sigawan, takbuhan, tawanan, awayan, kahit gabi na. Diba, minsan nga sinasabi ni nanay, naku, mahiya naman kayo sa kapitbahay natin. Napakaingay ninyo. Walang katapusang habulan yan eh, no? Sigawan. Normal na araw lang yon, ha? Walang okasyon, ha? Pero grabe ang ingay, lalo na pag nag-pang-apang-abot ang ating mga chikiting. Or, hindi agad sumasagot kapag tinatawag. Lalo na kapag may hawak na mga gadgets, hindi ba? Parang selective lang yung kanilang naririnig eh. Kapag tinatawag na maglinis or kumain, parang walang naririnig. Or sasagutin ka, ma, wait lang po. Hindi kasi pwedeng i-pause yung kanilang ginagawa, yung kanilang laro, ano? Yung mga tipong ganun, ano? Talaga namang dead ma lang, eh, no? Minsan ang nakakainis pa, nun pala, may pasak na earphone ang kanilang mga tenga. Hindi napapansin ng mga nanay at tatay dyan. Nagkakanda, lumawit na ang kanilang dila ng katatawag. Hindi sila pansin. Bukod sa pagiging selective hearing nila, merong pasak yung kanilang mga tenga. Eto pa, ang madalas, pag-iiwan ng ilaw or ng gripo ng bukas. Nakakalimutang patayin, ano, yung ilaw or yung gripo pagkatapos gamitin. Nako, lalo sa amin, ano, may oras lang ang tubig. Kaya pag minsan at naabutang walang tubig, pag alis, nako, baka pagbalik, bumabaha na. Merong times na ganon. So talagang ang magulang ang magdo-double check, ano. Mabuti ng mabuti kung magulang ang huling aalis ng bahay. Pagsira or pagkasira. Hindi naman sinasadya, ano, ng gamit dahil sa paglalaro. Masyadong creative sa laro, kaya nasisira ang ilang bagay. Halimbawa, yung remote control na lamang, ano, dahil minsan ginagawa na rin nila itong laruan. O, diba? Nakakasama yan sa kanilang laruan. Alam naman natin ang mga bata, sobrang creative.

So, ayan. Isa pa dyan, pagiging mapili sa pagkain. Ayaw kumain ng gulay at bagong luto na ulam lang ang laging gusto. Karne?

At pagkakalat ng laruan. At hindi nagliligpit.

0: At pagkukulay or pagguhit sa padera, no? Nako, eh alam naman natin ng mga bata, no? Feeling nila eh malaking blackboard ang ating mga padera, no, sa bahay. Kaya nako, talaga namang kailangan mong sundan para mabura yung kanilang mga drawings, yung kanilang guhit, parang naliliitan sa kanilang mga pad paper, eh, no? Ikaw ba, ginawa mo rin yan nung ikay bata pa? Napalo ka ba? Nakurot ka ba ng iyong nanay? Nandiyan din yung pagpapagabi sa labas o sa paglalaro, ano? Ayaw umuwi kahit gabi na. Ay, hindi na masyado ngayon yan, eh, no? Hindi katulad nung araw na talaga namang sinusundo ng palo ang mga bata, eh, kasi gabi na, nasa kalye pa. Eh, ngayon naman, usually yung mga bata nasa loob lang ng bahay, yun lang, naka-gadgets, ano? At pagtatanong ng paulit-ulit na bakit, walang katapusan, eh, no? Pag sinagot mo na, eh bakit nga? Sinagot mo na naman ulit, kasunod na naman, bakit nga? Walang katapusan, eh, no? Na nakakapagod sagutin. Pero ginawa natin, ano? Minsan nung tayo mga bata rin. Nay, bakit ba? Diba? Bakit ba, ano bang madalas? Diba yung walang katapusang pagtatalo? Ano ang nauna, nay? Itlog or manok? Oh, diba? Pag sinagot mo itlog, eh bakit? Eh diba, initlog nga lang siya ng manok? Oh, diba? Pag sumagot si nanay, eh bakit nga? Oh, diba? Kung titingnan po natin yung mga yan, ano, yung mga nabanggit natin, eh nakakainis man noon, ano, sa ating mga magulang. Ngayon nakakamiss din, ano, kasi bilang bahagi na lang ito, ano, ng ating masasayang childhood memories, ika nga. At ngayon sa ibang mga magulang na diyan, eh nararanasan na nila ito sa kanilang mga anak. So kaya laging sinasabi ng magulang, nako, papunta ka pa lang, eh pabalik na ako. Dahil nga naranasan na nila yon. So alam na rin nila kung paano nila solusyonan, ano, yung mga ganyang instances, ano. Samantala,
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Feel at home! kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
4: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Babatiin lang natin ano, ang ating mga listeners. Siyempre sa pangunguna yan ang aking ating nenet at kuyang Andy. Na nanonood daw sa Gabby's Diner. Ganon din kay Andre. Hello, Mama. Mama talaga? Lagot ka kay Matthew. Ganon din kay Cathy Pilyarina. Hello, watching from QC. Etong si Andre, dancer ito eh. Dancer ng Gabby's Diner. Napamangkin ng lumipas ng Miss Santa Lucia, si Fernan. Nako, good luck ha. Meron pala kayong 50 na nagpa-reserve para bukas. Congrats, nako. Siyempre, ngayon din, congrats ano, sa inyong mga customers. Kina Chef Fernan, kay Chef Rica, kay May, kay Riza. Sino pa ba? Siyempre, ang owner, si Gabby, na anak ni na Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Ayan, sa mga nais, ano, dyan yan sa San Jose, San Miguel, Bulacan. Masarap na, mura pa, Anli Buffet. Samantala, malaki na nga po ano, ang pinagbago ng mundo mula noong dekada 90. Dahil sa pag-usbunga ng teknolohiya, social media at pagbabago sa pananaw sa pagpapalaki ng mga anak. May mga parenting rules ano, na nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Habang mayroon din naman ano, na mga paraan na hindi nagaanong angkop sa kasalukuyang panahon. So ito yung mga epektibo pa rin magpahangga ngayon. Turuan yung anak ng paggalang. Ayan, di naman nawawala talaga yan eh. Diba, napakahalaga niyan. Pagiging magalang sa mga matatanda at sa ating kapwa. Ano? Hindi lang mga matatanda, kundi sa ating kapwa mismo. Kung bata tayo, kapwa bata. Sa lahat ng ating nakakasalamuha, ano? Yung mga paggamit ng po at opo, nako eh, hindi dapat yan tinatanggal, ano? Sa pakikipag-usap bilang paggalang. Pagtatakda ng limitasyon ano sa at pagdidisiplina. Natututo kasi ang bata ng responsibilidad ano kapag may malinaw na alituntunin. Halimbawa, sa pag-aaral, panonood ng TV, paglalaro ng gadgets ano, dapat may oras para diyan. So para alam ano ng mga bata kung anong oras dapat manood ng TV, maglaro at mag-aral. Dapat may disiplina. Turuan ng gawaing bahay. Sabi nga natin, 'di ba, ang gawaing bahay, nakikita natin ganyan. Huwag niyong isiping parusa 'yan, ano, mga bata, ano? Yan eh pagdating ng araw, eh malaking tulong po para sa atin 'yan. Pagiging responsable at pagiging masipag, ano? Kumain bilang pamilya, 'yan. Marami pa rin sa atin eh talaga namang pinipilit hanggang maaari ano yung sabay-sabay na pagkain. Kahit halimbawa sa hapunan lamang or sa breakfast ano, eh tayo'y magkakasabay bilang isang pamilya. Kasi dito nabubuo ang bonding eh, 'di ba? Nagkukwentuhan, ano nangyari sa eskwelahan, ano nangyari sa opisina, anong nangyari sa bahay. At bigyang halaga ang edukasyon. Ayan, napakahalaga niyan. Nananatiling susi yan sa magandang kinabukasan. Ano? Pagtitipid. Paglalaan ng oras sa mga anak. Yan eh, magpahangga ngayon ginagawa. Ito naman yung mga hindi na, no? Hindi na gaanong umeepekto ngayon. Yung mga tipong dahil ako ang magulang, ako dapat ang masusunod. Nako, Napaka-authoritarian yan. Physical na parusa bilang disiplina. Nako, eto, diba, yung pamamalo, pangungurot, hindi na yan. Nako, itatawag ka niyan sa bantay bata. Hindi pinakikinggan ang opinion ng bata. Nako, ang mga bata, napakaraming opinion yan, ano? Hindi sila nauubusan ng pangangatwiran. Bawal umiyak. Nako, hindi rin na mahalaga ngayon. Napakahalaga ngayon ang emosyon, ano? Sabi nga, ang ating mental health ay talaga namang yan ang binibigyang focus sa kasalukuyang panahon, ano? Paghahambing sa ibang bata, ayan, hindi na yan, ano? Kasi may kanya-kanya, alam na ng mga bata ang kani-kanilang mga talento. Hindi na dapat pang ihambing sa iba. Sobrang higpit na walang kalayaan. Nako, ang mga bata ngayon, sobra naman ang kalayaan, ano? Hindi mo kaya. Kumbaga, FYI lang, ma. Punta ako sa ganito, hindi nagpapaalam. Sinasabihan ka lang kung nasaan siya. Yung mga tipong, ang bata dapat tahimik lang. Nako, hindi. Sabi nga sa inyo, napakaraming opinion yan. Hindi nyo mapipigilan yan. Hindi pag-uusap tungkol sa mental health. Di ba nabanggit nga natin, napakahalaga po ano, ngayon ang emosyonal at mental na kalusugan ng bawat isa sa pamilya. Walang gabay sa teknolohiya. Ayan ako, hindi na maiiwasan ang gadget. Sabi nga, lalo na kanginay, di ba? Hindi naman dapat katakutan ang teknolohiya. Bagkus dapat ito i-adapt mo na, no? Dapat makasabay ka na ngayon. Kaya sa tulong yan ng ating mga anak, ano, diba? Isa sila sa mga nagtuturo sa atin pagdating sa technology. Sabi nga, hindi yan napapalitan, ano, ang gawain ng tao. Bagkos, napapadali lang niya. Tinutulungan lang niya para mapadali. At pagtingin ang mataas na marka lang ang sukatan ng tagumpay. Nako, hindi na ngayon yan. Basta-basta sa grades na lang nakatutok. Ang dami na po ngayon, ano? Yung kanilang mga curricular activities, yung kanilang mga talent, halo-halo na ngayon, ano? Hindi na basta grades na lang. Pero syempre, maganda pa rin naman, ano? Kung mataas, maayos ang iyong grades. Pero medyo natatanggap na ngayon, ano? Wala ka nang magagawa. Tatandaan po, hindi po lahat ng lumang paraan ay dapat kalimutan. At hindi rin lahat ng bagong pamamaraan ay perpekto, no? Ang pinakamabisang parenting pa rin ay ang pagsasama ng mahalagang aral noon at ng makabagong kaalaman ngayon para mapalaki, ano, ang mga anak na responsable. May respeto at handang harapin, ano, ang mga hamon ng makabagong panahon.

0: At tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat, ano, sa lahat ng sumubaybay sa ating panauhin kay Dr. Justine Itogot dyan sa DOST, ano, maraming maraming salamat. Dyan sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona Camille sa Marulas Transmitter, sa ating FM, kina Emil, kay Bright, kay Norven, Ivan, Gian, Avi May. Ganun din sa ating executive producer, si Hazel Joy Morada Esguera. At syempre, happy birthday kay Angelo Redaha. Parang wala yata si Sean Kyle, tsaka si Romel Livid. Parang ex kayo today. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ding oras sa programang Home Econ Nanay dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radio Magazine.
3: Radio Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
3: Collab.
4: FM 2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Pilipinas. Ang oras po natin ay alas 4:12 po ng hapon.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Samampanin ko kayo ng mundo naroon. Araw po ngayon ng Martes, ikalawa po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Uli, sumasa niyo po ang palatuntunan ng Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balitang dapat niyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan.

May panukala po ngayon na sabi nga bago at mas pinag-iba yung security system para sa border ho ng bansa. Ang sabi ho, daragdagan ho ang babayaran ng mga paserong papasok at aalis ng bansa. Marami hong lumikha po ito ng kasamot-saring mga reaksyon mga kababayan. Sapagkat sabi nga nila hindi pa nga raw ho nakababawi ang mga Pilipino sa dagdag gastos dahil nga mahal ang presyo ng mga produkto petrolyo na nagresulta ho sa pagmahal ng ilang mga pangunahing bilihin. Siyempre, yung singil sa kuryente ho, no, nandiyan na rin yan eh. Pati pa naman yung pag-alis ngayon, mukhang daragdagan papasakit ng mga kababayan. Ano? Pero ito ho ang lilinawin mamaya ng Bureau of Immigration. Paano ho ba magiging sistema rito? At kung magkano ba yung itataas? Panukala pa lang naman ho ito, hindi pa naman na ipatutupad eh. Pero at least maganda ho matalakay ho ito para alamin ang pulso ng ating mga kababayan paano magiging pagtanggap po nila rito. Ay, kayo po, mga ginigiliw naming tagapakinig, paano pa magiging pagtanggap niyo rito? Kasi ho, sabi nga, kinakailangan ho, meron nung kinakailangan ng karagdagang pondo kapag meron ho mga serbisyo na nais ipatupad, lalo gagamit po ng mga makabagong kagamitan eh. Pero mamaya ho, maganda, marinig natin ang paliwanag direktamente ho mula sa ating mga kakosa. Yan ang word of the day ngayon, mga kakosa. Yung isang dating senador at yung kasalukuyang senador, magkakosa na ngayon. Yan, no, sa BJMP facility, dyan no, sa Payatas. Yung isa, mukhang meron pa hong pending request para ho sa hospital arrest. Ayan, tanong. Kailan kaya sasama ang iba?

0: Saya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Mark in, mark out.
2: Eto na nga. Sabi. Ha? Talagang sabi nga eh, patience is a virtue. Ang daming naniningil noon. 'Di ba? Ang daming naniningil ng isang taon. Sino-sino yung mga maaresto? Wala pa kami malaking mga isda, mga nakikita. Eto na nga ho, mga kababayan, eto na nga yun. Diba? Nasa tamang timing lang yan. Pagkat ang proseso ng korte, hindi naman pwedeng madaliin. Kaya syempre, gagawin mong madalian ng isang bagay. Hindi pwede ang pawang labas niyan. Dapat, kapag maghahain mo ng kaso, matibay ang ebidensya. At sabi nga, airtight ang kaso. Para ang diretso sa kalaboso. Ah, diba? Kaya, eto ho ha, patuloy pa rin natin binabantayan. Wala muling session ha. Tignan mo naman talaga. Kapag ka ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Alam na ko anong galawan ng kalaban. Oo. Kapag ikaw eh, kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Di ba? Hindi ba, Senate President Alan Peter Cayetano? Di ba? Alam mo kung paano ka kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Kaya... Yung pagbabantay ho natin yan sa Senado. Eh ngayon, iniipit na mayorya ang sesyon hanggang, ano to ha? Tuloy-tuloy na ba lang hanggang sinidye? Oy, baka nakakalimutan ninyo. Meron kayong mga naapektuhan dyan sa ginagawa ninyong Senate Flix, ha? Oo, may limang general na nabinbin ng promotion dahil sa kadramahan ng mga senador. Oo. Eh, bakit? Alam nyo, ang sabi nga, ang tunay na statesman, profesional. Hindi profesional na kawatan. Diba? Eh, paano ba naman ang mangyayari sa buhay natin yan kung ganyan ang kadrama ang senado natin? Diba? Eh, kung ganyan ang ganyan, mga kababayan, malapit na ang 2028. Nakita nyo na kung paano magtrabaho ang mga mambabatas natin. Sana naman magising na kayo kung sino ang iluluklok natin. Sana naman yung talagang mga nagmamahal sa bayan, hindi yung mga nagpapanggap at mga pili lamang ang pinaglalaban. Eh, sigaw ng katarungan. Sigaw na sigaw na pinaglalaban ng soberanya ng bansa. Pero sa usapin ng China, ng panggugulo at panggigipit sa ating mga mangingisda, naku po, nakabibingi ang katahimikan. Sadyang pinagtatawanan ho tayo ng bansa dahil ang Senado natin, yung nagpapakilalang mayorya, pawa ho mga payaso.
1: Mark in, mark out.
2: Kaya samahan niyo po ako, ang inyong fact-checker, J. Mark Degala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dito pa rin sa inyong malaganap na palatuntunan.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Degala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Atin po muna sinipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito. Martes, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan po ang pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Nabotas. Suporta sa edukasyon, full blast ayon sa punong ehekutibo. Diktas at maayos sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8, pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Vietnam Philippines Business Forum lalong nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat pangkasunduan na selyuhan ni Pangulong Marcos at Vietnam President Tho Lam. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw na ito, inflation rate po sa din bumaba naman sa Hunyo ayon sa isa.

0: skandal, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Sesyon sa Senado muling napurnada matapos ang abisuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senate Secretary Jose Luis Montales. At kumakalat na balita inggil sa umuni pagkaunsyami ng barangay at SK election sa Nobyembre. Fake news ayon sa Commission on Elections.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Sa ipapansinip sa mga balita sa oras na alas 4.23 ng hapon. Muling inikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbayan Elementary School sa lungsod na Nabotas kung saan sinisimulan po ang paghahanda ng mga paaralan sa pagbubukas nito sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang sa naturang paaralan ay ang CCTV area, library hub, habang ininspeksyon din ng Pangulo ang Tara Basa Program. Nakita rin ang Pangulo ang isang bahagi po ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos sa school building na naitayo noon pang 1975 at unang proyekto ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Hirit ng prinsipal ng pamahalaan o ng paaralan, sana'y matulungan silang maisaayos ang gusaling positibo namang tinugon ng Pangulo. Pagtitiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang magiging suporta sa sektor ng edukasyon. Kasunod doon niya, inatasan no, ng Pangulo si Education Secretary Sani Angara at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin maayos at magiging mapayapa ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8.
1: Mark in, mark out. Mark in, mark out.
0: Alas 4.25 ng hapon. Aleluya! Aleluya! Aleluya! Epektibo po ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay ho ito sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa isang pulong balitaan, sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, 9.26 cents ang magiging tapya sa kada litro po ng diesel. 4.76 cents naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang tumataging ting. 10.86 cents ang ibinaba sa kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3.41 cents sa kada kilo nito. Alas 4.26 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Nakatanggap po ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, sumasalamin lamang sa nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa na rin sa Metro Manila. Ayon sa DBWH, tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa pagpasok po ng tag-ulan. Bagamat hindi anya maipangako ng pamahalaan na hindi talaga babaha, makaasa naman ang publiko na agad na bababa ang tubig ulan. Inalimbawa ng opisyal ang sitwasyon naman sa G. Anoreta Avenue, sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na mabilis na bumaba ang tubig ulan.
1: Mark in, mark out.
0: alas 4.

0: 4:27 ang oras sa buong kapulauan Pilipinas. Naibalik na sa Campo Crame si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos po itong humarap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant dahil sa kasong plunder na isinampa laban sa kanya dahil sa manumalyang flood control scandal. Eksaktong ala 1:23 ng hapon nang mailabaso si Bonoan sa PNP General Hospital sa Campo Crame, sakay po ng ambulansya para dalhin sa Sandigan Bayan. Matapos ang bumuti ang kondisyon ng dating kalihim dahil sa pagtaas ang blood pressure nito, makaraang ilabaso ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest laban sa kanya kahapon. Bantay sarado si Bunawa ng mga pulis patungo sa Sandigan Bayan para sa pagbabalik ng mandamiento de arresto at ang commitment order. Kasama po ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Una nang sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas, Quezon City, ikukulong si Bunawan. Pero naghahain po ng petisyon ang kampo ni Bunawan na muling isailalim sa hospital arrest ang dating karihim dahil lo sa kondisyong pangkalusugan nito.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:29:30.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera. Nakasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven with the feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
10: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
1: AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3. 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news!
17: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
17: Fake news.
16: Disinformation.
17: Disinformation.
16: Mark out mo na yan.
18: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
18: Report.
0: Alas 4.34 ng hapon ng oras sa Bunga Pulang Pilipinas, mga kababayan. Tanggapin na tayo ng mga pag-ulat, pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kahapon. Hindi raw rason o dahilan upang magsagawa ng sesyon o upang hindi raw magsagawa ng sesyon ng Senado. Sabihin, yung dahil sa inaresto si Senador Jinggoy, walang dahilan para hindi magsesyon. Dapat magsesyon pa rin. Ayon nung yan sa Malacanang. Detalye niya ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
19: Sang-ayon ng Malacanang sa sinabi ng ilang senador na hindi dahilan ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kahapon upang hindi magsagawa ng sesyon ng Senado at talikuran ng kanilang mandato sa taong bayan. Kung matatandaan kasi, sinabi ng Senate Minority na tila boycott of duty ang kawalan ng sesyon kahapon, lalo't hindi anilang makatarungang rason ang pag-aresto kay Jinggoy upang hindi magdaos ng sesyon ng kanilang hanay. Ayon kay Castro, kung magpapatuloy ang mga ganitong pangyayari sa Senado, mahihirapan talaga na maisabatas ang priority bills ng administrasyon. Sabi ni Castro, hindi maikakailan na apektado rin kasi ang taong bayan maging ang ekonomiya sa mga nangyayaring ingay at gulo sa Senado.
20: Tingin ko ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
18: Report.
0: Liderato po ng Kamara umaasa na magiging maayos na ang sigalot sa Senado para maipasa mga kinakailangang panukalang batas at nasimula na rin po ang impeachment process. In short, ayon sa mga sa leader ng Kamara para sa Senado, magtrabaho kayo. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
17: Masa si House Deputy Speaker Paulo Ortega V na magkakaroon ng pagkakaunawaan ang Senate Majority at Minority bago ang Sinidie Adjournment. Sa isang panayam, sinabi ni Ortega na nalulungkot siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado kung saan walang sesyon. Isang hindi magandang sinyales para sa mandato ng mambabatas. Anya, maraming dapat tapusin mula sa mga panukalang batas hanggang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, naghihintay ang taong bayan sa mga aksyon ng Senado, kaya panahon na para magkaayos at maisipinal ang kalendaryo ng kapulungan. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
21: Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CND para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga like priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun na pong pre-trial at arraignment ni Senador Jinggo Estrada, dating DPWA Secretary Manuel Bunuan, ipinagpaliban. Detalye mula ka naman kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
24: Marka, ipinagpaliban ng Sandigang Bayan, Second Division, ang pre-trial at arraignment sa kasong draft na kinakaharap ni Senador Jinggo Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bunuan. Nagpasyang korte na resolbahin muna yung mga nakabimbing motion na magkabilang panig bago ituloy ang pagdinig ng kaso. Una na nagkahain si Estrada ng omnibus motion na humiling na ibasura ang kaso at magsagawa ng paribagong investigasyon. Samantalang nagkahain naman si Bunuan ng motion na nakapatay naman sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Si Estrada ay inakusahang tumanggap na mahigit 573 milyong pisong kickback kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Samantala itong si Bunuan naman ay idinawid sa kaso dahil umano sa pag-aproba at pagpapalabas ng pondo kapalit ng tinatawag na commitment fees. Muling itinakda ng Sandigang Bayan ang pagdinig sa kaso sa Webes ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, Senador Jinggo Estrada, pwede pa rin daw tumakbo sa 2028 national elections hanggat walang pinal na hatol sa kanyang mga kaso. Ayon po yan sa COMELEC. Detalye ng balita, tinutukan naman ni DK Sarate. DK!
25: Nilinaw ng Commission on Election o COMELEC na hanggat wala pang pinal na conviction o final na hatol ang katastasang hukuman o ano mga restraining order laban sa isang individual, ay pwede pa rin itong tumakbo sa halalan o sa kahit anong posisyon. Tugon ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa gitna ng kinakaharap na kaso ngayon ni Senador Jinggo Estrada at sa posibilidad na muli itong tumbo sa 2028 national election. Sa isang ambush interview, sinabi ni Garcia na sakali mang magpa siya ang isang individual na tumakbo alinmang posisyon kahit meron pa itong kaso na at na-convict sa mababang korte, ay makakasama pa rin ang kanyang pangalan sa listahan ng COMELEC bilang kandidato. Paliwanag ni Garcia, ito ay dahil umuusad pa rin ang proseso sapagkat pwede pa itong maghain ng motion for reconsideration o umapila. Tinukoy ni Garcia ang Jesus versus COMELEC kung saan nagpa siya ang Korte Suprema na hanggat ang isang tao ay hindi pa convicted by final judgment sa isang kasong sangkot, ang moral turpitude o isang krimen na may kaparusang higit sa isang taon ay pwede pa rin kumandidato. Paliwanag ni Garcia, may provision kasi sa saligang batas na lahat ng ipinapalagay na inosente hanggat hindi pa napapatunayan with the finality. Kaya kung sa mababang korte lamang makukonvict, hindi pa rin ito dahilan para hindi makatakbo sa eleksyon ang isang tao. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Sa ating pong viral na trending pa, eto, marami nang nakakakita nito, no? Familiar na ako sa kayo siguro dito, mga kababayan. Pero para doon sa mga hindi pa, eto ha, makinig kayo. Eto ka na nga. Kumanta na. May pisang prutas. Eh, prutas o ha, kalaan yung prutas nagsasalita. Ha? Oh, tahasang nagre-reklamo sa ipinangalan sa kanya. Ah, oh. Itong Citrus sinensis na ang scientific name ay orange sa Filipino, eh ang tawag ko dito ay yung iba pongkan yung tawag eh, di ba? May tawag pongkan. Iba namang klase yun. Yung iba, orange. Oring. Di ba? Si Oring. Pero, ang kulay ho kasi nito ay kahil. Ha? Di ba? Hindi ito yung kanta na gusto kong magsumbong sa'yo. Di ba? Iba yun, iba yun. Kahil na langit yun. Oo. Mula sa balat, kahit balibalik na rin, orange pa rin ho eh. Ang scientific name nga, Citrus sinensis. Oo, di ba? Eh, kung binigyan ka nga ang pangalan, di naman daw pinag-isipan. Eh, bakit naman nagmamadali yan? Gusto nyo pakinggan? Ito yung viral. Pakinggan nun natin at panoorin.
3: Mamari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
5: Eh, kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
3: Bakit naman?
5: O, diba, ikaw ang pangalan mo ay Mango.
3: At tapos?
5: O, Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman.
3: Ay, oo.
5: Oh. Diba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala na bang ibang pangalan? Nakapalaw ka naman.
3: May point ka doon.
5: Dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan.
3: O, ano ba saan ka nagamit mong pangalan?
5: Ay, ang gusto ko saan ang pangalan ay Charmaine.
3: Ay, ang ganda, no. O, sayo.
5: Ay, ano ko ba dyan?
3: Ipanotaryo natin niya.
5: Sana naman ay baguhin mo.
3: Oo, Charmaine.
0: Ayan na nga. Trending ko kasi ngayon sa social media ang sikat na gawa ni Bait, isang content creator. Isa kasi siya sa mga sikat na isa sa mga sikat niyang tampok ay ang pagkukwentuhan po ng mga prutas. Eh, mangga, yung orange, ha? Eh bakit daw yung mango ay dilaw pero samantalang siya orange? Ang kulay niya ay orange, ang pangalan niya pa ay orange. Para naman daw hindi pinag-isipan. Nasaan daw ang ustisya? Kaya naman na kinagiliwan po ito ng mga netizen. At bilang pagsuporta kay Orange, sige na. Ikaw na si Charmaine. Oo. Eh, kilala naman no ang kanyang preferred name sa mga palengke, restaurant at ilang mga supermarket. Kaya pag-o-order kayo ng orange juice, meron ba kayong Charmaine juice? Oh? Meron ba kayong mango juice? Oh, ano yung pangalan ni Mango? Ah, di ba? Meron pa yan eh. Yung iba, sino pa ba yung iba? May tatlong pangalan yan eh. Oo, kundi ako nagkakamali. Si Fly, yun langaw. Ang gusto niya maging pangalan ay Vanessa. Saka na ba nakakita ng... Yung abokado naman, ang gusto niya, ang pangalan ay si Melanie. Oo. Lagot kayo kay Lani. Sige. Nabasa ni Lani to, ni Melanie Baldos Reyes. Yari kayo dito. Pero ang tanong lamang niya yun. Pwede ba yun? Sabi nga, pwede, pero depende. Oo. Batay ko kasi sa batas, sa ilalim po ng Article 376 ng Civil Code of the Philippines, walang sino man ang maaaring makapagpabago sa kanyang pangalan o apelido nang walang otorisasyon mula po sa korte. Maliban kung ito po'y maliliit na pagkakamali o minor errors lamang po. At kung first name ay, kung yung sa first name, medyo merong minor error, halimbawa yung double letter nagiging single letter, yung dapat single letter magiging double letter, mga ganon, pwede naman daw ho sa ilalim ng Republic Act 9048. Pero sa kaso po nitong si Charmaine, basta po pag nag-order na lang kayo, pwede po ba maka-order ng Charmaine juice? Yan ang ating viral na trending pa.
23: Mark in, mark out.
0: Ito ho, may naging paglilinaw nga ang Bureau of Immigration. Ito po yung nasabi ko po kanina sa inyo, na hindi pa raw pinalat, hindi pa nalalagdaan yung panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, Nananatiling panukala pa lamang ang proyekto at sa kasalukuyan ay ito'y sumasailalim sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholder. Ginawa po ni Viado ang paglilinaw matapos lumabas sa mga ulat tumanoy na maniningil daw po ang BI na karagdagang bayarin sa mga biyahero. Sinabi po ng immigration na ang panukalang user fee na 4 na dolyar o umigit kumulang 247 pesos ay hindi pa aprobado at patuloy pang nire-repaso. Tugnayin niyan, eh, makakausap po natin at tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa Binibining Dana Sandoval. Miss Dana, magandang hapon po.
2: Hello, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa Tumatang Pilip sa inyong programa.
0: Salamat po sa inyong oras, ma'am. At napatawag po kami sapagkat yung ating mga kababayan ay parang na-trigger yata dahil nakarinig na parang, teka muna, may babayaran na naman. Pakilinaw nyo nga, ano bang ibig sabihin dito sa itong panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project?
2: Yes, nais po naming linawin na ito ay panukala pa. So it has not yet been signed, it has not yet been finalized by the agency. Wala pa po tayong pinipirmahan na agreement between with the proponent. Bali ito po kasi isang proyekto na nanggaling sa isang unsolicited proposal from a private company na sinumiti po nila sa PPP. So, Public-Private Partnership Center of the Philippines. So, dahil sila po ay may unsolicited proposal na nire-recommended po nila that they can supply the technologies of the BI front until the back end. Ito po ay pinadala sa Bureau of Immigration upang i-review kung may veracity, yung for the veracity of the proposal, at kung tignan kung meron pang ibang mga posibleng proponents nitong recommendation nilang ito. Mm-hmm. But so far, ito po ay hindi pa final. Mm-hmm. Pero, ito po yung gusto natin i-highlight sa ngayon.
0: Opo, pero ano bang layunin itong programa na ito sakasakali mag-materialize ito?
2: Yes, it's a public-private partnership po. Bale, ito po ay under the build, chain, maintain, transfer modality. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, sila ang mag-provide ng technology, sila ang mag-train sa mga tauhan natin, they will do the maintenance ng mga gamit for during the proposed term. At later on, after nung term na yon, itatransfer po nila yung gamit sa gobyerno. Mm-hmm. Ang sinasabi po dito sa kanilang proposal, they will procure all the necessary technologies po as well as lahat ng mga related aspects doon at ipapagamit po at ibibigay sa Bureau of Immigration and they will refresh it po every 4 years. Mm-hmm. Ngayon, lahat po na yung mangyayari po is meron pong user pay, user benefit principle dito. Mm-hmm. Dahil yung mga gagamit lamang po nitong serbisyong ito ang magbabayad. Ang dahil PPP po ito, parang konsepto niya parang tollway, yung mga NLEX, SLEX, yung mga gumagamit lamang po nung highways na yon, yun lamang yung magbabayad. So yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng mga paliparan ng international travel will not be burdened with paying their taxes or makolektahan ng taxes para dito po sa proyektong ito. At kaya rin po ito actually kinukonsidera ng ating ahensya kasi zero burden sa ating gobyerno. So walang ilalabas na pondo ang ating gobyerno para dito. But yun nga po, gusto nating i-stress that this is not yet final and hindi pa pirmado ang mga kontrata.
0: So kumbaga, ang tama po ba ang pagkakaintindi ko rito? Itong sistema na ito ay magiging ano na, kumbaga wala nang wala, ito po ba pagka ito yung sa pagpasok, dadaan ka sa immigration, i-scan na lang yung mga dokumento mo, ganun po ba yun? Wala nang magche-check na immigration officer doon?
2: Hindi lang. Paano
0: magiging sistema nito, ma'am?
2: Apart from the frontline technologies kagaya po ng mga electronic gates natin, merong iris and facial scanning, biometric collection and scanning po. Meron din pong analysis part yung data po na kinukuha ng mga machine na iyon at pwede pong gamitin upang para sa targeted processing. Halimbawa po, meron tayong specific demographics na binabantayan sa atin pong monitoring sa borders, kaya po yan ng AI, ng technologies na yun. So that's the concept of the entire project up until the collection and yung pagtatago po ng data. We would be able to have technologies for that. And ang kagandahan po, ano, kasi yun ang mahirap sa technology. Pag kumuha ka ngayon, next year, panis na eh.
0: Yes.
2: Ano na, luma na next year. Mabilis parang magbago. Cellphone lang natin yan. Oh. iPhone 1 to 17 correct na.
0: Mm-hmm.
2: But this one, every 4 years, there's a refresh of the technologies that will be provided by the proponent. Kaya ito rin eh, siguro maganda rin tingnan at i-check kung ano yung ba, kung gaano ba kalaki yung magiging makukuha ng ating national government in terms of mga ganito pong technologies.
0: At the same time, madali na rin matutukoy kung ang daladalang dokumento ng isang pasahero ay peke o genuine, di ho ba?
2: Ngayon po, in reality, manual po tayo ngayon. So, if we check the documents, manual.
0: Yes.
2: If we check the ano to, the biometric records, manual, hiwa-hiwala yung ating systems. And yun nga, nakita natin na centralized karamihan ng ating mga technologies are in NAIA as well as the big international airports. With this proposal, lahat po ng international airports, so that's 11 functioning international airports,
0: yes,
2: one international seaport, pati po mga mobile stations for our border crossing stations, ipoprovide po ng technologies din ang proponent na ito. Kaya talagang, ano po, inaaral po natin mabuti if we can push through with this project.
0: Pero nawa, digid naman din sa kaalaman ninyo yung naging reaksyon ng ating mga kababayan. So, therefore, merong nga pangangailangan para sa immigration na pag-ibayuhin pa yung information dissemination no dito.
2: Totoo po yan. Any charge, of course, kinakailangan po ng inputs ng mga stakeholders and ng general public at naintindihan po natin ang concerns dahil karagdagan, of course, karagdagan yan na dinabayaran. Pero yun po ang gusto natin, mabalanse yung pag-improve ng serbisyo ng ating gobyerno as well as yung kagustuhan din ng general public.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, dahil sa kabilangan nitong magandang layunin nitong programa na ito, marami na sa social media, alam nyo naman, biglang mga nagiging instant analyst, mga instant commentarista, di ba? Eh, nasa inyo po pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan para at least, sabi nyo nga, kung hindi naman gagamit ang airport, eh walang dapat ikabahalat, walang dapat sabi nga pag-alala dito. Gayunpaman, sabi nyo nga patuloy ang pagrepaso dito sa programa na ito. Nasa inyong pagkakataon, ma'am, kausapin yung ating mga kababayan.
2: Yes, salamat po, no. Salamat po sa pagkakataon na linawin that this is not yet the end or hindi pa po tayo magkakasingilan ng ganito pong sinasabi ng mga user fee because this is still ongoing yung proseso po natin ng pag-check ng veracity, ng pagkakumpleto nitong proposal na ito. May mga susunod pa po na clarificatory meetings on this bago tayo makapag-desisyon dito po sa proposal po na ito. And ang gusto po natin is masigurado na full benefits po ang ating general public na yung mga kababayan po natin ang magbe-benefisyo sa kahit anong project na papasukin po ng ating gobyerno. Kaya makakaasa po kayo na ito po ay talagang pag-aaralang mabuti, kukunin ang opinion at saloobin ng mga key stakeholders bago po tayo magdesisyon dito po sa proyekto ito.
0: Ayan. At dahil dyan, Ma'am Dana, dapat makinig sila sa programa ninyo sa Radyo Magazine tuwing Lunes, yeah, di ba?
2: Oh. Yes, yes. We have, i-plug ko na, sir.
0: Please!
2: Meron po tayong programa tuwing Lunes, 1 to 2 p.m., bagong immigration, usapang biyahe at servisyo. Sa Radio Magazine po, pwede niyo po siya hinggan. Visit niyo po sa Facebook page ng Radio Magazine para mapanood po ninyo at mapakinggan po ang mga updates about that.
0: Ayan. Ma'am Dana, kami nagpapasalamat sa inyong palagi ang pagsuporta sa Radio Pilipinas, Radio Publico. At syempre, 1 to 2 p.m., every Monday, ang programa po ng Bureau of Immigration. Dapat pakinggan na ating mga kababayan. Salamat, ma'am. Magandang hapon po.
2: Salamat. Salamat po at magandang hapon.
0: Miss Dana Sandoval, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
23: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Four.
0: Dahil nga ho, dun sa walang... sabi nga eh, walang sesyon. Doon sa nagtago na naman tong majority na to eh, majority pa ba to? Lagasan ng dalawa. 13. Bawasan ng dalawa, naging 11 na. O di ano na ngayon? Ang tawag dito, it's a tie. SB 11, yung minority 11, tapos itong majority daw. Pero 11 na lang sila eh. O ano na to? Toscoy na to. Takot mapalitan eh. Ha? Takot mapalitan eh, di ba? O dahil sa kawalan nga ho ng presensya, no, nagpapakilalang majority na 11 na nga rin ang bilang, may panawagan no itong minority block na kay Senator Alan Peter Cayetano. Oo. Na magbitiw na lamang sa pwesto. Puro kadramahan kasi ang alam. Alamin natin ang balita mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
1: Yes, G. Mark, wala nga muling sesyon ngayong hapon yung Senado dahil nga muli sa ikalawang pagkakataon, simula kahapon, ay walang miyembro ng senador na miyembro ng majority block na umaten dito sa session o nagpakita dito sa session hall, maging si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil dyan, ay samantalang yung SB 11, yung tinatawag nating solid block 11 o yung minority block, ay kompleto silang 11 dito sa Senate session kanina. At dahil nga dun sa hindi pagsipot ng majority block, ay wala sila uling naging session.
0: Majority pa ba yun? 11 na lang sila?
1: Again,
0: majority pa bang may tuturing yun? 11 na lang sila eh. Nakulong na yung isa, nagtatago yung isa. O di 11 na lang
1: sila. Technically kasi, senador pa rin naman sila na natin eh. So, 13 bilang pa rin sila. 13 pa rin sila.
0: Bilang.
1: Ay, baka, no? Okay. Yan. Tapos, labas ng joint statement itong SB 11 at ang pinakapanawagan nila ngayon ay magbitiw na sa kanyang pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mensahe nitong SB 11 ay parang the dereliction of duty itong o abandonment ng duty yung ginagawa nitong ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sabi, ang pinupunto nila, labag ito sa Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate. Dahil ang nakasa dito, ang Senate President ay pwede lang mag-postpone ng session after o pagkatapos ng konsultasyon sa majority at minority leader. Nilabagaan niya itong patakarang ito at hindi lang ito yung procedural lapse at tuwi ng paglabag sa rules of the Senate. Nila, lantaran itong pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Pinunto pa nga ni Senator Win Gatchalian dito sa maiksing preskon ng minority bloc na for our information lang din daw, 25 million pesos kada araw yung ginagastos ng Senado sa kanilang sa kanilang operasyon, simula sa sweldo, kuryente, utilities. Kaya itong yung hindi nila pagkakaroon ng sesyon ay pagsasayang ng 25 million pesos na pera ng bayan. Pakinggan natin yung naging pahayag ng minority bloc.
4: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
0: Nipa?
1: Yes, J. Mark.
0: Ayan.
1: Kanina nga, bago itong kanilang statement, ay nagkaroon ng Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano. At doon ay pinaliwanag niya yung dahilan kung bakit hindi sila sumisipot sa sesyon. Partikular na sinabi ni SP Cayetano ay hindi sila... may bantado kasi na kunin ng kasalukuyang minority yung mga komite ng Senado, at ang iniiwasan nila ay makuha yung Blue Ribbon Committee at hindi matuloy yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday tungkol pa rin doon sa flood control projects. Ang tugon dyan ng minority ay sabi ni Senadora Risa Ontiveros, pag-abuso ito sa parliamentary rule ng Senado. Binigyang din nila na hindi naman nila hinahadlangan ang anumang pagdinig. At nanawagan din yung mga minority senators sa kanilang mga kasamahan sa majority na pumasok na bukas at ituloy na nila ang kanilang trabaho. Doon na daw sila sa floor, mag-usap, mag-debate kung kailangan man, basta gawin na nila yung kanilang trabaho, lalong-lalo na na last session din nila bukas eh, kasi bago mag-sineje adjournment, ang susunod na nilang pasok ay sa sona na ni Pangulong Bongbong Marcos yung session nila kung sakasakali.
0: Mukhang hanggang bukas pa itong drama na ito sa ang sarap panood ng drama-rama sa Senado.
1: Drama-rama sa hapon.
0: Oo.
1: Ayan, ang sa J-Mark, parang tinatanong namin kanina kung anong mangyayari bukas. Mm-hmm. Pero ang may pahaging si Senator Rafi na parang may malaki tayong aabangan bukas. So magpapatuloy ang susunod na kabanata bukas.
0: Abangan ang susunod na kabanata.
1: Yes.
0: Pero ito Nimpa, ito eh, dahil may ang AFP kasi mayroong limang general na nabinbin yung kanilang confirmation sa commission on appointment. Umaasa nga sila dahil yung palang hawak nitong limang general na ito, napaka-vital pala para sa AFP. Mga bagong buong unit ito eh. Sana nga, nang umaasa nga ang AFP na sana eh matigil na itong mga shenanigans na ito sa Senado natin.
1: Yan nga din yung isa ring pinupunto ni Sen. Migs, kasi yung dahil nga nagpalit ng liderato yung Senado, wala uli yung composition ng Commission on Appointment. At hanggang ngayon, wala nang maupo si SP Cayetano noong
0: wala
1: last 2 weeks ago. Hindi pa nabubuo yung Commission on Appointments. Kaya isa nga daw yan sana sa dapat nilang talakayin. Kasi bukas dapat eh, yung hearing ng Commission on Appointments. Pero dahil hindi pa nako-constitute yung miyembro hanggang ngayon, sa i-signify yan dun sa plenary, ay hindi natin alam kung anong kahihinatnan ng promotion ng ating mga military officers.
0: Kaya nga, yung iba pa naman naabutan ng pagre-retiro bago pa man dumating nakakaawa.
1: Marami talagang trabahong apektado. May mga further reading bills din sila na hindi nila matalaka, hindi nila ma-approve dahil nga, ito, second day na nilang walang session.
0: Mm-hmm. At bukas, abangan ang susunod na kabanata. Sige na Nimpa. Tapusin mo na ang Senate serye para sa araw na ito.
1: Muli, mula Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Ang lambing ng extra ni Nimpa. Abangan bukas. Mapapalitan na ba ang liderato ng Senado? O merong huhugutin sa upuan at ibababa sa pwesto. Abangan. Parang pang-horror eh. Abangan niyo yan bukas sa pagpapatuloy ng Senate Serye.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. OFW nakararating lang sa NAIA mula sa Oman. Arestado po ng PNP Aviation Security Group. Yan po naman ang tinutukan ni AJ Ignacio. AJ?
6: Tito J. Mark?
0: Oh.
6: Yes, Tito J. Mark, inaresto nga ng PNP Aviation Security Group sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa isang OFW na kararating lang sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 1 mula sa Muscat, Oman. Ayon sa OBSI Group, nagugat ang pag-aresto sa nasabing OFW matapos matuklasan sa record ng immigration sa kanilang system na subject siya sa alert list order o may umiira lumanong warrant of arrest laban sa akusado para sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matapos ang standard operating procedure, inilagay na sa kustodiya ng CIDG-NCRFU ang naarestong akusado para sa tamang disposisyon at karagdagang legal na paglilitis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tinatawagan po ng pansin ng mga kamag-anakan ng batang si Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 dyan no sa Samson Road sa Caloocan City. Kasalukuyan siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula noong December 12, 2025. Mangyari lamang pa makipag-ugnayan kay Idetta Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa cellphone number 0998-241-1522. 0998-241-1522.
23: Mark in, mark out.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
0: With that, Minority Senators, hawak nyo na ang beat, ha? Bukas, abangan natin yan. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana, sa ating wirecast. Siyempre, nandiyan pa rin si Myla, si Aiza, si Isabel, ang mga patungot mo natin palatuntunan. Ang damayanan po si Matthew Pacheco. Palatuntunan post-game. Ito po yung din ko, J. Martigala. Bye!
23: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3
8: Collab.
23: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
23: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
23: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
23: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
30: Jumpstart na!
29: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
31: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Alright, mga kasama, oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon ngayong araw ng Martes, ados na po ng buwan ng Hunyo. At sa mga pagkakadong ito, ako po muna ang inyong makakasama, humahalili sa ngalan ni kasamang John Mogol sa programang Postgame Matthew Pacheco po. Dito pag-usapan natin ang iba't ibang resulta at kaganapan sa mundo pa rin ng sports. At sa mga oras na ito, narito na nga at walang patumpik-tumpik pa. At narito ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon.
2: sa mundo ng palakasan sa basketball, Gilas 3x3 Women falls in their first two games in World Cup. Ayan, ito yung naganap doon na sa may Warsaw, Poland kagabi, oras dito sa Pilipinas. Dito nga natalo ang ating koponan, ang ating koponan sa Gilas 3x3 Women against Latvia and Germany. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang kaganapan patungkol dito. Samantala, Hinebra and TNT clash for PBA crown in final showdown. Mapalapit na mga kaibigan, ano? Itong sagupaan para sa PBA finals. At ito, magtatapat sila muli. At mamaya alamin natin kung ano nga ba naging story at storyline nitong kaganapan dyan sa may Philippine Basketball Association. Samantala, sa may National Basketball Association or NBA naman, Knicks and Spurs set for 2026 NBA Final Showdown. Talaga naman ha, sabay na sabay mula Pilipinas hanggang abroad. Masiglang masigla ang basketball community. Sa mundo ng sports or ng tennis, si Ayala at Bartonkova bow out in Birmingham. At balibalita, Venus Williams team up awaits. At may magbabalik, Serena Williams confirms comeback at age 44. Hinding-hindi kumukupas. Ang lahat ng detalye ng mga balitang yan, ating pag-usapan ngayong hapon sa programang postgame. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
21: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras po natin, 10 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At sa mga oras na ito mga kaibigan, wala na patumpik-tumpik. Padakuan na natin, no? Pag-usapan natin yung tungkol dun sa naganap na laro nga dyan sa may Warsaw, Poland, sa nagaganap na FIBA 3x3 World Cup. So ibang-iba itong larong ito kasi mas ano siya, fast-paced siya kumpara doon sa 5v5 na laro. So basically nag-qualify dito ang Pilipinas, ano, ang Gilas Pilipinas Women, ngunit sa kanilang opening game kagabi no, na sinusubay na sinubaybayan natin eh nakalaban nila unang-una yung bansang Latvia. Alam niyo makikita natin dito yung kaibahan din nung laro nila no, yung kanilang strategies, yung kanilang defensive at offensive plays at syempre yung ano na rin advantage ng kanilang physical attributes, particularly yung mga height and even yung kanilang haba ng mga kamay, ganyan, and kung paano sila kumilos. So, ibang-iba, or makikita naman natin nakikipagsabayan itong ating Philippine team dyan sa may FIBA Women's World Cup 3x3 nga. At hindi naman sila na zero, ano, yung kanilang laban against Latvia. Nagtapos ito sa score na 14-11. So, 14-11 yung kanilang naging score. At, naging ano pa to nung una eh. Kasi ang Philippines na nire-representa, no? Kanina, binasa ko yung rules nung 3x3 World Cup. Ano eh, dapat meron sila at least 4 players. So, basically, we have 3 main and 1 substitute. So, si Afril Bernardino, kasama niya si Mika Cacho, Camille Clarin, at Casey De La Rosa. So, bit-bit nila ang bandila ng bansang Pilipinas dyan sa may bansang Poland. At ito nga laban ng Philippines versus Latvia. So, ang score nila 14-11. Nung umpisa, itong bansang ang ating kupunan, ang Gilas Women, ay halos nakapag-ano pa sila eh, nakalamang pa sila.

Latvia won it. Pero itong si De La Rosa, ano, nagpakitang gilas naman at he led the way for the team to score 5 points and 3 rebounds. Samantala si Cacho naman had 3 markers and 3 boards. So, yan pa rin. Yung patuloy na nagaganap dyan sa May Poland, kung saan nag-qualify din ang iba't ibang teams mula sa iba't ibang bansa. So, after ng Latvia, so after nyan, makalipas ang ilang oras, sumunod naman itong Philippines versus Germany. So, ang kanilang score ay medyo halos kalahati itong naging score ng Philippines versus Germany, na kung saan ay umabot ng 22 points itong Germany. At itong Pilipinas naman ay hindi naman na sila nagpaulian, no? Ang kanilang laban pa rin dyan, bakit ngayon magtataka kung bakit 22? Kasi, di ba, it's either race to 21. So, ang nangyari naman ito, ang Germany, nung last point nila, nagkaroon sila ng 2 points. Ibang iba siya eh. Kasi kapag 5v5, dun sa may arc, beyond that, makakascore sila ng 3 points, di ba? Sa PBA, may 4 points na. Pero dito sa 3x3 is 2 points. So ang nangyari, si De La Rosa at Cacho, syempre nagpakitang gilas pa rin for the Philippines, combining for 8 points in the loss. So medyo nakakalungkot na balita, no, para sa ating mga basketball fans na sumusubaybay dito sa FIBA Women's 3x3 World Cup dyan sa May Poland. Pero at least, diba, it's a big thing na ang ating bansang Pilipinas during the qualifiers had bested different teams, particularly nung natalo nila ang Singapore, para sila ay may qualify dito sa 3x3 World Cup. Almost a decade din, no, nung bago sila makasama ulit dito. At congratulations pa rin sa Philippine team. Pero that's not the end, ano? They are still going to fight on Wednesday, tomorrow, Philippine time, against powerhouse teams like China and Italy. So, dyan sa kanilang pool, makakalaban pa rin nila itong China at Italy. At dyan natin makikita kung ano nga ba, kung makaka-move on ba sa susunod na stage ang ating koponan. At only the top 2 teams per pool, ano, samantala dun sa kanilang pool kasi lima sila doon, ano? So only the top 2 teams per pool will automatically qualify for the semifinals, while the third place squads can earn a ticket through play-in games. So hindi pa huli ang lahat, may laban pang ating mga kababayan diyan sa Poland. So basically, patuloy pa rin ang kanilang contention para makamit itong place or sa kanilang next round. So, ganun ang mangyayari. Asahan natin na magpakitang gilas pa rin itong mga kababayan natin dyan, para at least, di ba, they have something to bring when they go home. The whole Philippines is behind them, para dyan sa kanilang laro dyan sa may bansang Poland. Samantala, mga kaibigan, sa ibang usapin, ano, dyan naman, dito naman tayo sa local scene pa rin, syempre. Sa ating bansang Pilipinas, the PBA Finals is set for another classic match between Ginebra and TNT, no? At syempre, kabang-abang pa rin itong labanan nila dahil naging mainit nga yung kanya-kanyang runs nila during the playoffs sa kanilang semifinals na umabot nga ng hanggang Game 6 ang kada kuponan, ano, the PBA season 50th Commissioner's Cup Finals features a championship rematch. So rematch na pala ito between the defending champions TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel. So ayan, nakaabang pa rin ang ating Filipino basketball fans para tunghayan itong magiging finals nila, ano. And the best of 7 pa rin ito, at scheduled ito to begin at the Smart Araneta Coliseum. So mag-uumpisa po ang laban June 3, bukas na. O, halos kasabay niya ang ano, ha, ang NBA. Pero bukas ng gabi ito. So mangyayari ito sa may ano, Araneta Coliseum diyan sa may Quezon City, and other games like the game 3 and the last game if necessary ay magaganap naman sa may MOA Arena. So it's Ginebra San Miguel versus TNT Tropang 5G pa rin. Diyan pag-uusapan or diyan natin malalaman kung sino ang makakapag-uwi ng corona sa kanilang koponan. Pero balikan natin ng konti, no, itong mga naganap nila na mga match up sa kanilang mga semifinal games
Again,

0: against their opponents. So unang-una dyan, syempre ang TNT tropang 5G na kung saan their fifth consecutive finals appearance by eliminating the Meralco Bolts. So nakalaban nila ito at dikdikan yung laban ng Game 6 ano, kung saan pumalo ng 97-94 ang kanilang scores. Samantala sa Barangay Ginebra San Miguel naman, they secured their spot with a commanding lead ng 118-107 victory over the Rain or Shine Elasto Painters. Na kung babalikan natin yung laro ng Ginebra at ng Rain or Shine, sa likod ng kanilang dominating all-around performance, sa tulong na rin ng kanilang import na si Justin Brownlee, na nakapagtala nga lang naman ng aabot sa 31 points, 15 rebounds, at 5 assists. Grabe no, talagang still fighting in his prime dito sa bansang Pilipinas itong si Justin Brownlee yan. At hindi rin nagpauli itong si RJ Abarrientos na nagpakita rin ng matinding kanyang mga playmaking at shot creation sa na nagresulta naman ng aabot sa 30 points, 6 rebounds at 7 assists. Samantala malaki din ang naging ambag ni Ralph Koo mula sa bench na nagbigay ng 11 points kabilang ng kanyang mga timely 3-pointers at depensa lalo na nung patapos ang kanilang laban. So dahil dyan natapos ang kanilang serye sa score na 4-2. Kaya naman nasa finals na itong Barangay Ginebra San Miguel. At talagang ano diyan yung kanilang storyline, 'di ba? Itong kanilang governor ng Barangay Ginebra si Al Francis Chua na nagkaroon pa siya na ng komosyon sa coach ng kabilang koponan, Coach Yang Yao. So it added to the heat no ng Filipino fans na masubaybayan itong kanilang laban. At yun na nga, nagsalita ang bola. Ang kanilang ang bola ay nagdesisyon na at ang kanilang lakas ay napatunayan. Kaya narito na sila ngayon sa PBA Finals. Sa kabilang dulo naman ang kanilang bracket, dun sa kanilang sa kabilang koponan, ito namang TNT Tropang 5G. No, tinalo naman nila ang Meralco Bolts sa kanilang series din na 4-2. Pero medyo dikdikan at medyo malapit ang kanilang score. 97-94. Sa isang dikit na laban, umagat si Jordan Heading na nagbuhos ng conference high na 30 points mula sa kanilang bench. Kabilang ang kanyang mga shooting mula sa 3-point range. At malaki rin ang naging papela ni Chris McCullough, yung kanilang import na pumalit kay Bol-Bol nga dahil nga si Bol-Bol ay nag-suffer ng injury during din dito ng series nito. So basically naging maganda rin yung kanyang place na nakatulong sa kanilang buong team para masungkit itong slot nila sa may PBA Finals. At paulit-ulit silang nagpahirap ng depensa sa kanilang kalaban na Meralco at nagbukas ng oportunidad tulad na lamang kay Calvin Oftana para sa kanya mga shots during their game. So even though dyan sa mga kanilang mga naging laro ay nakita naman natin itong performance ng iba't ibang teams doing their best para mapaghirapan nila at makuha nila itong slot nila sa PBA Finals. So ito nga, sa darating na June 3, bukas na yan, ay ating matutungan, mag-uumpisa na ang kanilang sagupaan, ang kanilang pagtakisa ng galing para makuha itong corona ng PBA Commissioner's Cup. Well, anyway mga kaibigan, sa usapin niya ng PBA at sa local scene ng basketball. Samantala, we go international, Knicks and Spurs. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang patungkol sa bagay na yan. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco para sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kimlat, and the entire DZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
0: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
0: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
4: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa natin 26 minutos makalipas ng alas 5 ng isang magandang hapon mga kaibigan. At ino na nga no, pagdating kasi sa usaping basketball talaga naman itong mga Pinoy, kahit saan ka tumingin eh, meron eh no, sa kanilang mga garahe, sa kalsada, kahit nga sa mga lugar na hindi pwedeng paglaruan eh, makita ka dyan, meron at merong ring yan eh. Naalala ko noon nung mga panahon sa probinsya no, talagang diskarte kung diskarte, kahit alambre gagawing ring yan, talagang palakasan at pagalingan din sa laro ng basketball. Hanggang sa ngayon, sinong barangay ang walang inter-barangay or inter-color or inter-purok na liga ano? At talagang patok na patok pa rin ito ano, ang usapin ng basketball sa atin. At syempre deep in the roots mula sa Philippine Basketball Association, ano, dyan tayo nagsasource ng ating mga inspiration sa mga idols natin. But also in the international scene pagdating sa NBA. At ito nga kaabang-abang, itong inaasahan or sagupaan, hindi na siya inaasahan dahil nangyari na eh. Itong sagupaan sa pagitan ng New York Knicks, no, na nagkampiyon sa kanilang sariling conference. So basically, kakatapatin nila or kakalabanin nila itong San Antonio Spurs. So naging maganda rin itong run ng kanya-kanyang team sa kanilang mga naging laban against sa kanilang ano, kanilang mga naging kalaban doon sa kanilang mga kanya-kanyang conference. So halimbawa ang San Antonio Spurs, ang kanilang nakalaban ay ang ano, 'di ba? Oklahoma City Thunder. At nag-umabot pa nga hanggang game 7. So basically, ayan, dinrive nila with the help of the big man, si Wemby, Wembanyama, ano, ay nasungkit nila itong kampyonato sa kanilang division or sa kanilang bracket. So basically, During that time, nakalaban nila ang San Antonio Spurs. So, tinalo nila 4-3 ang kanilang series. At naging ano pa nga dyan, eh, medyo mainit-init din ang usapin dyan dahil nga dun sa kanyang laban si ano, si MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, na kung saan itong si Wemby rin, yung naging isa sa mga parang nilulook nila na magkaroon itong MVP award. At doon nga napatunayan nila at dyan si ang kanilang kuponan ay nagwagi. Kaya naman nasa best of 7 NBA Finals na sila ngayon. So itong ang kanilang nakalaban dyan na ano nang nakalaban nila ulit. OKC Thunder, tama, ayan. So naging nagbunga naman at naging maganda ang kanilang resulta. Kaya naman ngayon ay nasa contention na sila ulit ng NBA Finals. Samantala, alam nyo ba mga kaibigan na itong pagtatapat ng New York Knicks at San Antonio Spurs, sila ay huling nagtapat sa finals ng NBA nung taon pang 1999. So basically, nung panahon na yon, the Spurs defeated the 8-seeded Knicks in 5 games to win their first NBA championship during the lockout shortened season. Samantala, this is the Knicks' third finals appearance naman against a Texas-based team following 1994. No? Medyo matagal-tagal na rin na simula nung nakapasok itong grupong ito or kuponang ito na kung saan natalo sila, a loss to the Houston Rockets in 7 games and 1999. Both teams previously played in the championship of the 2025 NBA Cup, which New York won. Ayan, may say naman ang New York Knicks, 124-113. So makikita natin dito, no, kung paano ang kanila magiging place at inaasahan na magiging laban nila. Ang New York Knicks naman sa kabila ay nakalaban nila itong Cleveland Cavaliers, na kung saan ay swinip nga nila at maaga silang nakapagpahinga, umabot lamang hanggang 4-0. So kanilang laban inaasahan. At isa pa sa inaabangan dito, ah, this is the first time na sure na, ano, that there will be a Filipino-blooded player, you know, na magkakampyon sa NBA Finals. Dahil dyan sa, ano, dyan sa Knicks, nandyan ang pinagmamalaki at naglaro na rin sa national team, ano, itong si Jordan Clarkson. Samantala sa San Antonio Spurs naman, nandyan naman si Dylan Harper. So magiging maganda nga, ano to, talagang susubaybayan ng Filipino NBA fans ang kanilang sagupaan dito sa NBA. So mangyayari po ang Game 1 sa June 3, New York Knicks versus San Antonio Spurs, at June 5, June 8 hanggang June 19 kung aabot sila ng Game 7. So June 3 ang Game 1, ang Game 2 sa June 5, ang Game 3 sa June 8, Game 4 sa June 10, Game 5 kung meron pa sa June 13, Game 6 sa June 16, at Game 7 naman sa June 19. So matutunghayan natin 'yan, ang kanilang mga laban, no, sa kanilang unang laro, home court muna ng San Antonio. At sa Game 3 at 4, home courts or home court ng New York Knicks, Game 5 home court ng San Antonio ulit, tapos New York, tapos balik sa San Antonio. Kayo mga kaibigan, sinong nirurut ninyo or sino sa tingin ninyo, anong basa ninyo kung sino mananalo dito sa NBA Finals? Iba't ibang storyline, iba't ibang pagsisikap at iba't ibang strategies ang kanilang ipinakita sa kanilang mga division and conferences, from the Western to the Eastern. So dyan na malalaman, no? Alam ninyo sa amin nga sa province, talagang hindi, pati sila tense na tense, eh. Alam mo yung ano, yung talagang parang sila, kasama rin sila, parang nakapusta yung kanilang mga ano, bahay. Ganun nila tinututukan itong NBA. So magandang abangan nito, ano, para sa mga Filipino fans. Well, anyway mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin Ayala Bartonkova bow out in Birmingham. Samantala, balibalita, si Ayala makikipag-team up kay Venus Williams. Ang iba pang detalye ng mga usapin na yan ating pagkwentuhan sa aking pagbabalik dito lamang sa Postgame.
5: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa natin, 36 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon pa rin po ng Martes. Alam nyo mga kaibigan, ito iba't ibang usapin natin, no? Talagang we are always rooting for someone or something kahit sa anong laro eh. Minsan ako pag nanonood ako ng mga ano, ng mga sports games, lalo na halimbawa football, ganun. Gustong-gusto kong ano eh, niru-root yung mga, kunyari 1-0. Doon ako sa ano, yung naka-0 na score. Kasi ano eh, parang mas determined sila eh, mas gigil sila na mapanalunan na talagang kapag alam niyo yon, medyo underdog ka or hindi ka masyadong nakikita dun sa spotlight, eh mas nagkakaroon ka ng motivation para mas igihan or mas galingan yung nilalarong sport. Pero hindi yan ang usapin ba tungkol dito kay Ate Alex Yala. Ate talaga, no? Dahil patuloy pa rin siyang nag-stand out sa larangan ng tennis. Although medyo ano nga lang, itong si Alex Yala at ang kanyang partner na si Nicola Bartonkova, they bowed out early under women's doubles competition of the WTA 125 Birmingham Open in England, kung saan sila itinalo ni Harriet Dart and Maya Lumsden in a thriller, no, 6-4, 2-6, 11-9 kagabi, no, on Monday Philippine time po yan. So basically dun sa umpisa, Yala and Bartonkova came out strong, racing to a 4-0 lead in their opening set. However, itong si Dart and Lumsden, they mounted an impressive comeback, winning 6 of the next 7 games to steal the set 6-4. Sayang no, 4-0 na naging 6-4 pa. Meanwhile, the Filipina Czech tandem responded in the second set, kung saan nakuha naman nila, taking control with a 5-2 advantage before closing it out with a level to force a deciding match tiebreak. So nakabawi sila, bounce back, 2-6. favor dito sa tandem ni Yala at ni Barton Kova. Samantala, the tiebreak was tightly contested with both teams level at 2-2, 3-3, and 4-4. Medyo dikit na itong third set nila, no? Yala and Barton Kova briefly gained the upper hand at 6-4. Ayan, syempre, si Dart and Lombs din pa rin. They fought back to draw even at 6-all. And later, 8-all. Talagang dikit na dikit pa rin. Edging out the victory 11-9 after 1 hour and 28 minutes. So medyo matagal-tagal din yung kanilang naging sagupaan, ha? But maganda pa rin ang pinakitang performance ng Filipino tennis star na si Alex Yala kasama ang kanyang katandem na si Barton Kova. Although itong si Yala and Barton Kova fired 2 aces, no, they committed no double faults. They won 62 total points and converted 4 of their 6 breakpoint opportunities. So not bad for this tandem. Halimbawa, meanwhile mga kaibigan, si Alex Yala, makalipas nga yung kanyang doubles, ay magsi-shift naman siya sa kanyang singles draw, no, ng pakikipaglaban dito sa Australia na si Priscilla Hohn, no, diyan pa rin sa may Birmingham Open in England. So world number 143 ang ranking, so medyo malayo-layo ang kanilang distansya against Alex Yala. So they set to face, or Yala is set to face Australia's Priscilla Hohn in the round of 32, no? Ang kanilang head-to-head record, nagkita na rin pala to before, itong si Yala at si Hohn, no? Kung saan si Yala ay nanalo siya sa Roehampton noong 2023 against kay Priscilla. Samantala, noong 2024 sa Ningbo Open, nanalo naman si Priscilla kay Yala. So 1-1. So ito, kanilang kumbaga decider sa kanilang pagtatapat sa round of 32 ng Birmingham Open sa England. Makikita natin kung sino mananalo dito. So the two players have split their previous meetings. Yala won their first encounter in Roehampton in 2023, while si Priscilla Hohn even the head-to-head with the victory at the Ningbo Open in October 2024. So it's a good decider. Makikita natin kung talagang, alam mo, parang ano, sunod-sunod itong pakikipaglaban ni Alex Yala, no? At sana ay may pakita pa dito. Ang galing, no, lalo na dito sa sport na tennis, na may pakita yung ang galing ng mga Filipino dito. Meanwhile, samantala, dito may usap-usapan din at kinumpirma na nga nila na itong si Venus Williams, ang pagkakalam ko, kapatid dito nung tennis star din na si Serena Williams, no? Na kung saan sila ay dati former pa or ang former world number 1 na si Venus Williams in the doubles draw ay makikipag-team up, or older sister nga ni Serena Williams ay makikipag-team up kay Alex Yala sa Bad Homburg Open later this month sa may Germany po yan. So the partnership would mark the first time Yala and Williams will play together as doubles partners. So first time nila to. Malaga rin yung chemistry ng mga doubles pag nagdo-double sila or nagti-team up sila, no? Para talaga maging maganda yung communication nila, para alam nila kung saan tutungo yung palo ng bola. So I believe, no, dating world number 1 naman ito si Venus Williams at syempre continuous Filipina tennis star Alex Yala. So earlier this year si Yala, she faced Williams in doubles at the Auckland Open, where Yala and Iaba Jovic defeated Williams and Elina Svitolina 7-6, 6-1. So diyan nakalaban na nila at natalo nga nila, no, doon sa doubles. The potential pairing is seen as another major milestone in Yala's rapidly rising career on the WTA Tour. At usapin, no, very familiar na surname or apelyido sa mundo ng tennis, Williams, ano? Si Serena Williams, she confirms her comeback at the age of 44. Nako, hindi pa rin talaga, hindi pa tumitigil, ano? Kumbaga, nasa puso at blood niya pa rin itong pakikipaglaban. So Serena Williams is officially making a return to professional tennis at age 44. So basically si Williams will compete in that doubles event at the 2026 Queen's Club Championships sa may London po yan gaganapin. Ano, matatanda natin na itong si Williams ay simula noong 2022. The 23-time Grand Slam champion previously stepped away from the tour in 2022 pero hindi niya naman in-announce yung kanyang formal retirement. So basically dun sa kanyang gaganapin na sa Queen's Club Championship sa May London, no? This is her first competitive match since the 2022 US Open na kung saan makakasama niya naman dito si Victoria Imbolco. Ito naman yung ano eh, magiging tandem sana ni Yala pero na-cancel eh yung kanilang tandem. So ito, si Serena Williams, makaka-tandem niya itong Canadian player na si Victoria Imbolco. At itong kanyang muling paglutang has sparked speculations of a possible appearance at Wimbledon 2026. So si Ate Serena, no, talagang laban na laban pa rin at talagang gusto pa rin pumuesto at magkaroon ng pangalan dito sa mundo ng tennis. At syempre hanggat kaya, no, lalaban at lalaban. At tayo naman dito sa Pilipinas, ano, kaya Alexiala, we're rooting for her sa kanyang mga next at mga upcoming matches. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 44 minutos makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin ang panayam, ha? Kay Aline Ganapin, silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Post Game.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Our Paralympian na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
17: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta po kayo?
16: Yes, kamusta ka, Aline? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Aline. No? So, congratulations, Aline. Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gaano ka ka-bless dito sa nangyari na to?
17: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po ng araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang sobrang blessed po kami ng araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
16: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Aline, paano mo ba maa-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Aline, no? Yung lumaban dyan sa Asian Para Taekwondo Championship?
17: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako, actually medyo hindi po ako satisfied, pero well, I did my best dun po sa situation namin dun. And alam ko naman po na nandun si coach pa din, like pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify, parang ganon. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
16: Bakit mo so, nasabi, Aline, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
17: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung mas ano yung ano, mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
16: Yes, ayun. Kasi parang ano ba yan, Aline? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games. I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala na, wala nang chance. Ganun ba yun?
17: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
16: Yes. Of course, Aline, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
17: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
16: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
17: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
16: Ano yung mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
17: Yung Thailand po na quarterfinals ay first time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po, with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Games, Asian Para Games. Yung ayan, last po na Asian Para Games. Yan.
16: Ah, so nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pagharap?
17: Yung sa Korea po na talo po ako sa kanya na ano, 2-0 po. So, ayan.
16: Ayan.
17: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
16: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
17: One day event lang po siya with, ano po, sa Iran. Bali, hindi na po kami nag-ano ni coach sa Iran po. Nag-perform.
16: Bakit? Yes. Kasi nakita ko talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
17: Si Iran po.
16: Yes, oo. Yes, yes talagang bigat at saka thrice nang nakakuha ng gold medal sa World Championship.
17: Bali bago po siya sa weight category po namin. Actually nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
16: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
17: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
16: Ano yun? Nakaano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
17: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon. Ayan po.
16: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging, ano, naging final na score doon sa inyong paghaharap?
17: 0-2 po.
16: So, 0-2 ang naging final score nun. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo!
18: Ito ang Sports Radio. Sports Radio 918 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
21: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
22: People's Television Network, PTV4.
21: Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
23: Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silidaralan na kaisa sa pagpipinta at inobserbahan ang tarabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
24: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
25: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
26: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit. Yan. Lalo na dito pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas din.
25: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
27: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa education sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin.
25: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
27: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan katiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung meron mangyari, eh, alam nila, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator.
28: Mainam na puno na may malalaki.
25: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
27: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
25: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Anggara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
29: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train. Tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
25: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
0: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
25: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlax.
1: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sunny Angara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Angara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang Dolly ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ng DepEd at PhilHealth ng Yakap Caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
23: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kasabay ng patuloy na banta ng habagat. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiniyak ng ahensya na 24/7 ang operasyon ng kanilang monitoring centers at may mga contingency plan ang mga LGU at mga paaralan. Bahagi rin ng paghahanda ang patuloy na pagkalap ng impormasyon mula sa hazard-prone areas upang agad na maipabot ang babala sa mga komunidad at paaralan.
2: Ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, yung mga paghahanda po talaga ay kailangan kasama na sa araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga po talaga na nakabantay tayo ano itong mga bantang panganib, saan, kailan, at gaano katindi, at kung ano po yung mga eksaktong gagawin nating paghahanda.
24: Samantala, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na kachismes, Buok Priwis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat na mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaanan ng Manacañang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa Manumayang Flood Control Project.
4: Yun po sigurang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
3: Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala sa mandato ng presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
5: Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
3: Pinalagan din ng Malacañang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacañang, hindi ito politically motivated. Nakaraang taon pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbisigasyon ng Congresso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
5: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
3: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacañang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga dalyan chains na hindi umano umandan ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
4: So bakit kailangan panghintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
3: Payo ng palasyo kay Duterte.
4: Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
3: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang rekomendasyon ng PCO hinggil sa mga peking social media posts tungkol sa desisyon ng SC sa kaso ni Senador De La Rosa. Ayon kay DOH spokesperson Attorney Polo Martinez, i-refer ang usapin sa NBI para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basehan. Samantala, kinestyon ng Malacañang kung ano ba talagang nais iparating ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Welta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilia.
3: Ang bangayan at pakikipagmatigasan ayan sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacañang.
4: So hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
3: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacañang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinadya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
4: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
3: Nanindigan ng Malacañang na hindi nakialam at hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacañang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
4: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
3: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ang palasyo.
4: Mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
3: Samantala, tumanggi naman ng Malacañang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solam sa kanyang dapat sana'y pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakalagkad ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
6: Nakakulong na sa Quezon City Jail Mail Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa nang aabot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Nahatulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery, kalauna namang binaligtad ng korte ang mga hatol na ito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Para mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ipinagpaliban ang inaasang arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong graft. Samantala, naghain na dyan ng motion ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulit ni Rod Lagusad.
7: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ipinagpaliban ito upang bigyan ng oras ang prosekusyon na sagutin ng omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o maibalik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang may pagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin nito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang motion ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webas rin nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin na-arraign si Bunuan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Bonoan sa PNP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapo laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghanda ng komisyon para sa national and local elections sa 2028. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national and local elections. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay Garcia, maaga pa lang ay inilalatag na ng komisyon ang draft terms of reference para sa mga makinang gagamitin sa susunod na halalan upang masiguro ang transparency at makalap ang mga suwestiyon ng mga stakeholder.

0: Reklamo hanggat walang penal na hatol laban sa kanila.
1: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than 1 year, ay makakatakbo.
0: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubize para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion ito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Nandun na po yung medical clearance po sa ano namin, sa director po namin.
4: Naibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para sa kanyang return of warrant. Ito ay matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bunuan mula sa PNPGH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
3: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120 over 70.
4: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bunuan para makalabas ng ospital.
3: With our assessment, wala siyang symptoms and then stable lang kanyang BP, then he can be transferred.
4: Dinala sa paggamutan kahapon si Bunuan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192 over 100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
3: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170 over 100.
4: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
3: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya.
4: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bunuan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisulba. Si Bunuan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora, habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyato umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng Linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
6: At susunod, NBI naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan sa Senado.
5: Mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
2: But Art Gallery and Cultural Hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasapi ng majority block. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari itong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ng minority bloc ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila, ipinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalos sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na 3 linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Ignit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabing may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta of Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation, pero yung ganito to encourage people and to seek the attention of the people para magalit doon sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pagprotection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang Unlawful Use of Means of Publication.
7: Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee. on ethics, but just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges.
6: Nang tanongin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa kamera, diretsa ang naging sagot ni Matibag.
7: Well, personally, yes.
8: Bakit po, sir?
7: Well, his behavior says so. It's not the proper behavior of the congressman to, habang mayroong ganung kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators.
6: Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ang freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay diin pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
9: Ang Philippine National Police, of course, is dere-derecho yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot nga ng 90%. And further, nandyan sa baba is, ang gagawin yan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
0: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
10: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Handa ang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tho Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
10: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services.
11: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
10: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
11: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatag pa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain.
10: The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth.
11: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. Ang Vietnam, ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa, naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umunay bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masinloc, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
12: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
8: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masinloc, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng laguna ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
12: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
8: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunso dito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promotion ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
13: Ang inyo pong sendatahan lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
5: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 ngayong araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command napaigtingin ang kanilang search rescue at clearing operations.
0: Ipinatutupad na ang Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang apat na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas sa demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
14: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PETC Unit 3 by July 3. Unfortunately for Terma Visayas Units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
0: Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big time rollback na epektibo ngayong araw. Yun ang ulat ni J.N. Thompson.
15: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
16: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
15: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
16: Malaking tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
15: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niyang nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
16: Siyempre, kung nakakapagdas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisavings mo sa ano, di ba?
15: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
16: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga ano lang, kahit 10 pesos lang ulit, para 60 plus lang okay sa amin yun.
15: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
17: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel, and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
15: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, higit 800 TNVS drivers sa Legazpi City, Alpay ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
18: Mahigit 2 taon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS driver si RJET dito sa lungsod ng Legazpi. Kaya sa panahon na nagsisimahala ng presyo ng gasolina, alam niyang nandyan ang pamahalaan para tugunan ang kanilang pangangailangan. sa 5,000 pisong ayuda na natanggap niya mula sa Department of Social Welfare and Development, nasagot na ang kita niya para sa 2 araw na pamamasada.
19: Malaking tulong po ito kasi medyo tumas po yung presyo ng gasolina. Then may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na ito. Maraming salamat po sa DSWD sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. Then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
18: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
20: So, naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So, lahat pang ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
18: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsa na ang namimili ng school supplies. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
22: Safe lang po sila dito kasi may, sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon lang po mga barangay tali na tuwing pasukan at saka nabasa, may nag-aapang na pasukan.
21: Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
23: Mga darating ng mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
21: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
24: Taon-taon ginagawa natin ito pagdating ng balik eskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
21: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
24: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
21: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng tigsa 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling tigsa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamitin pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
25: Bakit po dito kayo sa Divisoria na
26: mga?
21: Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
27: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
21: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine arts student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang teknik sa paggawa o paglikha ng carpet o decorative fabrics. Aniya, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
2: So as an artist, especially there is a open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. Pero now, na kanangari, karoon na e-gallery na same sa mga, starting pa ng mga artist. Kay big deal kay din na mo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor, mag-person or lawyer. Pero akong passion is art, manjud good.
1: May mga lokal na produkto din na naka-display dito. Gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
3: No, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magkakat sa mga ano nila, sa sales nila.
1: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
4: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
6: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadli ang ato mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Okunganis.
1: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Fourth place ang Filipina singer na si Mati Hunyosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

Nagtapos sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

Inanunsyari ni Matty J na magiging bahagi siya ng Jesus Christ Superstar sa London Palladium sa huling bahagi ng taong ito. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa fourth floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab.
2: In farming, pests and diseases are inevitable, as well as natural calamities. Hipolito gives more weight in field monitoring to get rid of possible damages.
3: Kada adlaw ko ka magsubay, ma'am, monitor ni mo kung sa'y naa sa imuhang maisan, buntag or hapon, Jod. So mahibawaan ni mo na ugnay ulod, kidaghang kayong mananap, daghang langgam, maglupad-lupad sa iyong maisan kung naay daghang ulod. Munang magsubay kong buntag, pagtanaw na kong daghang langgam, daghang mananap, ako na naman kuhaan nga na ay diferensya niya. Musuro din kuhaan sa tunga. Tanaw na ko itong porsyon nga kanang daghang langgam ga galupad-lupad. Kinaana dito ang mga mananap.
2: Hipolito believes that success is not achieved in a snap, but one step at a time.
3: Kung sa binugoy pa nga istorya, dili lalim ko magpataka, tagbahog, dili niya na tumahurot. Ang bota ko pasabot, anaman ba? Sige kang sugod, wala ka kahuman. Muna akong term sa, dili maayo na magpataka, tagbahog, dili niya na tumurot. Muna ako, inanay lang, ginagbay lang sa, basin dahil sa sunod, mudak-udak ko na po.

0: Sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Jones Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon, ang kakulangan ng sapat at maaasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Ta ini, anan nagagatang kami iti pagpananom ni. Ket ay siyempre, gumastos kam latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ng hamunga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagnina ti krudon. Awani na.
0: Ilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maaasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng apat na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Hindi lamang ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
2: Yaman kami una ito, yung kamdi matang ti Krodon. Pinagitaod ti Danong, babayin dati nga solar.
3: Awisin kay amin nga mang suporta iti project iti niya, mino tid apo iti gobyerno. At sa pailokuma, nagkita nga project kit tagilalain tayo. Sa pailokuma, ta nayon na dapat.
4: Maraming salamat sa niya at pagkakal. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
5: Tutulong po sa amin, gamitin namin lahat ng membro ng association para hindi kami muupa.
6: We are very grateful to the Department of Agriculture na pinagbigyan po yung request ng ating farmers po sa bangad. At malaking pong tulong sa ating mga farmers itong machinery na ito. Maraming salamat po.
7: Well, para sa mga taga-Kalinga, no, hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems namin dito sa Kalinga.
5: Maraming salamat sa DA sa tulong na bibigay sa amin na maliliit na farmers.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Isampung minuto na kapitbahay, makalipas doon naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. May araw na ho ng Miyerkules at tres na ho tayo sa buwan ng Hunyo 2026. Bilis ho ng usad ng mga araw. Bilis din ho ng galawan. Bakan blues na nangyari sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron po namang now you see him, now you don't. Diyan po naman sa Senado. Ano ba tawag sa Senado? Sarsuela na raw ngayon eh. Oh, ano ba? Modern circus. Ayos na kaya riyan. Ay, magandang umaga Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka, sa ating matatamang na mga isda at nagusuyan. Siyempre sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sabay-sabay tayong napapahingan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radio Television 104.3 The Capital, DWCS MAPD Ilocos Norte, DWCJ dyan po naman sa May Cagayan. Dahil po ng social media platforms, magkakarnigan, magkakapalitan po tayo ng mga balitaan. Natambay po lamang sa mga report magagaling ko sa lalawigan. Ang ipinan po ng Radio Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mindanao. At siyempre mamayang ating paikipaugnayan sa mga piling individual. Kinalaman sa mga isyu pwede natin pag-usapan sa larangan pa rin po ng sektor ng agrikultura. Kaya pag-usapan natin yung Baliputo. Exclusive yan sa Batangas lang eh. Hindi dyan, mukhang sa Batangas eh, medyo mainit natin pa nga dyan eh. Maraming kwentong malalim ho rin eh. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka Hero, Hero Ilustre Robregado. Anyo po kami hanggang alas 6 po ng umaga. At sa mga balita natin ngayong araw, ano ho, napakarami. Unahin muna natin yung magilagay ng ating panahon. Ano ba lagay ng panahon natin? Yung Miyerkules, ano ho? Patuloy yung epekto ho ng habag at yung southwest monsoon na yan. At pinalalakas pa rin po na nakarang bagyo habang nananatili pa rin pong danger level na heat index. Ang bahagi po naman ng ating bansa. At nakalabas na ng PAR itong Typhoon Doming. Tuloy po nitong hinahatak at pinapalakas naman ng habagat. Mga sinasabing mga apektadong lugar, saan po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat kasama ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon, Aropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan po naman at maging dyan po naman sa Capiz. Ano ho? Ingat po sa heat cramps at heat exhaustion. Maring mauwi po naman sa heat stroke kung tuloy-tuloy po naman ang inyong mga pagbabad sa araw. Huwag na kayo magbabad sa araw. Ano ho? Sinasabing sinalalabing bahagi po ng Visayas at buong Mindanao, as magiging maayos naman ang panahon na may bahagyang madilim na kalangitan. Ngunit may chance pa rin po naman ng mga biglaang localized thunderstorms kahapon po naman o sa gabi. Ayan. Ino sa limang araw na pagtaya ng pag-asa, hindi bababa po sa 10 lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganib na init na abot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ang Infanta Quezon nasa 44. 43 naman ang Apari, Tugigalaw City sa Agayan, Surigao, Surigao del Norte, ang Hinatawan, Surigao del Sur. 42 degrees Celsius mo naman sa Calayan, Agayan, Baler, Aurora, Camiling, Tarlac, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City. Okay. Nalalabing bahagi ng Visayas, buong Mindanao, mas magiging maayos mo naman ang panahon, no? Pagyang madilim lamang na kalangitan. So, ingat pa rin ho tayo. O galaw para hindi pumanaw. At ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, pala nang binaha yung ilang lugar sa East Quezon City, di ba? mga bababayan mo tinisin natin, mga pedicab driver, ipong tubig na sa kalsada, lakas na pagulan, lalo na kahapon, di ba? Ganun ho yun eh. Patuloy pa rin ang manual excavation at retrieval operation sa Barangay Baribago ho. Angel City Building Collapse. Punta rin sa 20, 21 na rin yung mga nangamatay. Dami na, no? Ay nako, ingat pa rin ho tayo pare-pareho. Samantala, sa balitang politika at gobyerno naman, balasan sa Senado, usapan ho yung mga binahayang nitong si Senator Erwin Tulpo eh. Inuusungkit o kumbinsi Majority Black si Senator Lito Lapid, Ehersito, ang Tulpo Brothers. 11-11 nung sila ngayon sa sitwasyon eh. Inaprobahan na ng Kamara yung tuluyang pagkapatalsik po naman. Expulsion naman ito ay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito po naman sa disorderly behavior at conduct unbecoming. Dapat talaga maghigpit na tayo sa mga gusto natin maglingkod bayan. Napanan natin ng requirements. Kasimpleng kababayan natin, gusto pumasok sa gobyerno, napakaraming requirements eh. Bakit? Tangan, eligible ka, may civil service ka. Wala, pagpapasok sa politics, and right lang, okay na. Tapos, ano ka pa, marami pang kwento na tinangay si ganito, nagkamal ng ganito, ganun eh, no?
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Nangyayari niyan, dapat siguro talaga maghigpit na tayo. Lagay na tayo ng requirements. Kabansa, pagka may kaso ka sa kamag-anak mo, pwedeng tumakbo. Ibang bansa, pag gusto mo maging presidente, akang serbisyo sa military, ikaw rin pwedeng maging presidente. Higpit na tayo. Yung bagay na dapat alisin dito sa atin para tumino tayo.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Sa ating mga headliners, Pilipinas at Vietnam, mas malalawakin ang kalakalan at mas batas na kasunduan po naman sa bigas.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
9: Pilipinas. 20 hanggang 25 pesos na kilo ng repolyo ay mabibili sa Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: At Diaz Aberdeen na nakapaglaan ho ng halos 50 milyong ayuda naman sa mga masakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa Cagayan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumana. Paigising lang si Mamang Chuper. Baka po po ang responses ni Nandok sa Maribela ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Sinusulong ng Department of Agriculture ang pagkapalawak po ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan po naman sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa. Wala po naman sa 15 billion na $15 billion tungong $20 billion. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, sir. At tinutugunan ho ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Pabot po naman sa $2.7 billion. Question din ng Pilipinas yung umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts pag tumataas yun naman ang presyo. Ay naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade, Lem Van Hong, sasanggun ito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Tuloy naman pinagtibay ng dalawang bansa ang koordinasyon sa magitan po naman ng Joint Trade Committee at ng Joint Committee on Agriculture.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising-gising bangon kilos galaw-galaw. Imari ng makabili ng murang mas repolyo. Ang residente po ng Metro Manila sa pagarangkada naman ng Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, magsisimulang umikot ngayong araw ang caravan na magtutungo po naman sa Paranaque City Hall sa San Antonio Avenue, Barangay San Antonio, Paranaque City. Karagtang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyo ang wala naman sa mga magsasaka ng bengket. Abibili ang repolyo sa halagang 20 hanggang 25 pesos kada kilo. Mas mababa kumpara ho naman sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ino sa DA, ayon ho ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may benta ng kanilang ani. Ang mga nag-aalok po naman ang mas abot kayang gunay naman sa mga consumers. Matapos ang Paranaque, katagdaring magtungo naman ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Andaluyong, Teros, Maynila, mga susunod na araw. Punta na kayo sa Congress ako sa Senado. Nalaki ng gulay doon. Bumait na sila at maging mapayapa na.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Abot naman sa ang alas 50 o 50 milyong pisong halaga ng emergency cash transfer ang naipamahagi po ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasahang naapektuhan. Ang matinding tagtuyod sa lalawigan ho ng Cagayan. Usang tagtuyod, baha naman, ano ho, ah? Sabi ho, ang tuyo yan, hirap mong sumipsip ng tubig niya pagka tuyo yung tuyo. Ayun na sa DSWD Field Office Number 2. Abot na ho sa 4,931 corn farmers na nakatanggap ng tulong pinansyal. Wala May 26 hanggang May 29. Wala po naman sa iba naman bayan po naman at lungsod po naman sa probinsya. Bilang ho dyan, ang 2,562 magsasaka sa Bag-aw, 1,827 sa Tuguegarao City, 4,536 sa Tuwaw, 6 po naman magsasaka dyan po naman sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi ito na patuloy ng suporta naman ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init po ng panahon.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Wala akong mainit ng panahon eh. Ano, mainit eh. So, mainit. Ano ho? Their heads must prevail. Huwag naman kayo sa mga mamay sa taong bayan. Talaga, magnatag na tayo ng mga requirements sa mga inilulukluk natin sa pwesto. Hindi basta-basta ganun lang.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay bilang na mga naitalang krimen itong Mayo bumaba ayon sa PNB. Kami natin ng mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si J. Mark.

0: ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice Presidenteng simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang Senator Judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial.
1: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: United Nations-backed compulsory conciliation process formal na nilunsad ng Cambodia laban sa Thailand upang lutasin ang kanilang matagal ng hindi pagkakaunawaan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Brizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Inanunsyo ng Cambodia na formal na nitong ipinabatid sa United Nations o UN at sa pamahalaan ng Thailand ang paglulunsad ng isang compulsory conciliation process na alinsunod sa isang international law. Ayon sa ulat ng news outlet na Reuters, ang hakbang na ito ng Phnom Penh ay kasunod ng desisyon ng Thailand government noong nakaraang buwan na wakasan ng isang kasunduang unilateral noong 2001. Ipinahayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na ginawa na nila ang hakbang na ito upang protekta ng soberanya at karapatang pandagat ng Cambodia. Samantala, hindi pa naglalabas ng opisyal na tugon ang Thai Ministry of Foreign Affairs hingil sa usapin. Ayon naman sa mga eksperto, nais ng Cambodia na ayusin ang sigalot dahil na rin sa matinding crisis na langis na idinulot ng hidwaan sa Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Tri-Nation Friendly sa pagitan ng mga men's soccer teams ng Pilipinas, Guam at Myanmar magsisimula ngayong gabi sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Muling lalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa isang tri-nation friendly na magsisimula ngayong gabi at tatagal hanggang June 9 sa Rizal Memorial Football Stadium. Unang makakalaban ng ating men's football team ang Guam Soccer Team, dakong 7:30 p.m. Susundan ito ng Guam kontra Myanmar sa Sabado at magtatapos sa isang friendly na pagbibidahan ng ating Philippine men's team kontra Myanmar sa June 9 next Tuesday. Bahagi ang Tri-Nation Friendly bilang paghahanda ng ating PMNT sa kanilang magiging kampanya sa 2026 ASEAN Hyundai Cup na gaganapin sa susunod na buwan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Natulungang corn farmers na apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Umabot na sa mahigit sa 11,000 ayon sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: April.
2: Nakapamahagi na ng mahigit 117 million pesos na halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng agricultural drought. Base sa datos ng ahensya, halos 5,000 corn farmers ang karagdagan sa mga nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT daan upang umabot sa mahigit 11,000 ang nabibigyan ng ayuda. Sa pinakahuling payout sa iba't ibang bahagi ng probinsya, na sa mahigit 49.9 million pesos na halaga ang naipamahaging cash assistance. Ang mga ito ay sa Tuguegarao City at sa mga bayan ng Baggao, Tuwao at Solana. Ito'y bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kawalan ng ulan sa nagdaang mga buwan, partikular sa mga lugar na naisailalim sa state of calamity. Ang ECT ay pinagkakaloob sa mga kwalipikadong magsasaka na nakaranas ng pagkalugi sa kanilang mga pananim dahil sa matinding init ng panahon na nakaapekto sa produksyon ng mais sa lalawigan. Target mabigyan ng DSWD ng tig 10,125 pesos na tulong ang halos 32,000 corn farmers sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nueva Ecija at Central Luzon State University, pagkatuwang sa innovation at suporta sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mildred.
3: Mas pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija at Central Luzon State University ang kanilang pagtutulungan upang mapaunlad ang agrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa lalawigan. Kabilang sa pangunahing proyekto ng dalawang institusyon na ang pagtatayo ng kauna-unahang provincial food processing facility sa rehiyon. Layunin nitong maproseso ang high-value crops sa iba pang pangunahing ani upang magkaroon ng dagdag na halaga at kita ang mga magsasaka. Nagpapadala rin na ang CLSU ng mga extension workers sa mga kooperatiba upang magsagawa ng pagsasanay sa makabagong post-harvest technologies at pagpapalakas sa mga samahan ng magsasaka. Hiniling naman ni Governor Aurelio Umali sa mga eksperto ng CLSU na gumawa ng feasibility studies at business plans para sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga kanayunan. Kasama rin ang CLSU sa Provincial Food Council na sumusuporta sa Palay Price Support Program kung saan direktang bumibili ang pamahalaang panlalawigan ng palay sa mas mataas na presyo upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mababang presyo ng kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Benepisyong dulot ng Barkada Loan Program ng Pag-ibig Fund, tinaguyod sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoa, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Glenda.
4: Hinihikayat ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang mga miyembro nito sa La Union at mga karatig na lalawigan na tangkilikin ang bago nitong programa, ang Barkada Franchise Financing o BFF na tinatawag ding Barkada Loan Program. Pinangunahan ng Pag-ibig Fund ang pagbubukas ng isang Japanese food business sa City of San Fernando, La Union na nasa ilalim ng Barkada Loan Program. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilyn Acosta, nadesenyo ang BFF para matulungan ang mga miyembro na nagnanais magtayo ng negosyo tulad ng franchising. Sinabi naman ni Pag-ibig Fund Deputy Chief Executive Officer Attorney Marshall Pimentel na layunin ng programa na baguhin ang naratibo sa pangungutang sa Pag-ibig Fund upang magamit ang mga hiniram na pera sa pagninegosyo na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga miyembro para sa bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4.2 million PhilHealth members sa Cavite, Laguna at Quezon. Target ng PhilHealth na mairehistro sa YAKAP program ngayong taon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mara.
5: Pinatarget ng PhilHealth Regional Office 4A na mairehistro sa YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program ang 4.2 million PhilHealth members sa mga lalawigang sakop nito na kinabibilangan ng Cavite, Laguna at Quezon. Ayon kay Social Insurance Officer Cara Asina sa paniyam ng RP Lucena, bahagi ito ng kanilang layunin na mapalawak ang saklaw ng YAKAP program sa rehiyon kung saan mahigit 10 million ang projected population as of 2025. Sa 4.2 million na target, nasa 1.7 million na ang nakarehistro o nakapili ng YAKAP facility. Gayunman, nasa mahigit 260,000 pa lamang aniya ang nakapag-avail ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng PhilHealth ang mga miyembro at iba pang Pilipino na gamitin ang YAKAP upang makatulong sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga karamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Resulta ng investigasyon ng NBI Puerto Princesa sa Irawan shooting na kinasawi ng tatlong alagad ng batas. Iba sa bersyon ng PNP sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jillian.
6: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI Puerto Princesa City District Office na may malaking pagkakaiba ang resulta ng kanilang independenteng investigasyon sa naganap na Irawan Puerto Princesa shooting incident noong Biyernes Santo kumpara sa naunang ulat ng Philippine National Police sa lungsod. Sa pinakabagong panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay NBI Special Investigator Cedric Caabay, na bago at lumalim ang direksyon ng kaso matapos makakuha ng mga bagong testigo at video recordings na nagpapakita anya ng tunay na takbo ng mga pangyayari bago ito formal na isinampa sa piskalya at tinanggap nito lamang nagdaang Biyernes. Batay sa mga nakalap na ebidensya, nagkaroon pa ng resistance o pisikal na pagpupumiglas ang nasawing Bureau of Corrections Officer na si CO1 Gerson Talon habang pwersahang itinatali ng dalawang pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Lumabas din sa pagsusuri na may narinig pang karagdagang putok ng baril matapos ang tensyonadong tagpong ito na nasaksihan mismo ng pamilya ng biktima sa loob ng kanilang sariling bakuran. Dahil sa prinsipyo ng conspiracy, kinumpirma ni Special Investigator Caabay na maliban sa apat na naunang kilalang pulis ay isinama na rin na sampahan ng kaso sa piskalya ang lima pang pulis na sangkot sa insidente. Giit ng NBI, malinis at walang anumang negatibong record sa komunidad si CO1 Talon, kaya naman lubos ang pasasalamat ng ahensya sa katapangan ng mga residente ng Barangay Irawan na nagbigay ng mga ebidensya upang maitamaan niya ang takbo ng hustisya. Nanawagan naman si Caabay ng hinahon at paghilom sa mga apektadong institusyon, sabay paalala sa mga naka-uniforming kawanin ng pamahalaan na pairali ng respeto at pasensya upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Nauna nang binanggit sa Radyo Pilipinas Palawan ni dating PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Ovencio Badwa na maaaring maharap sa kasong administratibo at iba pang kaukulang kaso ang mga sangkot nilang tauhan dahil sa anyay pag-inom ng alak habang naka-duty sa ilalim ng heightened alert sa Semana Santa, kawala ng koordinasyon sa pagresponde, paggamit ng hindi opisyal na sasakyan at hindi anya pagsusuot ng uniforme. Nasa kamay na ngayon ng piskalya ang mga kaukulang dokumento at ebidensya mula sa NBI habang tinitiyak din ang kamunuan na nakikipag-ugnayan at ligtas ang mga saksi sa ilalim ng kanilang pangangalaga upang tuluyan ng manaig ang katotohanan ng may kapayapaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Regional Skills Olympics, sinagawa ng TESDA Region 7. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Angeli.
10: Nagsimula na magtagisa ng galing ang mga kalahok sa World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 na pinangungunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 7. Ayon kay TESDA Region 7 Director Gamaliel Vicente Jr., mayroong 17 skills area o mga kasanayan kung saan maghaharap ang mga kinatawan ng lalawigan ng Cebu at Bohol, at ang mananalo ay siyang magiging representante ng Region 7 para sa National Skills Olympics na isasagawa sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Layunin ng programa na mapaunlad ang kalidad ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino, pagpapabuti ng edukasyon sa kasanayan at pagpapataas ng antas ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng trabaho at teknolohiya. Ipinaliwanag ni Director Vicente na hindi makikipagkompetensya sa kanilang mga katunggaling kalahok ang mga partisipante, sa halip ay kailangan nilang abutin ang itinakdang World Skills Standard upang makuha ang kinakailangang puntos at maideklara na panalo. Ang mga kalahok sa nasabing kompetisyon ay mga estudyante mula sa mga TESDA accredited institutions at industries, maging mga young professionals na hindi pa lumalagpas sa 21 taong gulang. Kabilang sa mga kasanayan na nilalahukan ng mga partisipante ay welding, mechatronics, electronics, baking, cooking, restaurant services, information and communication technology, construction and building technology, at creative arts and fashion. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 1,800 na magsasaka sa Western Visayas, natulungan ng libreng soil analysis ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, City. Narito ang report ni JP Hervas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: JP.
11: Umabot sa 1,800 na magsaka sa Western Visayas ang nakinabang sa libreng pagsusuri ng lupa na isinagawa ng Department of Agriculture sa pamagitan ng kanilang Mobile Soil Laboratory o MSL. Mula Marso 2 hanggang Mayo 21, may kabuang 2,089 na sample ng lupa ang sumailalim sa libreng soil analysis. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Maayon Capiz, kung saan 354 na magsaka ang nakinabang at higit 400 sample ng lupa ang nasuri. Bukod sa Maayon, naging destinasyon din ng Mobile Soil Laboratory ang mga bayan ng Dao sa Capiz, Calibo at Ibahay sa Aglan, Valderrama at Bugasong sa Antique, Jordan sa Guimaras at Balasan, Banate, Kabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon at Saraga sa Iloilo. Ang pagbibigay ng libreng soil analysis ay isa sa mga hakbang ng DA Western Visayas upang matulungan ang mga magsaka na matukoy ang tamang uri at dami ng pataba at sustansyang kailangan ng kanilang mga lupang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 2 kilo ng shabu na samsam sa bypass operation na pinangunahan ng PIDEA sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Naritong report ni Laila Shari Nami.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Laila.
12: Nasamsamang 2 kilong shabu sa 2 magkahiwalay na bypass operation, pinangunahan ng PIDEA tawi-tawi sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Officer Abraham Kalim noong May 31 at June 1, 2026 sa bayan ng Bungaw. Ayon kay PIDEA tawi-tawi Provincial Officer Kalim, huli ang 27 taong gulang na lalaki isang tricycle driver habang inaabot sa PIDEA agent ang 1 kilo ng shabu sa bisinidad ng Bungaw Public Market at nasagip ang batang lalaki edad 13 at kasalukuyang nasa angkop na pangangalaga at proteksyon ng mga kinaukulan sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Simandagit, Bungaw. Ang narecover na 2 kilo ng shabu ay by standard value ng 13.6 million. Nanawagan si Provincial Officer Kalim sa mga nasasakupan magipagtulungan sa kanila upang masugpo ang pagbebenta ng ilegal na droga sa Bungaw at buong lalawigan. Hinikayat niya ang lahat makibahagi sa laban sa ilegal na droga. Samantala, patuloyan niya ang kanilang pagmamanman upang matutukan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigang Tawi-Tawi. Kasalukuyang nakaditine ang suspect sa PIDEA Provincial Office at sasampahan ng Violation of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Agriculture sa Region 10 nagsagawa ng surprise inspection kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na imported rice price cap. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kokoy.
13: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Kogon Market na Cagayan de Oro City upang masiguro na tumalima ang mga nagbibinta ng bigas sa ipinatupad na price ceiling sa mga imported na bigas. Ang ginawang inspeksyon ay alinsunod sa inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Executive Order Number 118 Series of 2026 noong Mayo 13 na kasalukuyang taon na naglagay ng price cap na 50 piso bawat kilo sa mga imported rice sa loob ng 30 araw. Layunin ng sabing EO na mabigyan ng proteksyon ang mga konsumante laban sa hindi makatwiran na pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa mga pamilya na mababa ang kita at higit sa lahat, masiguro na patuloy na makabili ang mga mamili ng abot-kayang bigas. Ayon kay DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan, na umabot sa 54 na mga stalls ng bigas ang kanilang na-inspeksyon at siya ay nagpasalamat sa mga nagbibinta ng bigas sa kanilang kooperasyon sa pagtalima sa EO118. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa mayinip pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
19: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Miyerkules na. Dito sa Quezon City, umaambon-ambon, umuulan-ulan. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaambon-ambon na Wednesday morning traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: ang bagatid sa atin ng traffic update this morning si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Gia?
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan ng West Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Pito Ason hanggang makarating po yan dito sa may Santolan, Annapolis. At magmula po dito sa may Connecticut hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Pagdating naman po natin ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal at masusundan din po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Captain M. Reyes hanggang makarating naman po ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay bibilis na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5 po ay makakaranas ng bahagyang pagbabagal simula lamang po dito sa may Tiendecitas hanggang makarating po yan ng Lanusa. Pagdating din po natin dito sa parte ng Candy Road hanggang makarating naman po ng bagong Ilog Flyover ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal dito po sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng S-Lex. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula po dito sa may Levy Mariano hanggang makarating naman po yan dito sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Gia Rivales. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Palapin standard time, mga kaibigan. Meron po tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. So, umaambon-ambon, umuulan-ulan in some parts of Metro Manila, yung pong mga bibiyahe, nagmamaneho, ingat-ingat, madulas ang kalye, huwag masyadong mabilis, huwag tututok sa mga sasakyan sa inyong harapan. Ingat-ingat po, mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alamin natin ang kanilang mga insights dito po sa mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito rin pong naging pagdalaw ng Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at maraming mga agreements po na naselyuhan. At anong magiging epekto nito, ika nga, sa larangan po ng pagninegosyo dito sa ating bansa. Yan po mga kaibigan, maya-maya dito pa rin sa programang Boses. At tayo po ay makikipag-ugnayan din sa LPG Marketers Association of the Philippines. Meron pong karagdagang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa Texas dito sa ating bansa. Pag-uusapan po natin yan mamaya. At ito pa rin strategic partnership sa pagitan po ng South Pacific Incorporated, ng Regasco at ng PNOC para higit pang mapalakas ang oil reserves ng ating bansa. Lahat ng yan mga kaibigan sa kabuuan po ng ating
7: ASEAN na tayong 11 countries ay dapat magtulungan to ensure na hindi ganong kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar. Dapat sa atin na

0: ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon doon sa food security.
1: Opo, yan, yan.
0: Ito talaga ang nako Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN, walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun ang...
1: Apo, Sir Perry. Naputol na, naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. But we understand na bandang 7:30 eh, meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pa-senyas lang ha. So, okay pa ba o negative na? Mm-mm. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, okay, sige. But baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito. Ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. PCCI. Ayan, nakabalik, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha? You were saying itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tigit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong ASEAN region, sir.
0: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
1: Opo, opo.
0: I'm speaking here dito sa talk with all our members sa North Luzon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin Alan yung energy and food as top of mind dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyayari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yun. Ngayon, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at mag-share tayo ng mga best practices
1: yun
0: sa iba-ibang bansa.
1: Aha.
0: Kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa ating sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure sa food. Yun ang pinakamahalaga because the food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders are doon sa tama.
1: Ayun, at base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at doon sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyong nalagdaan, ang tunog niyo eh, very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas, mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
0: Yes, ang nakikita natin. Although right now, napakahirap at ang mga negosyante natin.
1: Mm-hmm. Sir Perry, nag-chat-chappy ulit, ha? Ayun, nawala ulit. Okay, let's try it again. Kung wala na. Oh, nakat na lang. Cut na. Oh. Okay. Ongoing na event nila. Sige. Okay. Thank you, ha. Thank you, Sir Ferdinand Perry Ferrer, ang presidente po ng Philippine Chamber.

0: Público. Radio Público. 738 AM.
1: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
3: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738.
8: A well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Oy, mga nagtatanong mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
10: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
11: Magandang umaga po Sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay hanging habagat ay patuloy na nakakaapekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor.

0: sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namatahan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng FAR, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So nananatili pa rin na 0 sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategory. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun, sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria, ika nga. Merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit po?
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at sulit.